0: natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunfoam Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Hoy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang irating sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM! XFM!

8:12 in the morning, alas 8:12 na mga katropa. Sa iyo kabuntagon, mga Ikson, dili karon sa atong padayon nga pagpangalagad, mga higala sa programang Bulls ay mga Ikson. Kauban gihapon ninyo karong buntaga mga katropa si katropang Vicente Bichon IV. Nabaganda ni katropang Ken Acevedo karong buntaga mga Ikson. Ato talas 9 sa iyong kabuntagon mga higala. Ano bago pa naka-tune in sa inyong mga sibihanan karong buntaga mga higala sa lilisuan sa inyong radyo mga katropa. Live po mga higala nga nagpaminaw ko XFM 99.1 Mati City. Sensya kayo mga higala, wala sa tayo Facebook live karon mga Ikson sa atong page. At monitor lang sa mo sa balita mga higala sa atong mga postings mga Ikson. Live mga higala sa atong Facebook page diri sa studio mga Ikson. Pero kining ato mga coverages mga higala sa atong page. Mahatod gihapon namo mga katulad.

0: phone, mga higa. Ato mga kaigsunan, good morning sa atong mga ginikanan nga naminaw karong buntaga. Nga napaghihapon sa inyong tagsa-dagsa ka mga panimalay, nagdigamo pa mga higala, nagpreparan, naglimpyo pa mga igsoon. Inumduman na to, kanunay mga higala, ginikanan ha? Kung sa'yo tamo mato sa kabantagon mga higala, mas maayo mga katropa, nga kining atong imnon na nga kape. Kasi nga healthy mga igsoon, kape nga makatabang ka nato. Nga di kita madaling takbuyan mga higala o mga sakit o balatian. Kining atong kape nga healthy mga higala nga imong gipangita. Kining kape nga makatabang malikayan mga katropa ang mga sakit ug balatian tungod kay adunay kining kamunggay, mangustin ug soya beans mga igsoon. Kining atong Santon Plus Coffee Mix mga higala. Atong labian og healthy nga kape mga katropa hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Katabang kayo kini mga higala sa pagpugong sa mga sakit ug balatian na mo hinungdan mga higala nga baluya ang atong pamilya. Huwag ka rin mga tropa pakusgun usab sa Santon Plus Coffee Mix. Sa itong mga nindot nga ingredients mga higala ang atong memorya mga katropa. Mutabang kini mo regulate mga igsoon sa pagpitig sa itong mga kasigkasing o mo pakalma sa atong nervous system mga igsoon. Kini magung atong kaping healthy mga higala ang Santon Plus Coffee Mix mga ginikana. Muni, ang atong kaping healthy mga higala kay imong gibangita. Kaping nga makatabang malikayan mga katropa, mga sakit ug balatian. Tungod kaya doon na kinig kamunggay, mangustin ug soya beans mga higala. Kini atong lamian ug healthy nga kape mga igsoon mapalit kini mga higala sa inyong mga butika nationwide. Ug sa ato mga Yes to Health Clinics mga igsoon diri karon sa ato City of Mati. Ang atong Yes to Health Clinic mga higala na himutang diha karon sa may ground floor A Square Building Barangay Central ng siyudad sa Mati mga igsoon. Dali ra ta tuntulon diha mga higala. Minyo makita ang atong mga nindot nga produkto mga igsoon sama sa Santon Plus Gold Premium D3 ug ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Kini nga atong nindot nga haplas ang atong Santon Plus Herbal Oil. Ang atong nindot mga higala nga sabon para sa inyong kalawasan mga igsoon. Kini nga atong Clear Skin Herbal Soap mga higala. Nga dunay glutacogic para sa healthy o glowing skin mga igsoon. Now, dirita ta mga higala sa dugang panatong hisgutanan. It's too premature to say, although the impeachment proceedings in the House of Congress, mga igsoon, they are halfway done. Nahumanag yun din nalang katunga, mga higala, because ilan ang magbutuhan o nadesisyonan, mga katropa, kining una nga duha, gikan sa upat tanan, mga katropa, kareklamo, nga impeachment, mga igsoon, gikan mga higala sa mga nagkadaiya mga katropa nga mga reklamante nining pagpahawa o pagtanggal mga katropa sa posisyon kang Vice President Sara Duterte. Now, kinimanggod mga higala ng panghitabo mga igsoon na gugat kini mga katropa sa mga aligasyon mga higala. Kanong milabay nga April 22, sa kasamtangang tuig, matod pa sa Anti-Money Laundering Council, mga katropa, nining ilang aligasyon nga doon ako noy unexplained wealth. Dili, mga higala, maexplikar nga kining kadato, mga higala, kining kwarta, mga igsoon, unexplained wealth mga igsoon nga wala matod pa kini ma fully disclose ni Vice President Sara Duterte diri karon sa iyang statement of assets and liabilities statement of assets liabilities and net worth mga igsoon kun kining salin. Muni mga higala ang gi-discuss kani adtong tukura og muni ang na-feature sab mga igsoon na ilakip sa report nga gisumite sa Anti-Money Laundering Council sa pagpanguna sa ilang executive director nga si Ed Benaventura ug matud pa na kumpirma niini mga igsuon kini mga giingong suspicious transaction mga igala base sa ilang pag-imbestiga nga gihimo matud pa sa alegasyon ni Vice President Sara Duterte o sa mga miyembro sa iyang pamilya. Ang nag-ingon niini mga higala o nag-explicar ni hatag sa ilang investigation assessment, mao mismo mga katropa ang Anti-Money Laundering Council. Kinikusa ka buhatan mga higala one government body that looks into allegations of graft and corruption and other irregularities involving mga katropa a high ranking official of the land og dunay kalambigitan mga igsuon sa kwarta ang isyu og iskutanan. Matod dining si AMLAC Executive Director Ed Benaventura kadtong ilabay nga Abril 22 mga igsuon nga matod pa niya ilang nakita o nasilipan atol sa ilang investigasyon nga dunay 630 covered transactions with 33 suspicious transaction mga igala ang nahimo sa buhatan og ni Vice President Sara Duterte og sa iyang mga miyembro sa pamilya matud pa sa gipagula nga investigation report sa Anti-Money Laundering Council. Now, kining 33 ka mga gidudahang transaksyon mga higala nga matud pa sa alegasyon gihimo mga higala ni Vice President Sara Duterte og sa iyang mga miyembro sa pamilya mga higala niabot kuno sa total of 6.77 billion pesos. Bullseye! Ang gastos mga higalang nahimo ni Vice President Sara Duterte og sa pipila ka mga miyembro sa iyang pamilya mga igsu. 6.77 billion ang amount in question mga higala. Unya kining si mamamayang Liberal Party List Representative nga si Laila De Lima, nagpili kini siya mga katropa og 18 ka mga nahilakip nga transaksyon sa una ng 33 ka mga suspicious transactions nga mao'y gipunto mga igsuon sa Anti-Money Laundering Council. Bullseye! Og dito mga higala na pinian na shortlist mga katropa ni Party List Representative Laila De Lima. Kining giingong 18-18 ka transaksyon mga katropa. Nga gipost usab mga igsuon o nahilakip sa affidavit ni kaning Senador Antonio Trillanes the 4th mga igsuon batok kang Vice President Sara Duterte o sa iyang mga miyembro sa pamilya. Now, nangutan na kining naiskutan mga igalang si Congresswoman Laila De Lima nga dapat o sa pagpanubay ba nila mga igsuon nagmatch ba sa records mga higala ang naisgutan mga katropa nga natukiba 18 ka transaksyon allegedly made by Vice President Sara Duterte and some members of her family mga igsuon. Halikagin sa ato ding palawman mga higala o sa ato pagbalik ato sa bisgutan mga igsuon kining nagtabok mga higala sa Senado kung sa diin Isuwayan matod pa og harang si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga kawani sa National Bureau of Investigation dito sa NCR. Og nagkaginugdanay pa kini mga higala sa hagdanan. Sa fire exit sa baong gambalay mga igsoon. Ano pong isgutan mga higala ang hitabo nga turnover ceremony? At kambyo og liderato diri karon sa Davao Oriental Police Provincial Office. O kung unsa ang atong na-monitor mga higala, kaburabag luya mga igsoon ang atong tropas kapulisan diri sa Davao Oriental Police Provincial Office sa maong pagkambyo sa provincial director sa kampo mga higala. 8:24 in the morning, mubalik mga igsoon ang programang Bullseye. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Saing balita, expose at kontrobersa, tututukan sa Bullseye.
2: Hello? Hello?
3: Oh, hello?
2: Papa? Pa?
3: Oh, nak!
2: Uli, na!
3: Nako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
2: Imo, manok,

0: mga katrupa. Exciting!
1: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugong duwa ka buhong murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung na inayinay na siya. Mag-anayinay siya, nagkawala. Ato, nawala na yun. Mga ganito na kami debis na kinawala, magod. Basta ka ako sa lagu kumutis ko muna niyo, ala nga, nindot yun.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanna yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Santon Plus Herbal Oil. Ang top

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magsukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Par! Ano naman, par? Pakurati na ko na yung mga silingan niya nga. Mangutang ta pero hindi mo bayaran?
5: Exciting!

ang hitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulosaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulosaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 8:30 in the morning, mga katropa, alas 8:30 na. Sa sayong kabutagon, mga isoon, dirigalon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye, mga higala. Tawag niya po ninyo karabutaga si katropang Vicente Bichonda IV. Nabagat ang kaisoon sa atong technical partner, engineers, technical side, karabutaga. Tawag na ito, speakers nawag, si katropang Ken Acevedo. Dali na ta, mga higala, sa dugang pa nato, mga isgutanan, mga isoon. Nung atong naisgutan kagayina mga higala o atong napalawman kining impeachment proceedings karon mga igsoon nga giatubang ni Vice President Sara Duterte diha karon mga higala sa Kamara de Representante o Kongreso sa Nasud Pilipinas kung sa din doon na karoy nakaungong mga higala nga duha na nabanggikan sa upang na desisyon na ang duha mga higala ka mga reklamo. Og kini mga higala, gibutuhan og oo. Yes votes have it mga higala sa unang duha ka mga reklamong impeachment mga igsuon batok ang Vice President Sara Duterte. Kini mga higala, medyo taas-taas pa ni mga katropa nga sugilanon kaila pang desisyonan mga higala og ila pang hisgutan diha karon mga katropa sa Kongreso mga igsuon. Kining lain pang duha mga higala ka mga impeachment complaints gikan sa upat mga higala nga milusot o gidawat sa Committee on Justice mga igsuon diha karon sa atong House of Representatives. Now kini mga higala nagnukad nining mga giingong aligasyon mga igsuon nga doon akuloy pondo mga higala nga 6.77 billion pesos out of 33 suspicious transactions gikan sa na-cover nga transaction sa buhatan ni Vice President Sara Duterte kining 630 covered transactions mga higala. Now, di balikayan mga igsuon diri karon mga higala nga mangibabaw gayud ang sentimento. Kay duna magyud pod mga higalay pattern nga murabag ginaipit karon mga katropa ang pamilyang Duterte nining kasamtangang administrasyon ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og sa palasyo sa Balacañang. Unang gipunting niini mga higala unang gipunteriya mga higala, mga katropa, wailain ang atong kanhi presidente nga si Rodrigo Roa Duterte. O karon mga igsuon ang ikaduha. O kagahapon, duty ka na. Hapit yun mga igsuon. Nagunitan sa National Bureau of Investigation si Senator Ronald Bato de la Rosa nga maoy ni tindog mga igsuon nga chief PNP. Hepe sa kapulisan sa nasod mga igsuon atol sa administrasyon mga higala ni former President Rudy Duterte. Now, dali na mga igsuon ni Katay na. Paingon na mga higala karon sa mga anak ni former President Rodrigo Duterte o una dali mga katropa nga nasalang si Vice President Sara Duterte. Pero kini mga higala nanukad gikan mga igsuon sa rekomendasyon. Endorsement mga higala sa gihimong parallel investigation sa Anti-Money Laundering Council. O kung AMLAC mga higala o kining AMLAC mga igsuon doon na kani autonomiya nga mo imbestigar nining mga opisyalis mga igsuon nga atong gisgutan kagayina who are impeachable kining presidente, vice presidente, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission og ang ombudsman mga katrol. So pasok si Vice President Sara Duterte sa probisyon nining impeachment proceedings mga higala nga nakalatid mga igsuon. Kining naisgutan mga katropa nga impeachment proceedings nakalatid kini mga higala ubos sa atong 1986 Philippine Constitution. Diri na lang ni magtigi o magdaog mga igsuon sa deliberasyon, ebidensya, presentasyon sa mga testigo, and of course, ang finality ni ini mga igsuon ang pagbuta gikan sa House of Congress sa ilang endorsement paingon sa Senado. O pag-abot sa Senado, mga higala, yana ang finality. Basing on the endorsement coming from the House of Representatives, kay kanang buabot, mga higala, nga impeachment endorsement sa ganghaan sa Senado, dili na mamahimo, mga higala, kung wala na aprobahi sa Kongreso. So, taas-taas pa ni nga hisgutanan, mga igsuon, kay karon mga higala, ang pagpinta sa baraha diha karon sa Senado, mga igsuon, kagahapong adlaw nagkambyo, mga igsuon, na semi-kudita ang Senado kagahapon. Wa ka panagang, wa gani ka pangandam si kanhing Senate President Vicente Tito Soto, mga igsuon, sa dihang gibakante, mga katropa, ang iyang posisyon og nibutar ang iyang mga kaubanan nga mo hinungdan nga natangtang kini siya og napuli si now Senate President Alan Peter Cayetano. Now, was this a power play, mga higala, to make sure, mga igsuon, nga pag-abot niya karon sa Senado og diabot namang gyud, mga higala, kining duha ka mga endorsed impeachment complaints pati tong kagahapong adlaw, is this a strategic political maneuvering, mga igsuon, to make sure nga diha karon sa ulahing sangputanan sa impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte mapugngan, mga igsuon, ang pagpatalsik kaniya? Posible. Og mo kini ang pagtuo, mga katropa, ni Senate or kanhi Senate President Vicente Tito Soto the Third, mga igsuon, kagahapong adlaw. Kay kung imo makita, mga ginikanan ng igsuon, ang naong mga higala ni Senator Tito Soto, wagin na siya'y kalibutan, mga higala, nga mauna niya ito, kagahapong adlaw. Makita man nimo, mga igsuon, sa manner and hand gesture na kagahapon. Kay kundi lang ito, ligon tong duha ka adjustable mics niya, mga igsuon. Nangabali na ito, mga higala, sa kakusog sa iyang pagwakni sa maong mga mikropono. Anyway, taas-taas pa ni mga igsuon, and of course, dili mabasol, mga higala, ang sentimento sa publiko. Hilabi na nga kita, gikan sa Mindanao, mga igsuon. Dato kayong nakita, mga higala, na doon nakaroy klaro nga pattern, mga igsuon, sa pagpanggipit. Pagpangipit, mga higala, sa kasamtangang administrasyon sa pamilyang Duterte, apil ang mga kalyado sa kanhing presidente, mga higala, nagsugod na kang Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Puro saan? Puro saan?
0: Ang taon, mga igsuon, ha? Ato magiging kaila, mga higala, personal, kitagadabaw ta, mga igsuon, si Senator Ronald Bato de la Rosa. But never in my wildest imagination that I would see this brave Mindanaon, mga igsuon, former PNP chief at that, and now elected senator in the Republic of the Philippines, seen running for his life, mga higala, para makaikyas niining mga kawani sa National Bureau of Investigation. matod pa. Unang mibabag kaniya mga higala og nagbitbit sa giingong warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Ni uban pa mga higala si kaning senador Sunny Trillanes. Kay matod pa niya mga higala, iya lamang gitubagpod ang panawagan mga igsuon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na sumama ka.
1: Pulsaan!
0: Pag-serve ng warrant of arrest ng ICC mga igsuon. Dalilagit, alas 8:41 na. So sa iyong kabutagon mga igsuon, din ganoon sa atong padayon nga pagpangalaga sa programang Bullseye mga katro. Balikan nato mga igalang dugang pa natong mga isgutanan. Kining isgutanan sa pagkambyo karon sa liderato sa Davao Oriental Police Provincial Office. Kining tanan mga igala, tumalikan human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-sari mga balita, expose at kontrobersa. Tututukan sa Bullseye.
2: Utana ako pa.
3: Unsa man ang imong pangutana?
2: Unsay Spanish.
3: Sa unsa man?
2: Kanang the boy is running.
3: Kasayon rana?
2: Si Katabe.
3: Akuan El Niño Misotoy.
2: Exciting.
4: Ako si Jubilin. Ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mindi ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kaya nga pinaka, huwag na nambal pa dyan ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, slay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Dili ko ganahan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol nga virus ba. Kung kabilid ko da tumar sa Premium D3 aron sigurado ang protektad ug dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ko din.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapuy kaayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahilog sa'yo, aron maka boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si misis ba? Grabing kumbate, si misis ayos buntag, ako kay misis. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro, paguli na ako sa balay, makatag. Pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, kung sa gulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada ug sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
1: Salto

0: siran dita ka si Buo sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week na lisurog tindog kay gabinuan akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ako, sislipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Rabi kay Victibo kayo ang sislipin.
1: Sislipin, hanggang pain. Fast and safe. Sislipin. Symptoms persist. Call the doctor. Bili sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko na mina o XFM. Pangit kayo ko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Tutan nga na minaw ko? Karon ha! Nadawat na na ko, bro!
4: Exciting!

8:47 in the morning, mga katropa. Dili karon sa atong padayon nga pagpangalagad, mga igsoon sa programang Bullseye, mga katropa. Naman gihapon ninyo karong buntaga si katropang Vicente Bichon IV. Napakanta, mga igsoon sa atong mga technical partner engineers, technical side. Naman ato karong buntaga si katropang Ken Acevedo. Bullseye! Sa mga igsoon sa nabiling 12 kagutlo sa atong pagpangalagad. Bullseye! Ang mga husun, mga igsuon, ang mga nabilin pa nato, ang mga dagkong isgutanan karong buntag. Ang Davao Oriental Police Provincial Office o Kondobo. Unang na isbago, mga higalang provincial director. Human kay patigayon kagahapong adlawa. Yun ang turnover ceremony, mga igsuon. Tali sa outgoing o incoming provincial director sa Dopo, mga igsuon, nga gipangunahan mismo sa probinsya o sa regional director sa Police Regional Office 11 nga si Brigadier General Victor Leon Zamora Rosete, mga igsuon, diri sa City of Mati. Formal lang ang ihulipan kagahapong adlawa, mga katropa, si Police Colonel Richie Siong Bukol isip provincial director sa Davao Oriental Police Provincial Office. Nining ni Hulip panghigala nga si Police Colonel Joseph Alingasap Fajardo Jr. Kining si Police Colonel Joseph Alingasap Fajardo Jr. mga katropa, mao kini ang kanhing force commander sa Regional Mobile Force Battalion o kon RMFB 11 mga igsoon. Naong maong seremonya, mga higalas pa, maong pagkambyo sa liderato sa Dopo, ipangunahan mismo, mga higala, ni Brigadier General General Rosete, kung sa diin, kini mismo, mga higala, ang maoy nag-officiate sa maong seremonya sa change of command sa duruha ka, mga opisyal. Sa iyang mensahe, pasabot, mga katropa, ni Arde Rosete, niyang susama, mga katropa, nga pagtuyok sa mga pwesto sa mga opisyal pagkambyo, mga higala, sa mga AOR o change of command, mga higala, sa mga pamunuan, normal lamang sa hanay sa kapulisan o matod pa paborable pa kini, mga igsoon, sa mga mahulipan, mga katropa, nga mga opisyales tungod kay wala na kini lain silang paingnan kundi pasaka na, mga higala, dito sa mga dagkong posisyon susama sa regional director o guban pa dito sa Campo Crame o sa ubang probinsya, mga katropa. Now, kining si Police Colonel Richie Siong Bukol na nilbihan kini, mga higala, sa Dopo sunod sa napulo kabulan. O diri, mga katropa, iyang napakita, mga igsuon, sa katawhang oriental nga dabawan nyo sa tibok probinsya sa Davao Oriental, mga katropa. Pati diri sa kanato sa City of Mati, ang iyang katakos, mga igsuon, tinudanay, mga higala, nga pagpanerbisyo. Daghang accomplishments, mga higala, ang nakuha nining si Police Colonel Richie Siong Bukol o ang kapulisan sa Dopos ubos sa iyang pagdumalahan. Di po basta-basta, mga higala, ang gibilin karon ni Police Colonel Richie Siong Bukol nga legasiya sa Dopo, mga igsuon, tungod kay sulod lamang sa duha ka napulo ka bulan nga ni siya milingkod, mga igsuon, isip provincial director, kaduha, mga higala, nga nagtapuan ang Dopo, mga igsuon, nining gitawag nga Unit Performance Evaluation Review sa tanang provincial command ubos sa PRO 11 Cebu Rion 11 o kaduha kini na sungkit, mga higala, sa Dopo ubos sa liderato ni Police Colonel Richie Siong Bukol. Now, nasabtan man ato, mga higala, nga proseso o natural kini, mga igsuon, nga buluhaton sa kapulisan o bisag unsa, mga katropa, nga buhatan sa gobyerno o law enforcement agencies. Pero dili malikayan, mga igsuon, karon, mga higala, sa PRO 11 o pamunuan sa kapulisan sa Campo Crame nga makapangutana ang katawhang oriental nga dabawenyo. Nga nganong wala na lang, mga higala, pabta o bulan sa Disyembre o kundi pa kaha ipahuman ang iyang tour of duty nga duha ka tuig,
hangtod sunod tuig mga higalas bulan sa Oktubre nga maayo og nindot man ang performance. Nga daghan may nahimo mga higala nga accomplishments og daghan mga higala ang naplastar niini nga mga programa dili lamang para sa accomplishment sa kapulisan apan kining mga programa nga para iya sa katawhan mga igsoon. So sama aning upland kahayag mga higala. Nakaduha ka batch ubos sa pamunuan ni Colonel Bukol ang topo mga igsoon. Dulan na duha ka gatos ka mga batanong individual. Nga kanhing mga nanglambigit mga katropa sa mga gang, riot o krimen, muning gibansagan sila mga katropa nga children in conflict with the law. Ang napatadlong mga igsuon o napanindot mga higala ang kinabuhi ubos nining upland kahayag ng mga programa ni Police Colonel Richie Siong Bukol diri sa probinsya. Gawas pa niini mga katropa, doon na pa'y upland kanasi, upland giya. Og ang pinaka-importante sa tanan diri mga igsuon. Kay napakita mga higala ni Police Colonel Richie Siong Bukol nga pwede mga higala makabaton og maayong nga relasyon dili lamang mga higala tungod kay for compliance ang atong kapulisan og ang atong local government unit sa probinsya sa atong syudad og sa mga kasigbit nato nga mga kalungsod. Taas og kumpiyansa mga higala ang atong pamunuan sa probinsyal og lokal nga pagamhanan sa pamunuan ni Police Colonel Richie Siong Bukol. O bitaw mga igsuon nga kita mga higala gipangutana nato kagahapon kining nihulip mga igsuon nga provincial director actually officer in charge pa lang ni siya mga igsuon ambot lang pud gaha og makumpirma pud ni siya kining si Police Colonel Joseph Alingasa Pardo Jr. Kung unsao niini mga higala pag kabot mga katropa, unsay iyang style, unsay pamaagi niya mga higala nga kung dili man niya matupngan mga igsuon ang nahimo ni Police Colonel Richie Siong Bukol isip provincial director, amahan sa kapulisan sa probinsya, dapat malabwan pa niini mga igsuon. Ha? Unsaon karon pag-establishar sa pagsugod sa iyang pamunuan nga atol gani sa change of command mga higala wa manggani mo attend ang atong gobernador wa manggani mga higala bisa na lang nagpadala og representante kay matod pa sa impormasyon mga igsuon walay proper coordination ang gihimo mga katropa sa PRO 11 nga pagkambyo sa liderato sa pamunuan sa kapulisan sa probinsya. Isang mga higala nga una nang nihangyo ang atong gobernador na pasagdan lang usa mga higala. Pasagdan lang usa mga igsuon na panagpaho ang atong kanhi provincial director nga si Police Colonel Richie Siong Bukol tungod mga higala kay maayo ang performance ayo ang relasyon sa lokalidad og taas ang moral kumpiyansa sa kapulisan dili sa probinsya mga igsuon. Parabag ang nahitabo mga igsuon matod pa sa uban nga dunay mga pagduda morabag gipugos gayud mga igsuon matod pa ang pagkambyo sa liderato ang pangutana nga nagtangag og dakong ganti mga igsuon unsa ba ni pangbayad utang dito sa mga bataan mga higala sa pamunuan sa naglingko diya karon sa PRO 11? Ha? To the expense mga higala nga madiskaril mga igsuon ang maayong
performance sa usa ka opisyal nga nauyunan sa probinsya sa Davao Oriental. Sa katawhan o sa ato mga opisyales, mga higala sa probinsya. Pero di po siguro sakto mga higala kung maumang yun. Kung maumang yun mga higala ang hinungkan. Ha? Pero ingon lagi nila, ha? Bisan pag kinsay, ibutang nimo diha mga higala, mudagan mang gihapon. Mutuyok gihapon ang pagpanerbisyo sa atong kapulisan, pero lahi lagyod mga higala kung ang pagpanerbisyo sa atong kapulisan nakaangkla mga igsuon sa usa ka leader mga higala nga ilang gituhuan, ilang gidaig, o usa ka leader mga higala nga gatan-aw mga katropa sa panginahanglan sa atong tropas kapulisan. Usa ka leader mga higala sa kapulisan nga siya mismo mao'y mangunay mga higala sa pag suroy sa tibuok probinsya, dili pareho sa mga gipulihan ani kaniadto ni Colonel Bukol. Nga di man gani mga higala malangkat ang mga lubot diha karon sa ilang mga lamesa. Katong si PD Bukol mga igsuon, isa gabi mga higala siya'y mangunay pagbisita sa mga checkpoint. Siya'y mangunay mga higala sa pagsuroy sa mga business establishment diri sa atong probinsya o siyudad sa Mati mga igsoon. O siya mismo mao'y muhimamat, makikistorya. O siya mismo mga higala mao'y musuta kung unsa'y panginahanglan sa iyang giservisyuhang katawhan mga igsoon. Now the pressure and great expectations lies on your shoulder now, Police Colonel Joseph Alingasab Pajardo Jr. Sir. And we, the Oriental Dabawenyo, members of the 4th State Media, will be looking after and watching your performance and where the direction of DOPO is heading under your leadership karong panahon. Matay yung oras mga higala dali karon sa atong pagpangalan sa programang Bullseye mga katropa. Sa atong mga ginikanan ha, ayon yung kalimti mga igsuon kay ang atong panglawas o panglawas sa atong pamilya. Maurag yung atong puhunan mga higala, bahalag pubri basta kay itong mga igsuon. Tumarka mo mga higala sa atong kampiyon nga kombinasyon ng mga nindot nga produkto. Kining atong Santon Plus Gold mga higala, atong food supplement para sa healthy o stronger immunity sa atong mga bodies. Ito ginimang gusti ng palaya, malunggay, garlic, spirulina nga makatabang gayod mga higala nga mo palagsik o pampasko kung ligon sa panglawas sa atong pamilya. Parisipin ka na sa atong primera klase nga food supplement mga igsuon. Ang atong premium D3 mga higala nga mo yatong pangontra sa mga viruses o bacteria. Para sa adlaw-adlaw dato nga panginahanglan sa vitamin C. Ng Santon Vitamin C ka na mga igsuon ng atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Kinita na natong mga nindot ka produkto. Lakip na din mga higala ng atong lamian o healthy nga kape ang Santon Plus Coffee Beans. Kapalit kini mga higala sa inyong mga suking butika nationwide. O makita o mapalit mga higala din karon sa atong Yes to Health Clinic mga igsuon. Nga nahimutang diha mga higala sa ground floor A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, City of Mati mga higala. Patay kong oras mga katropa, dali sa atong tulabanon ang programang Bullseye. Daghan kay salamat sa inyong pagkuyog, pagduyog, pagsalig o kanunay nga pagpaminaw sa kanunay suporta mga higala sa atong tulabanon. Ang pangalan na lamang mga igsoon, Sibok, Banay, Hanay o Persa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Ang pangalan mga higala sa atong pinalanggaw, tinahod nga President and CEO nga si Dr. Remy Litoy. Ang pangalan mga higala sa atong Vice President, Ma'am Olivine Uy. Pagdimon mga higala sa atong General Manager Sir Edwin Gamay Catering. Kapag dumalahan

0: para sa Pilipinas. Kinigihan po ng inyong anchor man, Mr. Bullseye Mati, katropang Vicente Pichon IV. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos, Madayaw, Davao Oriental, good morning, City of Mati.
1: Bullseye! Sari-saring balita, expose, at kontrobersya, tututukan sa Bullseye! Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: XFM

92 ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 99.1. Excited?
1: Ura?
2: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
2: Hot!
3: Ah.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
2: Luod!
4: Exciting?
2: Exciting!
0: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55. Santan guys, Cebu. Gasiyok, akong bunyan sa ding gasiyok. Nang buwa kong babungog. Kasi kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit.

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, taga sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Abaw de Oro. Sa akong Maldes atong niaging wakabuan, mas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Naku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Ethel Complicado, si Palo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful ka ipo sa nakadiscover ni ini.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, Sis the Pain.
4: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay lira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Oy, Mrs. Ako rati rago ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguran nga anak. Dili na iya, ha?
7: Exciting!

0: XFM.
1: Maring, alin pa gud, Maring? Pagkurati na gud ang imong bana? Ing na nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
2: Mga katrupa, excited!

0: usually play.
1: Ay nako mga marin, kainit sa panahon, sa gawas. Busa nga, amo mga prostura diri akaroon, muragi igang mi nga marin. Well, welcome back. Diri sa to ang tulumanon mga higala. Siyempre ako ni

0: si Maring Inday Erika Jali Guapa Jali Mestay sa Apandili Makopiansaan Tungod Kay Mangunay o Silingan. Akong kaoban karo malilain.
1: Mag-exercise.
0: Shadow di ka mabukol at ako ang sipa. Tia Daria.
2: Well, well, well, welcome, oh. Welcome. Welcome back. Maring.
0: Kumusta man imo mga pamitay dai?
2: Ay, okay lang. Napadpad lang gihapon sa kadaplina.
0: Kuan lagi ko ni ako ang kuan kay gusto na ko i-expose ako ang cleavage dai. I want to expose my cleavage today.
2: Ay, na, Maring.
0: Uy, maulaw ko, uy.
2: Kita kayong dagom, Maring. Dagom na lagi niya sa imo mga Maring, ay.
0: Ayaw na, baka na, Maring. Maulaw ko, uy. Baka na, Maring. Lain lagi ka, Maring, ay.
2: Ikaw na lang ganyan ng mga gwapo glawan, mapakita sa kadag-uman.
0: Ay, mapakita to, uy, kay ano niya, masikwao ni tag-model sa kuan di ay maring sa Puradan.
2: Uyan, ikaw na model di ay.
0: Masikwao ni tag-model alang, model alang mga lamian kaayo maring ng mga kuan, mga bestida di ay maring.
2: Ay, pwede kayo ka maring, kaya iba ang magong lawas, gureg lawas o cook.
0: O si cook, o saan na siya ka nang lang? It also.
2: Cook.
0: Kasi na cook.
2: Nagluto, good maring.
0: Ay, kusinera.
2: Kusinera.
0: Hoy, lain lagi ka maring, ay.
2: Ay, pura mo nang ipron na yung gisuot, oy.
0: Di, ako rin mo gininginol man maring. Muna ka kami dag. Marag ka ng, ano rin ka sisiyan sa maring, ay.
2: Ay, ay. Ay, maring, wala tanawa. Wala man labi sa uyotar ni nga ko, ay.
0: Hoy, abi pa lang, wala tayo mga ilis diri,
2: ay. Ay, yung programa ng replay. Hirap nag-replay.
0: Ay, dili na siya replay mga maring ha. We are live and we are live.
2: Yes, we are alive.
0: Alive and kicking.
2: Yes. And kicking are alive.
0: And also, we are live in our sister station.
2: Yes. We are live now here in Mati City.
0: And also, XFM Jensen.
2: And also, Abok XFM Bokidon.
0: And also, XFN San Francisco Agusan del Sur.
2: Yes. We are all live.
0: And also, we are live at the Facebook page of XFM Jensen.
2: And then also, XFM Tagum.
0: And also... Hindi tayo mag-English kayo. Makasabaan tayo niya, Donald Trump, mga Amerika.
2: Ayaw, Maring.
0: Dili biyata mga Amerikana. Yes. We are not American senior citizen.
2: Basi nila ka ginawa, anak, Maring.
0: Anyway, mga Maring, adlaw ka ron. Sige na buhay ron, Tia Daria.
2: Ano ka rin ang Martes?
0: Martes ka ron, yes. Mga Maring. O niya, ugma kay Miyerkules. Petsa 12 ka ron, mga Maring, ha? Huh? Ay, nako, nako, nako.
2: Petsa 12. O, klargadahan na nato ni, atuwaran na yung ating mayaon ni ato ang mga listeners dari sa Panabo.
0: O niya na siguro, oy, kay...
2: Okay, napuno na niya kayo, Maring, o hapit na ka mo i-split, tulong na lang ko lang.
0: Ayaw na mong mag-ana, B, kailangan lagi mo, ay, sumunta mo ni Kid Libo now, ay.
2: Laki, ano ba si Kid Libo now, Maring, ay, ayaw na ma... Taas ka niya buhok, nalibog d'yo ko niya, oy.
0: May taas po na siya buhi.
2: Ano din, na?
0: Limang ka nang...
2: Pagtaas ang buhi, taas ang buhok?
0: Limang ka nang Maring naghihimo, naghalayan ang iyong buhi, Maring?
2: Ay!
0: Kung may laing halay, wala masakit ang PC, dito naghihimo
2: niya. Iba pa, siguro kamay ako, mabungol mo ko, Maring. Isa ka lang kamay.
0: Ana.
2: Yes, ana lang na. Iba mo kung... Imo ko pabungulan ba?
0: Kasi isuot niya ako isa ka headset, Maring, kay I'm not comfortable, Maring.
2: Ay!
0: Ayan. Mga higala, ang ato ang programa karon gipalayuhan ni sa mga produktong gigama sa Yes to Health, mga Maring. Labi pa diha na ginusara, ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
0: Ang ato ang Santon Vitamin C.
2: Yes.
0: Kuban pa na ito ang mga produkto sama na lamang sa...
2: Turbo Male Enhancer. Iyon na lang na si Maring. Turbo. Kanang ipangbangin sa bao-bao.
0: Unsay kalainan sa mister nga wa nakaturbo o sa nakaturbo?
2: Ang mister nga na wala katurbo ay lupay-pay ang tabridoy.
0: O niya ang nakaturbo?
2: Ang nakaturbo, gibangin na sa bao-bao.
0: Hello.
2: Iyon na lang, Maring.
0: Kana si Paring Kainet ba nakaturbo? Siguro na siya, no? Kanang... maagi-agi sa diri sa kilid na makita
2: ang ginapo. Kamala ka maring perminti na siya katurbo, ano, kabalo ka?
0: Oo. Oh.
2: Anawa ng portahan siya portal. Di na naka-ero kay Gibangil.
0: Hala, uy. Makita na ko siya diri maagi-agi maring nga dako, juga yung kargada.
2: Oh, sana all dako. Ang kanglando mangod maring.
0: Kini man akong headset pi ako sa ning
2: juice lang gigang lando juice.
0: Ako sa niliso na yan na yan so. Mga katropa live ta karon diri sa to ang page sa XFM 107.1 sa Tagum.
2: Yes.
0: Og sa makausap pa live sa tamabak makit Andrea sa Facebook page sa XFM General Santos City sa lugar ni Philip Oligario.
2: Sa lugar ni Toto?
0: Ay,
2: Toto
0: naku.
2: Richard?
0: Sa
2: leader Real Zapirido?
0: Sa kanyang kwan, sa kanyang kalihukan niya.
2: Wala naman, dito na po siya sa mabuhay.
0: Ayan. So, sa Pikas Bahin sa Tia Daria, kini sa ito ang programa, nakabaw ba ka Tia Daria doha, nakaayog mga nahibla doon sa mga naghitabo sa Senado, mga yes. Mary?
2: Wala yung kukasabot na sa Senado mo rin, naglumbaan na magdagan ang mga trabaho din. Naginukra na eh, nagdura yung sila tubig-tubig.
0: O niya, para di mo mahayblad sa mga balita, mga Maring, mag-inom og Santon Plus Gold!
2: Yes! Sana ang mga balat niyan, sama sa bukol-bukol, mayuma, had... Kanoy yung high-blood diabetes.
0: Okay. Nalibog ko maring ang... alam mo rin, si, ang gigukod na sa Senado, nararidiriba.
2: Alam mo, kayo kung nabot eh. Layo ka magnaabtan ng gigukod nila na. Ano nila naabot sa pisina?
0: Ang gigukod sa Senado, nararidiriya sa Station Mary.
2: Ako
0: rin,
2: pangatanohin mo na namu-mo ni siya.
0: Mga katropa ha, ato atangin ninyo ang ato ang tila greetings taod-taod. O siyempre, ato ang, yes. Ang ato ang kuan na rin. Ang ato ang...
2: Emeritus and friends.
0: Gabi ako ang isyo rin, Maring.
2: Ay, nanapod na.
0: Ang emeritus and friends na ito, mga Maring. Daghan kay kong mga screenshot, Maring.
2: Balang, screenshot lang yapon, Maring.
0: Nakoy picture, nakoy video, nakoy mga screenshot. O nakoy mga voice clip.
2: Ikaw naging ang Kuan Maring, ang mother of all marites.
0: Ako tagaan sila o Kuan diba? Maring, gamay nga ka ng sample.
2: Klo.
0: Oo.
2: Sige daw, nagaani mo klo di ay?
0: Nagpinsing.
2: Ay, kanal. Lami, naging paminawan, Maring. Paki ulit, repeat please.
0: Pinsing.
2: Ispadahay o niyambak sa kural.
0: Ambot oy kay di man makasama di lang ispada. Ay lagi na ko ana ang balibo lagi nga usak purgada niya kulot lagi. Kuana lagi na siya, isiparit lagi na siya.
2: Ay, ano si Lando Maring, ay, hindi ka ba lo magmawir?
0: Dapat butanganin mo na siya ka ng salaan ay mong ba, Maring.
2: Abara siya ka ng kuan, ka ng, siya tawa ka ng salaan ka rin, saan ka ng pukot?
0: So, masala ra ang kuan, masala ra.
2: Ay, yun na di ay.
0: Masala ra, Maring, ang kanaganing kuan. Mga balhibo nga sa kapulgada o niya kana ganing kulot ang kuan. Pwede mga igalang ato ang
2: ato sa ning basahon mangga.
0: Basahon namin kay
2: ano ba sir mangla.
0: Ni mo basahon na maring. Awhago nako ato ang mga viewers karon nga paki-share ang ato ang live.
2: Yes.
0: Live karon sa ato ang Facebook page. Tungod kay doon na tay live drama taod-taod mga higala nga.
2: Mm-hmm.
0: Sigurado ko nga malingaw gid ato ang mga suki
2: yes.
0: Nga mga namati karon.
2: Yes. Sa karang namati din ha. I-share na. Dili lang ka kamo ang malipay. Share your blessings.
0: Sakto.
2: Yes. Ang malipay mo, i-apil ang yung silingan.
0: Eh, sakto, uy.
2: Diba? Share your blessings, mga Maring. Ako siya na din, timbayaon niya ito ang masimang lakaw ni Maring.
0: Sige,
2: sige,
0: okay. Timpanahon
2: na ba yan, mo ting-split Maring ay kay 20... Niya mo na ganang 20,000, Maring.
0: Hoy, ma-split sa siguro ko, Maring. Dili
2: sa... Split sa siguro, Maring, hoy.
0: Una ka mo pasalida, ma-split sa siguro ko.
2: Sige daw, sige daw. Lingkuri ko ang bangko, Maring.
0: Ano siya, ma-split na ko, Maring.
2: Ma-split
0: na...
2: Ay! Kine, be?
0: Gisi, Maring.
2: Ay, gisi!
0: Ako na ko itmigip na bunog.
2: Ay!
0: Next na lang siguro, oy.
2: Ay, ay, ay, ay, ay.
0: Kanaluoy ko sa kung it me games na rin.
2: 23 na biya marin ay maulad yung ka sila. Kansad biya ka.
0: Di ba ko maka-split ba rin?
2: Ano ka, pag maabot og 20,000 followers and viewers, kaya mag-split ko.
0: Ay, akong distida, day.
2: Ay, taas kayo may distida, di makita.
0: Oo, makatahit. Siguro sa sunrise, sunrise garment siguro. Ay,
2: lagi mga pag-split mo kaniya marin, kaya imong tuhon. Abot mo lang sa imong suwang.
0: Ay, mabot magong tuhon marin.
2: Ay,
0: Basa.
2: Hi mga guwapa, shout out ko ninyo dito duha po si Marise Romitogi. Ay shout out si Mama Marise Brenda. Si Oxy Kuan po di ay si model sa Hello Brock si Dwayne GC. Si Dwayne, si Dwayne GC. Ang mga sa magbasa ni oy.
0: Pasag din na oy.
2: Shout out from Bayugan. Ay, taga Bayugan din si. Ato shout out siguro taga Bayugan City.
0: Pilaan siguro ito ni mga taga Bayugan kay mga lamion na bayo na sila di atanan.
2: Ay, medyo layo-layo din yung Bayugan baya. Maring ay.
0: Ay, mapit. Siguro ako hindi sa Rizal, sa Montayo. Kaya nga po kong pilaan niya, Maring.
2: Asya, ang imuang mga krasa o na Maring, dagko na kahit ito ko, Maring.
0: Dagko na kahit me games.
2: Kahit me games, kaya dagko.
0: Kaya pa dili ako.
2: Pero ang taba dito eh, pura nag-watch ka dagko.
0: Good morning, ma, good morning, Inday Erika and your cutie Daria. sa Saturday na ako diha sa station. Aba, doon ay plano si Pilipilisiano sa imo at yada riya. Request ko ang song na Please Forgive Me by Adams Bryan. Aba,
2: si Adams Bryan?
0: Kung wala ka po, iwan ko na lang po.
2: Wala talaga kasi day off yan sa lahat, walang tao yan dito.
0: But masabot ni ma'am ko, ma'am Feliciano, ano siya nga, doon na siya ihatag na regalo sa imam Maring.
2: Uy na, di
0: ah. Ihatod niya diri sa Thursday niya, wala man ta diri ah.
2: Yes, wala man ta.
0: So maybe Sunday or di ba ka Monday?
2: Sunday, pwede.
0: Pero pwede lang yapon na ibilin diyan sa guard.
2: Yes.
0: Kaya okay na bang gapo na kayo? Dili mo lang gapo na abrihan lang. O sa kayo, ihatag naman pili sa imo at ya, Daria, mura taga, siguro ka niyang itnap.
2: Oo, kasi basi ka na ang kuha na marihin sa nang tibak.
0: Katong yan ang gina...
2: Slightly used man daw, Marin.
0: Ay, is up.
2: Slightly used.
0: Wala, uy. Wala pa na mga skid mark. Ay, siguro, no.
2: I love you, mga guwapa. Kinsa man dyan nang...
0: Uy, I love you,
2: Sam. Na ako sa inyo. Kanang virgin pa.
0: Hoy, ako na na. Oy. Ako na na siya.
2: Lain na gano'n si Louie de la Cuesta. Si Louie gano'n. Bilihan kayo siya.
0: Louie, wapa ko makasuway.
2: Kaya
0: si Tiandaria kay wala mo rin siya ka lang.
2: Si Louie, magkakit. Kaya si Louie, bakit showy kayo?
0: Wala, ay lagi na si Louie ay.
2: Kamalo ka si Showy?
0: O saan na Showy, Tiandaria?
2: Ang iyahang katong iskutom nga buragsiko ang panit.
0: Uy, pakita niya?
2: Yes!
0: Uy, kalami, kalain.
2: Ayun,
0: lain kayo, Marin, ay. Lain siya, ay. Lain lagi ikaw, tayo.
2: Ikaw
0: talaga
2: na ganahan magsiitan na, ay. Ganahan ko, okay? Gawas na ganyan yung siko. Ay, siko sa bata.
0: Uy, siko sa bata nga mura kinder to. Mura ka nang pwede nang masugo, Marin.
2: Oo, masugo na ganyan siya, Marin, ay.
0: Kung napalay dunggal, masugo na, Marin.
2: Ay, bumakta.
0: Kung napalay pako, mura nagkabong.
2: Yes!
0: Ay nako mga ikalay, maghabol na kayo mabalik may humalang sa pipila ang mga pahinom dom. Mo patukar sa tagos sa kawit mga maring o kinikantahat o kinato sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Sa to ang pagbalik mga ikalay, ang ato ang tila greetings, ato ang pagkasuldan, andam ang inyo mga kuan di ha? Andam inyo mga kuan? Inyuhang mga plastada yes. Kay pagbalik na mo, amos ang bayero niya mundila. Ako si Maring Inday Erika.
2: Sino naman nga po si Tia Daria?
0: Exa-

0: Tuyawa rong panahunan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Ah! Oy, Craig!
1: Saman!
0: Naba kay idea? Kung saon pagbuhat aning bata nga batig naong?
1: Asa ka, oy! Ano man? Sayo? Lata bala?
0: Pandamay.
1: Siya, oy! Exciting!
2: Balik ta mga maring, diri sa tuang panag-uban live gapon diri agi ka sa studio. Kami ang inyong mga ex, ako ni si Maring Inday Erika.
3: Kinilang yapon si Tia Daria.
2: Welcome sa tuang Tila Greetings. Ako ang gi-enhance maring kay Basin o mapalpak ato ang tila ka rin today.
3: Yes! Ato rin nga, maring practice beats perfect.
2: Sakto ka niya, maring! Bueno, mga igala, kini ato ang tila greetings sa tunik na ato mga maring, ha? Sa ato ang kape nga, kung mingot na kape, dapat healthy nga kape. Yes! Kung makapadagdag sa beauty. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix mga maring, ha? Doon na sa isang cup nga.
3: Glutathione! Collagen! So, ang naay mga sakit, diag panit. Pwede kayo rin kapiha.
2: Kasi pwede ha?
3: Yes. Makapahamin sa panit o makaputi pa dyan.
2: O niya, makapalami pa dyan, Maring.
3: Yes. O muanyag, sige kang pangapiha na yung Maring, muanyag, kanunay ang imuang nawong, imong pamanit, o imuang color.
2: Yes, muhayag pa dyan ang imong kagmaon, kaya wa mang kay sakit.
3: Yes. Dili lang kayo nangapi ka ani. Nanambal pa dyan ka.
2: Sakto na mga Maring, yes. Bueno. Lilian na may karon sa toang live sa Facebook. Paki-follow, paki-like and share.
3: Yes.
2: XFM 107.1 Tagum. O niya ato sa point acknowledge Maring ang ato ang mga sister station.
3: Dere sa Mati City sa 99.1 XFM Mati.
2: O, mabati sa ta. Dere ang sa 90. Ako na karon Maring, basi masipyata Maring.
3: Pero wala Maring.
2: O, mabanggit ato ang frequency sa line. Advertise pa noon, yes. Maring. Mabati sa ta mga Maring. Diri ang sa to ang 95.9 sa General Santos City XFM. Sa...
3: Ang diripod sa Bukidnon na 101.7.
2: Uy, centenarian na
3: rin. SFM Bukidnon.
2: Centenarian na rin, kaya 102 yes. Naman.
3: 101.7.
2: Oh, siyempre, pildihalan sa mga higala, mabati sa tadiriya sa 91.3 sa XFM San Francisco Agusan del Sur sa lugar ni Maring Ray.
3: Ay, yan! Maring Ray, invite po pag my time.
2: Ay, good morning, di ay kang SM Ray Suravasquez.
4: Good morning!
3: Hello, sir!
2: Huwag kang Koniloy.
3: Huwag ka.
2: Huwag kang Junji Lebrillas.
3: Kang Lemuel?
2: Kang Ali Vicente?
3: Yes. Kang Gian Sabial?
2: Oh, kang sabay ilayo si...
3: Si Milani?
2: Si Milani Tumula?
3: Ay, nalik ko siya kagin mo ay...
2: Gusto niya, siyaw eh?
3: Kasi si Milani ba? Si Milani?
2: Napiso ka, kaya napataka daw ka.
3: Ay, dili, oh eh. Si Milani, Marin.
2: Kasi di ay...
3: Gusto kayo mo kong baboy ihalas.
5: Waka ko yape!
2: Baboy ihalas, Marin?
3: Baboy ihalas.
2: Uy, kapo ba rin anak ron patako? Mga siya, uy.
3: Naan silang kabukirin.
2: Sa Agusan.
3: Yes!
2: Uy, bawal na bilang sa kwaon ron, Marin.
3: Ay! Maring, bawal naman na maring ha. Tagailan ko ba sa isang kilo. Patilawan siguro ko rin yung baboy ihas.
2: Namit din na siya, Maring.
3: Ay, wala pa ko katilawan ng baboy ihas.
2: Katabit ang gitaban ko ni Edgar.
3: Yoy!
2: Gidala ba ko rin sa bukid sa Mungkayo? Sa 56?
3: 56 na? O, saan
2: na? Sa Purok 56 sa Mungkayo.
3: Taro nga ba? Amin ako 56
2: sa barangay Rizal niya.
3: Amin ako Rambo.
2: Ang amo ang kakinabuhi ito, Maring. Kailuoy kami mga Maring. Gabahag mi, Maring. Kanya mo ang bahag, ikan ang panit sa badyang, Maring.
3: Ay, pwede ka to lang, Maring.
2: Mukha rin sige na
3: kung... Kung saan na lang ang mga itmi games ato, Maring?
2: Sabi lagi, Maring, mura lagi nagkamatis lagi ang itmi games, Maring. Kanya ako, Maring, kahit... Pindihan lang sa Maring, mga ano mi, Maring, mga laang na mi dito ka ng baboy halas, Maring.
3: Ay, na Facebook. Napakinapaabot ni rin maring ay.
2: Unsa na siya?
3: Alam niya, good morning mga yun. Shout out to Prince Obra. Nangita may bae kay Kaayo Kaayo ay.
2: Ayaw pag ana Prince Obra ba? Lailag na si Prince Obra ay, eh.
3: Ganyan pa si Jonathan ba?
2: O, dako ka na si Prince Obra o kuan ba?
3: O, sabi dako?
2: Dako tingog.
3: Ah! Nagana kayo yung mais ka, mana?
2: May bayo ko na siya voices, oy.
3: Asa, eh, isang pulang, may voices niya daw.
4: Alam siya sa Pilipino para sa Pilipinas.
2: Ano ba yun siya, Mari?
3: Ala, mara siya si Tin Tai nun, Mari?
2: Dili.
3: Ay, isa man.
2: Mara siya si Kuan, si Kanagaling Tulpo, sana?
3: Si Betag ba?
2: Ay,
3: si Betag?
2: Yung ana yung tiyo, ana ang yung voices, Mari. Oo.
3: Ay, ana si Koniloy ay.
2: Ano siya?
3: Why did siya nagkamali, Maring?
2: Mama ba?
3: Oh, ay, kablokan sa iyang gisulti.
2: Ano siya ingon niya?
3: Nagkalami lagi mo ay.
2: Hala.
3: Oh. Ano ingon na?
2: Muna ingon na ko sa
3: kayo. Ano ingon niya, Maring? Maring na nga. Mas lami pa mi sa humba.
2: Aba.
3: Ay, kanang inyong humba, gaman di ka, kanaya mo ha, naglanay na.
2: Hala, oy, muna na siya na.
5: Ayaw naman.
2: Ay, kapulot na yung tanmaring. Anyway, salamat kayo sa mga nag-appreciate sa moang... Ang mga nag-appreciate sa moang beauty today. Ang
3: maring maulawan, beauty maring ay. Salamat sa nag-appreciate, ha?
2: Dito mo, maring, dito mo hugigan ko sa opisina, sa kwan.
3: Asa? Sa oka?
2: Sa DPW8.
5: Sa oka?
2: Ayaw
5: naman.
2: Yo kay pag balik na ko diri maring kay lain man akong pamati maring.
3: Oy,
2: nilapos ko sa DOIT.
3: Ay na pa-check up kay maring sa DOIT.
2: Oh, unya ni resulta magtambal ang DOIT niya kay mahal man. Anya tulong ko sa Y2IT.
3: At least sa Y2IT.
5: Ayo na ma.
3: Isa man sa Y2IT to maring.
2: Si Palangga.
3: Ay ay ay.
2: Ay nako tila na tas bike kay sa na ari ago.
3: At ang usbon ni maring ha, ang na-address si Dwayne, si Bob, si Lowy. Si Josephine, si Jonathan, si Coniloy, og si Juan, wala lang. Asa ba ni siya?
2: Kisabay na ang.
3: Ano, shout out kay Rustom, nindot kayo nagkalo. Nakapigrulak, ikang ang master in the Italian.
2: Aba?
3: Nakapigrulak, oink, oink, oink.
2: Kapartner sa negosyo at alaga mo. Palipids mo na ito, Maring.
3: Huwag ka naman, kalaban mo na ito.
2: Kalaban nila sila.
3: O, kalaban na yung magiging ng
2: Maring. Anyway, so, mutila na ito dyan.
3: Yes, ito ano na, sugdan sila, i-firing squad na nato ni sila, Maring, para mahumanta, Maring.
2: Connected na automatic dari sa... sa XFM diri sa Mahal, yes. Bayugan.
3: Yoy, connected na gina sila.
2: Mayon pa pamati, mayon paglili kang Keanu J. Sibial. Yes. Sakto kay pamarod ni siya, Maring, oy.
3: Good morning, mga Maring. Tilae ko, be. Si Alvin Gook de Ayon. Nakakita ko na si Alvin.
2: Nagkakita naman si Alvin Gook sa tontila, oy.
3: Nagkakita na si Mundila, Maring, ay. Ayon pa. Huwag mo ganun yung Mundila, Maring, kaya bulag labakara.
2: Ay, mura ni sa libro sa bata, Maring.
3: Kasi itong mga laong kayo, ganang hunos-hunos.
2: Kasi itong kinailagman ba?
3: Ay! Kalami ato,
2: Maring. Kabalo ba ka, Maring?
3: Lami ba yan ang Maring paklay?
2: Kaya, kainunom na nung ko ni Edgar, Maring.
3: Ano ba, Maring?
2: Iyahang gikot akong kinailagman. Gabi is...
3: Masig na nga ito lang ito,
2: Maring. Kanina ba nang nakita na ko sa Edgar diri? Abi na fog libre hon tani og kuan wala ba di ani lakaw ra manay siya.
3: Lain na si Igor ay kay Igor siya mga angko sa Jabili.
2: Nya Igor ata palamian.
3: Kay wala pag palamian lang.
2: Nga kanang kinalamian na biyaan na ta.
3: Ako man ko nang maalangali niya biyaan ka.
2: Well, ato nang tilaan mga maring kasi yes. Na Jabi.
3: Sige.
2: Philip Feliciano, kang Keanu Sibial, kang Elrin yes. Diginion, nga wala pa naka-attendance today.
3: Yes. Di kan kay Alvin, kay Jonathan, kay Louie.
2: Parinistor, kang Cecil, din naas naman yung Santo Niño, dali sa Iganti Roy.
3: Yes, kay Josephine, kay Bob, o kay Dwayne.
2: Kang Mama Acaso, din naas.
3: Yes.
2: Si Lizelle Acaso, din naas sa mga ikuano.
3: Ato pa rin tibayo, ano yung tagsatong mga Tagamati City, kay mga driver o bawa.
2: Uy, mangloda sila.
3: Yes. Sabi na lang, huwag sila ikakalso silang bawa-bawa, Maring.
2: Uy, nagkabaw ka na ng buhing saksi, Jogo, anak, Maring. Kanya na yung mga bao-bao driver, pagka mag-abriya ilahang kanang kuan, ang ilahang mga ligid o mga makina, ikalso ilang tabadido ay Maring.
3: Ingon-anag yun na Maring or natural na to na sila gitumar.
2: Pero neto man lang sila ang turbo.
3: Yes. Ingon na na, ginagaligo ng turbo marine.
2: Muna sa inyo mga, ba, para di mabaw, bisag ikalso, mag-turbo.
3: So, kung sa mga bao-bao niya drivers, ay na mo paglangan. Palit na mo og turbo.
2: Apil na mga tricycle.
3: Yes, ay di lang po kayo tricycle. Apil lang mo ito mga habal-habal.
2: Okay, sige na brasa pang habal. Okay,
3: sige na brasa. Tawag na kayo sila kayo habal-habal. Sabi na lang, di ka mo lumuhabal.
2: Anong kitawag mo na sila habal-habal? Nga sila may anaon sa pasahero nila. Lipog ko ana, Maring.
3: Dapat gagakos-gakos.
2: Dapat ang tawag sila na ginahabal.
3: Ay, akin sila may habalan.
2: Kasi sila may anaon sa pasahero. Sa di ay.
3: Dapat iusap na nga ilang pangalan.
2: Oye, pag meeting siguro mo di ay, usaban ninyo na eh. Usaban ninyo yung mga wording diha.
3: May usapan niyong wording. Ay, so, meeting eh.
2: Wala na, tilaan na ito siguro, Maring.
3: Yes,
2: katilaw na kay Kumaring.
3: Sige, Maring, sige, kinakaanam na kaubos.
2: Da. Ah, kisa pa diha kay sa katong gusto mo po mapatila pa. Sige lang, wag mensahe lang mo diha. Hala ka, ingon si Ma'am Philly. Ano sa Philly, hindi po ako nalamimigay ng mga slatiyos. Original po, binibigay ko kasi nakakahiya. Yun.
3: Ganon siya?
2: Yung nag-joke lang naman si Tia Daria, Ma'am Philly.
3: Joke naman yun.
2: Ano, pasalamat ka kang
3: Ma'am Philly
2: Pilatiano. Magpasalamat ka, go.
3: Yes. Hello, Ma'am Philly. Thank you so much for everything. Thank you, and thank you.
2: Ma'am, di ba niya musuot si Tia Daria ka ng mga original? Ang gusto niya ka na nasa trend center eh.
3: Okay.
2: Oy, excited ko, Maring. Unsa yata ni Ma'am Philly sa imuha, Tia Daria.
3: Kamalun ako.
2: Oy, Ma'am Philly, ang size ba ni Ani kay Kwan? Dili, mapalit niya sa Kwan. Dapat
3: 4X.
2: Magpatahi niyo ka sa Sunrise Diamond. Ay, maulam tadiri ama rin ko yun, mga tao, Maring.
3: Bakit ano po tadiri sa to? Dapat nga po, takit siya nga ito yung cortina nga ito sa amin dili, Maring.
2: Kita na po ito ang beauty products dili.
3: Yes! Ano ito, mga beauty pageant, ano yung beauty pageant? Bakit?
2: Alas 10:37 atong oras, mga higala, sa mga pagbalik ato ang The Marites and Friends, abang sa dili pa. Itong mga naka-anak na, naroon sila yung mga liwat. Wa magdahong nga na juntis ang ilang mga partner.
3: Ay! Ayaw pa na ba rin?
2: Katong mga nangandoy nga mga nakaanak, kaya nakaanak yun. It's very, very happy.
3: Ay! Bantok rito ako ang kumpari nga si Paring Lar nga halos dili na masabdan niyang lihok Marin. Hindi na kakasabot, kimulingkon, mupunggo, mutindog, mayango.
2: Nabalaka siya, Maring, basig muliwat daw ni Suy-Suy.
3: Ay! Okay lang po, Maring, kagwapa ba si Suy-Suy po?
2: Gwapa yun noon siya. Ay, naman kinikanta ha, para kaniyong tanan, mga Maring. Gikan diri sa radyo, paingon sa inyohang, gikan sa studio, paingon sa inyohang radyo. Ako si Maring Inday Erika.
3: Yeah po si Tia Daria.
2: Exciting!

0: Masa Trufa, exciting!
1: Balik ta mga mare, tungkod kay alas 10:46 na mara nga itong oras, mga higala. Siyempre, namatika sa pinakabagong Sibyaan. Pinakabagong programa sa inyong nadungog, Sibyaan, kini ang Kong Ako Ikaw. Kong Ikaw Ako. Siyempre, kaoban nga po na yung mga guwapa karon diri sa Dakbayan Stagong, mga bitlugan.
2: Yes! Mga member sa Gabi.
1: I am the proud member of Gabi.
2: Yes, Gabi Group of Company.
1: Yes, who is the CEO?
2: As si Kane.
1: Yan at ang mga kuan, yan at ang mga downline.
2: Speaking of Gabi, maayong buntag ka tropa from Barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro.
1: O, dyan ka Gabi diyan.
2: Si Romeo Carillo.
1: Ay, basig muna, ito ang founder.
2: Si Romeo Carillo, ay, ang ato aming founder.
1: Ay, Romeo, ikaw ni balas ito ang mga member sa Gabi, ha?
2: Ikaw, Romeo, ha? Kanagay na yung ato si Kuhani, at agayin din ang form, gusto magpamembro.
1: Paan siguro si Romeo, ato siguro na siyang taga-ano ganun.
2: Kaya ikaw kinsa iyang partner?
1: Kinsa?
2: Si Juliet.
1: Si Juliet?
2: Yes, si Romeo and Juliet. Kaya ko yung gawin sa akin ang pakal sa una.
1: Hoy na, kaya nakit ang yan na rin.
2: Katulog ka itong sa Tomoyo, sa pangalan na ito, nga in.
1: Sa kuan?
2: Romeo and Juliet in.
1: Di mo na in ang tawag ka na ito.
2: Ako sa pangalan sa una.
1: Romeo and Juliet, oh! Ano daw?
2: Ano na sila yung original na name niya?
1: Para masabtan sa mga tao sa nagibutangan na lang sa in.
2: Hi ninyo, mga guwapa!
1: Hello!
2: Si James Torre Franca.
1: Hoy, ang parente ni Rustom Villa Franca.
2: Ay, grabe, doon lang kasi parente niya sila. First cousin sila, ay.
1: Kasi first cousin nga. Matagko na sila kanang...
2: Asa man?
1: Kanang... Oh, first cousin, ha?
2: Hi, mga guwapa! From Junior Amogis. Di ba kung nilain mo ka, Junior? Si Junjun lang ka para guwapo kay Romeo.
1: Ayaw na Junior, oy, kaya may palang lapad.
2: Si Romeo Carillo Slobiano ba? O si GR Amogis Romeo.
1: Oy, kamusta?
2: Parinti po siguro ni sila ay.
1: Nakukungkog man.
2: O si Romeo Carillo Slobiano. Ang isa kasi, Junior Amogis Romeo.
1: Hoy, wala yung duda, Maring.
2: Parinti, Gapon.
1: They are relatives.
2: Hindi ko na ganun sa yung mga pangalan, no?
1: Maring? Ay, isa kainit nga balita nga wapag rin ni matapik sa mga radyo, Maring. Bisan sa programang Bullseye, Maring.
2: Ay, yan, Maring.
1: Wapan ni siya may isgutan, mga Maring.
2: Alaka, Maring. Nakita na ko sa mong mga mata, Maring, ngumurag tinud-anay ka na.
1: Kabalo ba ka, Maring?
2: Naon sa balak, Maring?
1: Kining programa, ha?
2: Atot ka na ito.
1: Ano ba ka, Maring?
2: At saan ka, Maring?
1: Naku, nasundan nga motor ganina.
2: Motor, Maring?
1: Yeah, that's right, motor.
2: At saan ito nga motor to siya? Single, double, or tricycle?
1: Kuan, kanan single.
2: Single?
1: Oo.
2: O saan may plate number to single?
1: Kuan, kanang sakto, zero to.
2: Ay! Ang iyan engine number, Maring?
1: LC22211 mo.
2: Siguro nga ka moto ka na kay
1: Mo. Kwan, ito mo kung nagigama sa kuan, Mari.
2: Ay, sa China na, Mari.
1: Katong gisinugdan sa COVID, ganyan.
2: Ay! Katong
1: sa Wuhan.
2: Sa Wuhan, katong naikwaknit. Ay, katok.
1: Kabalo ba ka, Mari? Nagtuod ko, Mari, nga magkumpare sila.
2: Tinood ka, Mari?
1: Kaya nasundan man ako sila, Mari. Lain mag... Ano man sa hawak, Mari, ang... Kuan, Mari.
2: Dili lang, Juday, ay detective ka.
1: Basta, mabit, naliit ko ganina.
2: Ay! Kaya kung maritis ka, detective, pagiging ka, Mari.
1: Sus, mga Mari.
2: Saan ba sila parulong, Mari?
1: Kaya sa aksuli ko.
2: Ay, sa aksuli.
1: Sus, na-intriga ang uyutar, Mari, kay nihawig man sa hawak, Mari.
2: Ang
1: kata pasahero?
2: Ang pasahero?
1: Naku, kaya urag lawas ni Master Naitanini.
2: Ang usa, Mari? Ang driver?
1: Ang pasahero?
2: Ang pasahero? Yaw! Balunap ka!
1: Onya ang nag-drive para si Philip Oligario.
2: Ay,
1: sus pag naog maring gahawk ang duruha maring.
2: Ayaw diba?
1: Ay, kay puros man sila mga bangason maring.
2: Ay, tesa maring. Puro man sila bangason?
1: Puro sila bangason. Nikuan ko, ni padipadikit ko.
2: Ay, ang naman?
1: Nihunong ko. Ako silang game monitoring.
2: Ay, ibang yun, diklaro maring.
1: Nadungog na ko. Nadyo ko yung recording maring.
2: Ay, hindi lang kay screenshot recording pa yun ay maring.
1: At pinakakay na maring. Ingani ang tingog maring, oh.
2: O, saan maring? Sa bro, mag nasa mansuan lang yung maring ay.
1: Nagbag-in ang ilang mga bangas, maring. Ay, ay, ay, ay.
2: Di pa yung makahita dito, maring.
1: Mag-umalong na Seb.
2: Mag-ang Seb.
1: Muna, maring.
2: Yaw, saan ba nang itabukan, maring? Asan ba sila karun?
1: May bye-bye, maring.
2: Bye-bye.
1: Iingon pa yun ang lalaki, ang katong driver, niingon.
2: Ano ba niya, maring? Bangason niya, karoon niingon ang lalaki.
1: Parehas ba kung sila mga laki, oy?
2: Ah, si Lucky One o si Lucky Two.
1: Niingon, makaanang isa maring nga.
2: Kisa si Lucky One.
3: Unya na po, ha?
2: Ano ba, magtinyog maring?
1: Sus, karoon ito, bag po ng angkas maring.
2: Sabi ko ba maring?
3: Lipaya ko, ha?
2: Ay, ang angkas ang mura o katabi,
1: WT. Sus, isapot ko maring.
2: Anong waka ni Dool maring?
1: Nakaala ko nga sana all namang kaayon niyo, oy?
2: Ako ato maring, sa kuwalan nyo?
1: Muna maring.
2: O Dool ko ato maring.
1: Munsa ka?
2: Tris!
1: So muna maring, di gini kakopensaan ni mga dagko o mga medyo may bangas maring.
2: Pupinsin nyo din ay sila maring.
1: Nagiday sila yung mga kanamang ingana nga mga instances.
2: Sa kailami ato maring na puro ng gabas.
1: So kayaan ko na ito maring.
2: Ay,
1: kaya wala biya ka sa kwarto, manghulay, may kagusilingan, kapatang kauban. Ayaw ko pag-anak, mami.
2: Mami.
1: Oh, so kato-ato ang Marites and
2: kaya
1: Friends.
2: Kaya mami Junicia, ani, oy.
1: Matuntok ka na ito mga maring sa Santon Plus Coffee Mix. Aron yes. Na malantip ang imang mga panghuna-huna. Dili mapapas imang panumduman kung duna kay madunggan.
2: Ipagawas yun na, maring.
1: Og? Lain lagi ng term na ipagawas, maring.
2: Yaw!
1: Santon Plus Coffee Mix mga maring, nabis sa inumon, yes. Labi pa ko ng mga estudyante nga guys study pa. They are studying.
2: Yes. They're studying in the elementary graduation.
1: They better drink as coffee mix.
2: Yes. So their mind is going brighter.
1: That's right.
2: Yes. Okay.
1: And her mind is very brightness.
2: Yes. Just like a sun, brightness sun.
1: Like the sun and the sky and
2: the blue sky.
1: And you know, magbabisaya tao.
2: Ay, ito ko lang. Ito siguro na kung ka nagkusuklan pa rin. Naghambi akong mga tinago. Actually, I am so many English.
1: Don't English me because I'm not education.
2: You're nothing but a second rate.
1: Ano?
2: Wrestling?
4: kayo, di ba?
2: Dakuha niyo yung bright maringoy.
1: Ay, nakasanton ko. Pimix, good ko sabi.
2: Ay, grabe. Dakuha niyo yung bright ko.
1: I am a brighter...
2: Brighter than a smile?
1: Kanta mong godap.
2: Ay, kanta rin na maring.
1: Ay, nako.
2: Ay, girl.
1: Ay, mag-awa din ang mga maring, ha? Kaysa mo ang pagbalik. Ato na tagaag kining pagtagaag kining suwag.
2: Ato na rin basaw ng sulat niya. Barit taas mo na mag-receive lang na maring.
1: Apan sa dili pa mga higal. Ato sa nilang tagaan karoon o kanta. Nga gikanta kanini pa rin Jerome.
2: Si sabi na nga Jerome.
1: Kung katong uban, basi gaduda na mo din na nga. Basi dunay lain lang inyo ang mga hinigugma.
2: Yes.
1: Ayaw lang pagduda-duda. Imbestigahin. Yes.
2: Pareha ni Maring Erika. Bili lang kay Maritisya, investigador pa.
1: Ipa-surveillance.
2: Surveillance.
1: Ipa-surveillance na sa mga tanod, aron nga mahibaw-an na siya mga Maring.
2: Kani Maring.
1: Ako si Maring Inday Erika.
2: Kini lang niya po si Tia Daria.
1: Exciting? Kung ako, ikaw.
2: Kung ikaw, ako.

0: maring ana lagi sa muang mga kamot diri ang suwat papel nga ato ang hatagag pagtagad karong mga taknaa. Siyempre, kini ato ang drama, taod-taod, mga maring. Ipanabit na yun sa inyo ang mga silingan nga live na karon sa Facebook page.
1: Ipalihan na itong share siguro na itong
0: live. I-share nila. O, yes. Dili pa ka, ilang ipanabit sa silingan nga paminaw mo sa dial sa 107.1 XFM.

0: Sumot maringa ay palihog siya sa inyo ang ugnama mo diya sa live nagtanaw. I-share na kung amoy radio din ha. I-share sa silingan kusga ang volume.
1: O, siyempre mga maring, dapat nini mga takna, pangandam na mo diyaw mga basa nga mga tuwali.
0: Yes! Kay basin, makahilak mo, makapila nga ka ng kilaw man ni mong ilong, kay kinisya, mugawas good ang imuhang luha.
1: Tungod kay, itrapos sa mga nagkalaiyang nga mga basa, basa yes. Tungod sa...
0: Tungod sa kinibasa man.
1: Tungod sa luha.
0: Yes! Ayaw yun niya niyo pogi kay ang luha og mauga?
1: Muta!
0: Muta!
1: Yeah! Sa diya pa nato ni Oting Kayon, wiwi on, bulikaton, kininswat ka agi mga maring. Ato sa diya ang pasalamatan ang mga produkto nga nagpalayo sa ang programa mga igala.
0: Yes.
1: Ang ato ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Santon Vitamin C. Unsa pa?
0: Turbo Male Enhancer.
1: Turbo ra gid ang imuha ba?
0: Sa turbo.
1: Are you so bigaon talaga?
0: Ayaw ko na, Mari. Ay, liwat na mayak
1: ang ay, syempre mga igala, pangontra sa mga viruses, nagkakatagaron sa mga balibot, mga maring.
0: Yes.
1: Inumin ka na siya, og... Premium D3 Capsule. Doon ay sangkap nga virgin coconut oil. Doon ay malunggay oil. Doon ay vitamin D3.
0: Yes.
1: Premium D3 mga maring. Gigawa sa CS to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
0: Og mga tapulan man mo mga maring.
1: Huh?
0: Pwede na makapalit sa online. Pinaagin sa
1: Shopping.
0: Ang...
1: Lalo sa pala isa ka
0: rin. Lazada!
1: Lazada!
0: Yeah. Kung medyo datuon mo, na po na mapalit sa...
1: Mercury Drops!
0: Og sa...
1: South Star Drops!
0: Okay! Mga lang mga maring!
1: Og mapalit sa ito ang mga nagkaraiyang mga... Yes to Health Clinic mga maring.
0: Yes!
1: Yes takbayan sa Tagom na may Makit Andrea sa may Door 8. First Floor M Central Building. Tapad sa Mr. DIY, paliko sa
0: yes.
1: Palingki sa Ganti Road.
0: Mm-hmm.
1: Barangay Magugpawes, Tagom City, doon ay libre nga check-up gikan sa Miyerkules. Ngato na sa Biyernes.
0: Biyernes. Apila pa siguro ang Yes to Health Clinic sa Mati?
1: Asa dapit sila?
0: Asa malapit na si
1: Ditatore, Pumaluan, asa dapitan na sila? But anyway, mga maring... Sunflower?
0: Ay! Iapin siguro
1: wala
0: na
1: sunflower? Wala na siguro di?
0: Iapin siguro na kay...
1: Napa di ay?
0: Oo, kasabahan ka ni Edgar ana ay.
1: Ah, sige, iapin ito ni... Uy, lala.
0: Korpo ba yan si Edgar din ha?
1: Si Edgar o si Raymond?
0: Si Raymond o si Edgar.
1: Mga mari, pagkitaan ang gayon si Doc CJ ni Druda kung magpa-check up ka pero kung mapalit ka sa produkto, pangitaan si...
0: Palangga!
2: Ayaw naman!

Tia Daria o Maring Erika, sugo sa mga inyong pamatasan. Tugti ko sa pagpangayo katahoran kanyong duruha. Ingon man sa mga namati karon sa XFM station sa Tibuok ng Mindanao. Itago ko sa pangalan nga Lian. Usan ako karon ka daga. Maring Erika, sa di paghambog anak jud kog adunahan. Nagsugod kini ako ang suwat kaagi. May tungod din sa akong kababata na ako kay tago nato sa pangalan nga Donald. Og aron iya masabtan ang tinuod nga hitabo. Sugdon ko o balikan ko atong bata pa ko. Kauban ako ang kababata nga si Donald og ingon ini man nahitabo.

0: Mag-unsa nung kasa sa pa? Nga pati paka-dirty anang sapa, anak.
1: Magtukos ako mga friend.
0: Lian, ayaw mag-gahigulo. Ang sapa, di ginapwede. Basing magdula-dula ka ng mga pobre rin, ha?
1: Ah, dami po si Papa, oy.
0: Lian, di lang mag-gahigulo, ha? Di lang mag-gahigulo. Ayaw ganyan mga amiguhan ng mga pobre din, ha?
1: Mula naman ko nito sa tapa, pa.
0: Dili, lagi kahit ang sapa, dirty ka na. Ayaw ganyan, anak.
1: Nagutan, Papa.
0: Diyan lang ka, magpuyo ka sa kay... Nang ato ang mga kuwan diya.
1: Takot, Papa, oy.
0: Nang ato ang TV niya, kadako kayo ng 110 inches.
1: Sige pa, di na lang ko sabay. Mandyok ko pala ako ni Papa sa dito sa sapa. Hanapin akong amigo dito nga si Donald. Masipat na lang ko. Masipat na ko ni Putanbe. Malakaw ko. Mahala na lang yung mga guard niya, mga sigagmata. Matukos akong amigo.

0: Nga nung, kailaag mo nyo ka, mag-ibawalan mo kasi mong papa.
1: Laman, gimingama ko sa imo ha, Donald.
0: Kailaag ka diya, gibawalan mo kasi mong papa nga mag-istory-story ang mga pobre.
1: Mahala na si papa, oy. Anya, di man ko makapugungan, ikaw makakita sa imo, kaya amigo ko ta.
0: Anya, makita ang sa mga body sa imong papa. Makasaban akong papa, ani.
1: Nili lang, Ki. Hala na ka.
0: Sige. Maligo ta sa sapa.
1: Tara, maligo ta, Donald.
2: Matay, Boss Antonio. Nakita na ang imong anak na nagduwa-duwa ito sa pa, Boss.
3: Unsa?
4: Tinood na, Boss.
3: Ano iyon nang ipasagdan?
2: Basta si Piat, malamang may kamantay ko, Boss.
3: Dalihan nyo na kaya ang sapa, hugo kaya. Kisa mo yung kauman ito?
2: Katong bata, Boss, ato ang mag-uuma,
3: Boss,
2: si Donald, Boss.
3: Ano mo nang bataan kahit kay Kulogay nang di mo doon ng mga pobre lagi niya?
4: Kahit dulo, yung bata, Boss, kahit dulo.
3: Eh, pangit ko, pasipasay, kahit mahugaw na ito kung anak.
2: Ang sa mga direktiba ni Boss Antonio.
3: Kwa atong bata, kwa.
2: Among ato nito?
3: Ako, kwa gani, kay mahugaw ito. Ayaw itong ipauban sa mga pobre nila ng mga bata.
2: Tarapit.
3: Dali, pagdali.
1: Ayaw niya ba?
2: Nililagay ko pwede magduwa-duwa ko ng mga pobre ingo ni mong daddy ni mo. Gaya po di mong ululian, oy.
4: Hindi na pre, kaya garsanas liyan kay masuko si Boss. Boss Amo Antonio.
1: Donald!
0: Kaya na, uban na lang sa ilang ha. Para di masukoy mong daddy.

0: Leanne! Bye! Come here! Ikaw nga bata ka, kahigi ka kulo.
1: Daddy...
0: Giingnan kag dili ka magkigdula sa mga diha, mga pobre nga naa diha.
1: Wala man ko sila...
0: Dili ko gusto nga magdula ka sa mga anak sa toong mga trabahante.
1: Wala man ko sila gibuhat na dautan, Daddy.
0: Walay dautan! Mga diha pagin mo naliko sa sapa. Kabalo ka, ipadalate ka sa Amerika. Ipadalate ka.
1: No, di ko masagot,
0: Daddy. Kahit gahe kikang ulo, kapila ka giingnan nga dili mo adto diha to siya, ha?
1: Di ko masagot.
0: Di, masagot. Ngosugot kag sa dili. Padulong kag Amerika.
1: Isumbong ta ka kang Mami, Mami Pili.
0: Isumbong dito. Mahalag masuko siya.
1: Daddy.
0: Ikaw gahi kay ulo nga bata. Kapila ko ingon. Kapila ko nagbalik-balik imo ingon. Dili ka makigdula ang mga pobre nina. Atuara na sila mga trabahante. Ugi sa madugay, ikaw na ang ilahang amo. Busa. Ayaw na pagdula sila. O kanang mga bata ng imong kadula, ayaw na nagpakitae. Dili na ka magpakita sa ilaha.
2: Tiyan na niya ang maring Erika, pila na istorya. Gipadadyo ko ni Daddy Antonio sa Amerika. Dito ko kay eskwela o ga elementarya. Sa University of Visible Association. Nagtuon ang plara istorya. Pagkahuman ako sa high school dito, muna kininahitabot.

0: nagdadali rin sa panahon. Kapag hindi ako nawasak kung panamduman si Donald. Matidyo batasan niya kung daddy na kung nga si Antonio. Gigukod pa niya si Donald.
1: Ayaw naman.
0: Nagadamag na bagit taon sa hagdanan. Bahala nagmasok ko si daddy. Muli ko sa Pilipinas. Aron nga, balikan ako dito si Donald. Kumustahon ako siya. Kumusta na ka siya? Ulitao na kayo siya kanun. Gani ako ang pangidaron karon may tiyanyos na. Muli ko sa Pilipinas. O, maadto ko sa Macau. Muli ko.

0: Awas.
1: Lian.
2: Daddy.
1: Busy kayong farm ground. Dili, maglalaga. Di mo lakaw, di rin ngayon po ka sa balay.
2: Ah, grabe si Daddy. Bisa dalaga na ko. Di gapo ko ni mga palagon, Daddy.
1: Dili ko gusto mo laga. Kaya madaot imo mga kutis.
2: Dad, dalaga
1: ka na sa imong kaputi. Kagwapa. Dili ka nga yung mga laglaga ng lugar.
2: Daddy ba?
1: Basta kay mingong kong dili ka mo lakaw.
2: Mato lang ko sa kuan. Dito sa... Sasapa ragod ko,
1: Marto. Sasapa lang gihapon.
2: Mamingwit ko ba?
1: Hugaw kay saparan. Kay dagang kay mga... gapno diha ngagikan sa bukid kay gikusog kay ulan gabi.
2: Okay.
1: Lian.
2: Okay,
1: dili. Kontrohon ko Lian. Dili ka mo gawas.
2: Lagi
1: ko. Dili ka mo gawas. Kay basig makikita na po ka ng mga tao din na. Ayaw pagkikita sa mga anak sa tuwang trabahante. Magpuyo ka sa balay.
2: Sige.
1: Mahibalo ka long. Makahibalo ka lang.
2: Talong tulti, Dad.
1: Kani. Mukha ni. Sorry anak. Nakatulon ko buhok.
2: Sige na, dire.
1: Basta di ka mula ka. Pag makita di ka mula ka, ikulong di ka.
2: Daddy.
1: Pahibalo na daan. Wala kayong isa makita sa mga amigo kami kanina.
2: Hindi lagi ko mula ako.
1: Okay, ayaw papakita.
2: Ito na si Daddy. Niyato siya sa Davao. Davao Woods. Kung mapatuo ko niya nga dira ko sa bahay. Kung saan ko man paghatag higayon nga makita na ko si Donald. Excited akay ko makita siya. Nakabawad siya kung ulit tao na kay karon si Donald. Maningo ako nga makasibat ko diri. Diri ako bi. Makuan ko diri sa kuan bi. Kining abrihan ko ni bintana matok ko. Mugawas ko.

0: diri man minaga ko ani Donald diri minaga panaga aning sapa kani adto makakuha mi diri mga paitan mga gurami karpa og tilapia diri lang ko magpaabot ko diri ya bisan og wa siya kabaw man ako diri ya pero nagtuo ko nga giving up siya na ako. Tama ni siya diri.
1: Kinsa na?
0: Ala, nay lalaki nga. May tawag sa kungan. Lingi ko sa walabi. Wa man. Mulingi ko sa to. Wa man gihapon. Basig, doon na siguri. Mga kuan diri. Wak-wak din lugaran ni. Eh. Ah, muling ikos sa atubangan bi. Donald, ikaw ni?
2: Ako ni, Leon. Kadalipas panahon, huwag ka na pa ibangang mauli ka. Kabaho ba ka? Gimingaw kay kunin mo.
0: Parehas na gimati, Donald. Masahilo ako nga wala na ito na panalipda na itong gugmakan niya ito.
2: Leon, pero nahadlo ko nga makabalo imong papa, imong daddy ni mo, Daddy Antonio, kay isugre ba ka ito? Gigukod ganito ato, nagadamag-damag ko sagdanan.
0: Ayaw naman. Ayaw kahadlok niya. Kaya na ko sa ikambyo di aniya, di ani mo.
2: Apan, Leon, nahadlo ko. Damahanan ang imong amahan.
0: Sa ikamahanan, di mag-isa ka balumog kagibusin teknik. Libot, pasabot na ko ba nga? Dagasik mga bodyguard. Dagasik mga tawan.
2: Pwede ko niyang basig mabutang sa alanganin kinabuhin ako.
0: Ayaw ka, hadlok. Ay kung buhato niya na, may pakunahon ko niya. Donald, mahal ta ka. Unta, mahasap ko ni mo.
2: Dili na kami mamutanan na Lian. Kung mahal ko ni mo, mas mahal ko ikaw. Andam kong pagkamatian ka. Akong Lian.

0: Cebuwa.
1: Oh, hoya! Nara na mo nila
2: eh! Lian?
1: Gandi na rin akong libot-libot, Lian. Kitingala ko, wala na ka sa balay.
3: Daddy, ipasailo ako.
1: Palayo ko! Palayo ko! Kuwane! Kulatahan na! Kulatahan na, tawa na!
0: Dos, asay, bukbukol na ni Boski.
1: Bukbukan ang laki! Pirahin mo yan! Ingon ka na kagahe ka?
0: Boss, masukol man, boss.
1: Tarong ka na! Ikaw,
0: Brinde! Naigo ko ba sa paingkis ko? Paing, kiko, boss?
2: Oh, Sir Antonio, wala pa may gibuhat na utang sa imong anak na si Lian. Ngano ba nilipan yung humimatagan o...
1: Ayaw, pagtumag-tumag! Ikaw, Lian, gaya kay kakulo. Giingnan ka nga dili na ka magpakita ng kawana.
3: Daddy, ayaw hilaptis eh.
1: Giingnan di ka!
3: Daddy!
1: Nga dili ka magpakita!
3: Daddy, paminawa ko!
1: Lian, mga trabahante rin na to sila. Ano nakipagkita ka niya?
3: Trabahante na to sila, Daddy, pero doon na sila ay kasing-kasing, di parehas ni mo.
1: Dahil kasing-kasing! Kasing-kasing sa trabahante. Ikaw, pag ang gahe niya mong ulo, kung saan ay gusto mo, ibalit ka sa Amerika.
2: Ulit na lang, Lian. Biyain na lang ko. Hindi ko gusto nga madamay ka niya
1: to. Ikaw, baga. Sa sunod na kung makita ka, sinahanglan, ayaw nagpakikita kang Lian.
2: Sir,
1: eh, makita ka niya. Eh, Ray, di mabasa, di mo.
0: Ako walopon, boss. Walopon na.
1: Kaya
2: na! Walop.
1: Kulatahan na!
0: Boss,
1: fit ka ng kalimutaw.
0: Sukol, man, good, boss.
1: Ayaw na, ma. Ano nagtukot mo na kayo mo ang ilong?
0: Gisipa ko, boss.
1: Eh, musukol yun na.
0: Musukol, man,
1: good. Tawagan mong kaupan sa ito. Tapangin niyo ng kulata.
3: Ako rin bahala ni boss.
1: Tapangin na kayo. Lian, tara na! Ang huli na ta!
2: Lian!
1: Sakay na sa tuwang karwahe!
3: Daddy, hindi
1: na... Dali na eh, si daddy niya!
3: Daddy!
1: Ayaw ba?
2: Lian!
3: No,

0: sendiri. Panghibur saja. Naimung ke sini kau. Gua ada. Naimung lagi di sini. Ke Iulik ke Amerika.
1: Dadi di Kemulis Amerika.
0: Anda menang sakinan. Ingat turunnya di airport deh.
2: Bos ano, kapi bos.
0: Malayang ni pokok kuha ko tikit ang tikit.
3: Ako'y bahala bos.
0: Bakit? Diyan. Sukat ka ron.
2: Bos, bos, bos.
0: Dalahan at ang suot ni mo diyan. Kahit kapila tekag inan, gibawala na tekag makikita ka sila. Apan gahi kikag ulo.
1: Mahal na ko si Donald, Daddy.
0: Mahal na mahal, nga dili gina pwede mahitabo.
1: Daddy.
0: Kay usa lang sila katrabahante ano yung itong asyenda.
1: Daddy.
0: Mga nagdumala na sa yuta, sa babakahan niya. Ya, karon. Makikanto ka niya sila, ha? O makikrelasyon ka? Ang kanda ang dili pwede puwa!

Maring erikau tiad dari ya. Mana pun suatu agi run. Nga gusto na akong kakuha pagtulunan sa mga namati, sa mga amahan. Nga ayaw po niyo buti ang kasing-kasing sa inyong mga anak kung kisay piliyon niya mga lalaki. Tiyak na rin ako maring Erika. Samtang gisuwat ko niya ako ang suwat. Huwag ka ng mga panahon na ako dito sa Amerika. Sa San Diego, California. Ang ako mga pangutaan na ma-okay niyo. Gusto bang gibuhat sa akong amahan kasi magpili kung kisa akong higugmaon maring Erika o Diadaria? Kaduhan ako pangutaan na. Muli siguro ko ang Pilipinas no, yan din mo layas ko ba? O saka ba himong ugma na mo ni Donald? Paliog na bangi o dambagi ko ninyo. Inyong suwat magdatampo. Lay on.

0: Agmo kadto mga maring ang swat kaagi nga ato ang gibasa today kaagi sa to ang little sender nato nga si Leian nga nahigugma mga maring sa mas ubos nga level sa iyang pagkatao kumbaga tiya dariya dato siya.
1: Yes.
0: Nga nahigugma sa isang kababata niya nga kanaganing medyo pobre niya. Kining amahan niya nga si Boss Antonio. Grabe gini ka
1: so
0: guys siya.
1: Straight ang parents niya.
0: Iya mang kuan siya kanang mata pobre ka ayo tiya dariya ba.
1: Ano oy pus sa kuan.
0: Lagi mga anak nga mahan.
1: Anak ka babae.
0: Lagi mga anak nga mahan nga ilang gusto mga kuan sila hang anak mabana kada mga kalibel na pod nila.
1: Dato na pod.
0: Mga dato siya.
1: Yes. Ano yung sagaran, no? Dapat ka ng mga pobre ilahang panatuon.
0: So, dapat kuha ng tanaw, eh.
1: Para makasawa ang pobre dato.
0: Anong balance
1: ka? Madato, pod.
0: Okay, makaginawasad ba?
1: Yes. Ano yung ka ng maring sa kanang... Iha ka ng sabidakon kayo ang iyang naong sa iyang kaslunon.
0: Mara ka ng bukis sa mawa, bala.
1: Yes. Dapat ang iparin sa na guwapa para ang ilang anak na lamay og liwat.
0: Andrea,
1: nangyayatabot. Ano nga tuwa di rin ay?
0: Nangyayatabot sa kalibutan kung gisa tong guwapo mo, makaminyo sa guwapa.
1: Oo. Tanawa na nga tuwa. Ato ang mga dili kita itsuraan. Ang tuwa pong napilian. Subidya on mas isasamot. Ano ang anak?
0: Ato mga, pero ako nabantayan maring, no? Ang mga anak o ang inahan, kung anak nila lalaki, mas mugwapo pas amahan.
1: Kung
0: anak nila babae, mas mugwapa pas inahan. Nanginaginay na maring o kawala ang katong original nga naon sa tinuod nga Pilipino ba?
1: Iyan na maring. Igana gali na maring.
0: Igana, uy. Wala siya karon mga maring atong tagaag pagtagad. Sa mga namati yes. Karon diri sa Tibok XFM Station sa Tibok Mindanao, mamahimo ka mo mag-text sa inyong mga komento sa tuang kaaging gibasa. 0966-3069569. Sabon ko mga maring 0966-3069569. O di ka mag-comment sa live sa Facebook.
1: Diri sa Jinsan?
0: Sa XFM Jensen.
1: Nakalive mo na di ha. Pwede mo di ha mo comment sa inyo ang tambag. O bisan pa din sa 107.1 tagong.
0: Sakto ka magin.
1: Yes. Ang nananaw din ha. Pag comment mo, tambagin ninyo si Lian.
0: Tambagin niyo si Lian kaya mara na aksyon nagkabalakan. Nakakan ang kabuhi.
1: Si Lian, nila siya pwede sa iyang hinigugma ng hinigugma kaayo gikan sa pagkabata.
0: Lagi.
1: Kay ang iyahang amahan. Grabe ka.
0: Napay mga barigad niya, mga palpak sab ka kayo.
1: Barigad nga maumay na umay. Yan barigad nga kikulata, may mas makulatahay, di sila oh, nakulatahan.
0: Na kuan na black eye na mga bodyguard.
1: Gani.
0: Ang mga sergeant at arms.
1: Anak pa si kuan si Master Pogi, ano siya. Good morning, katropa, from Apokon. Kanang kauban ni mo yung naiirin ka, mo nagdagway ni Luis Cruz. Ay! Ako mo din niyang pasabot. Karuhan at Master Pogi ha.
0: Ako na sa Apokon beta.
1: Kanaan mong kauban indirect ka kay nagwaya na bro si Luis Tugi. Balik-balik hindi mong type ha.
0: Balik committee.
1: Ikaw na. Hoy kapuhi ang katawan ninyo. Hoy mga kalino lagi dunawa.
0: Isa na siya oy.
1: Si Jeter.
0: Jeter?
1: Diyan ka itong nag-ayoan na nga ito ang pagkaling pabugnaw na ito.
0: Ay, kinis siya din nag-ayoan
1: eh? Yes.
0: Pag- thank you ka, Jeter. Kuyos ko namang itmigin tungkol sa katugnaw sa aircon.
1: Tugnaw kayo mga aircon ni Jeter. Kanang buragin mi, kanang among itmigin, din kunot ay.
0: Mura nagtuhod.
1: Dili na sa siko, tuhod na.
0: Ang ara-ara mo sa siko, maring, kay mura di pa kaayo, kuhan ba?
1: Gani.
0: Di pa kaayo, dako og iyo.
1: Shout out daw din kay... Pakigreet ko kay Sarda Salon, si JC Sanchez.
0: Magpakuan siguro ta sa itong hair diya, kaya muragay na kayo itong hair, oh.
1: Pwede siguro may magpakuan niya, magpariband.
0: Kaya muragwa, nag-iayo niya mong hair, ay.
1: Marami siya mag-ibartag-sudlay ng ako ama rin.
0: Amo ang Ken Salon Station, kung may kabalo.
1: Naan sa mga Ken, eh, na Pordoy?
0: Nakuha na, taka na sila, ang ilang sudlay kay Brass. Yang si O nag...
1: Lahin mo ko ng brass pa na kaya ang sudlay mo ko. English na brass mo ko na rin.
0: Kapala ba ka ma rin ka ng Ken Salon, kuhan? Uh-huh. Salon Advertising. Ang ilang sudlay mo rin kay Karas sa Humay. Lahin nagigay mo rin. Dito ko nagpariban mo ko ito kay Samari. Nakanak ko sa mga, kung sa pagtunyos ako, Humay gibuan kay... Karas sa Humay ang gikuan sa kuhan. Saan yan sila?
1: Ako ba rin kakandang ko ngayon, burang kabilya ang ipamutang isudlay sa kuha ay. Ako kasi lang, sabi niya ako, burang nagsuyon. Sabi niya ako, buhok, basakan.
0: Ay, pa dito ta sa kuan maring sa paring Larin.
1: Ay, dili ko dito maring.
0: Ano man?
1: Dagang igmamaak maring.
0: Uy, kuting.
1: Oo.
0: Ah, dili ako dito eh. Ba't na dahil kayo ng pula-pula niya akong dapi-dapi dito?
1: Tara ako, ang tawa ko ang kanang, ako ang...
0: Hala, dili mo na pula maring, lagom lagi.
1: Ay, ako, klaro ang lago ang kuan maring, ang pinaakan.
0: Di, maklaro ang pula kayo tungkol sa kalagom.
1: Ay, basta nagdagom lang siya maring, dagom.
0: Ay, basig kawanan siya. Basig na ay low pressure.
1: Wala, dagom lang siya maring.
0: Sabay na nga diyan ba rin, kayo mo diretso to sa unahan. Aha, sa mga gusto diyan nga magpadala sila mga minsay, abri atong linya. Pwede mo tawag maring sa to ang text line kung gusto sila nga maka-istorya sila. Duha ka mga oyutar, karong buntaga. 09663069569 ang ilang tawagan nga numero. Aron nga maka-istorya sila sa mga oyutar. Good morning kang Keanu J. Sibial. Hoy, kumusta na ka ni si Keanu? Kaya karoon dito may sa Hong Kong. Happy to have binabiyaan ato.
1: Ano man ba rin?
0: Happy binabiyaan ka. Sige man sa tanaw itong mga hamis o paa.
1: Ay, hili mo na siyang Chinese.
0: Hilig sa kuwan sab, Chinese o
1: ganang kuwan. Ah, basi dili na nakauli. Naging nabiyaan yung Paris man rin. Basi dili na nakauli niya.
0: Ah, dili na ginan sa ka-abroad.
1: Last lang mo na ka. Last lang na ha.
0: Ay, nako. Mga katropa, ay kalimot ha. Aron nga mamintin na permente ang kahimsog sa toa mga panglawas.
1: Uh-huh.
0: At di man na permente ang lawas kay muna gikaptan sa imuhang...
1: Masa kaptan sa panglawas?
0: Gikaptan sa ato ang kuan.
1: Masa man ang kaptan, uy?
0: Ato ang the king of all nerds.
1: Ay!
0: So kung luya ang imong lawas, siyempre mura kasag ka ng kahoy maring ba?
1: Ay, malusto po de.
0: Kung luya ang punoan, siyempre katong na yung mga bunga ang gakuan luya, mga huwag na tugiya.
1: Uy, kalooyan ang mga haay.
0: So dapat healthy yun.
1: Buro na blind ko ana, na blind pass ko maring.
0: Sakto maring. Oo.
1: Blind di.
0: Pag-inam ka mo mga maring ha, og santon vitamin C, mga bata, kanang paingon na may eskwela, kanang hapit naman ti klase, dapat ulig-on permanente ang immune system.
1: Sa karangkaon maring, kay ulan-ulan niya, init, kinahanglan yun ang santon vitamin C.
0: O sa mani ay, pwede kinahanglan na.
1: Yeah.
0: Santon vitamin C, doon ay sangkap nga, orange mo na maring?
1: Orange.
0: Orange na maring, o sangkis?
1: Yes. Orange.
0: Sure ba? Basig lemon na.
1: Pwede ba siyang lemon? Kaya ang lemon mo naman pang oren.
0: Ang Santon Vitamin C, mga higala, muna siya gitawag alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga parmasya, butika, nationwide. Ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C, gigamasa, yes to health. Mapalit na sa mga parmasya, butika, nationwide. Kawa kay mabalik may humanang aning ato ang panginabuhi ti Adaria kay kinahanglan gyud nga manginabuhi ta tingali og makuanda diri sa ato ang mga steeping.
1: Yes.
0: Ako si Maring Inday Erika.
1: Kani ang yapa si Tia Daria.

Zone.

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, dapat at malagalay. Ako yung dati nga pagtanakit sa akong pagkubo ay blog ng ko. Sa hal pagyod, matarapi ko gusong likod. Ako nga nakadingod ko na radyo na ng podcast. Ngayon, sa sumakunahan na atong lula, ako ni Pangit ko, atong gusto.

0: Xanthon Plus Gold, tapakyas to health. Xanthon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Xanthon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years ako nagundang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Xanthon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, Xanthon Plus Coffee Mix kamo.
1: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Permidyod, magsakit ang ako mata o magluha-luha. Isa ko patra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagkumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, hindi ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3, regira na kapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Side.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
8: Purma na gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Kumara, 30 minutos. Antes ang dulodoksing nyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Yes, Turbo.
3: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Xanthon Plus Herbal Soap.
10: Puti na maoda, kagatibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms o din yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Xanthon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Xanthon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Xanthon Plus Herbal Soap.
11: Mga katupa, exciting!
12: Bueno, balik ta mga maring. Diriya sa to ang programa. Live, yapon gikan diriya sa studio. Sa Studio X, kami kaninyo mga ex. Mga super, mga lamion, nga mga ex.
13: Yes!
12: Ay, kung di pa lamion, kung balik-balikan man.
13: Sa ex, maring.
12: Nakabalo ba ka, maring? No, kaya ako ex, maring, nagikawaan ko, maring. Ay, gusto niya ka ng otruan, kuno-ko niya. Alam ko, ayaw, uwi.
13: Ay, kasi,
12: manganad ka. Ay nako mga igal, alas 11:42 na mga maring ato ang oras. Siyempre kini ato ang programa kung ako ikaw katropa live gyapon diriya sa studio sa XFM 107.1 Dagom nga mabati sab diriya sa mga sister station Stibook Mindanao.
13: Yes, nilabay na diri sa Mati City.
12: Hi, good morning sa mga taga Mati Islas
13: Panghito. Yes, diri sa Madam Market. Kao ba na ito mga Tris Marias din na mga maring?
12: Wala lang si?
13: Inday Tato, si Inday Bipa, ang si Inday Kiara. Oh! Ang sinipon sa XFM Booking Noon.
12: Uy, kao ba na ito dahil si?
13: Si Roston?
12: Oh! Og?
13: Si? Jonathan.
12: Ay, napa si Prince diha.
13: Ang si Prince.
12: Si Prince Obra.
13: Si Prince Waibra.
12: Si Prince Obra nga dako kay Gargada.
13: Sana all. Oh, asa pa nga rito, Marin?
12: Sa Juan, sa Bayugan.
13: Bayugan.
12: Sa San Francisco.
13: Si Nadia na, Marin?
12: Si Ali Vicente.
13: Isa pa?
12: Si Junji.
13: Isa pa, Jun?
12: Si SM Ray.
13: Oh, si Insa.
12: Maring Ray.
13: Ay, ay, ay, ay.
12: na pareha si Connie Lo.
13: Ay, kapila pa na si Milani.
12: Pwede mo ito isang nga pangalan nga kalimot ko eh.
13: Si Milani gani.
12: Katong kaupan ako pagkauaw dito sa party ba?
13: Ay, kisa man to? Katoy lahang teknisyan.
12: Nakupog gargada gani. Kisa
13: ay, word ako. Si Kargada Budiga lang yun.
12: Ah, Budiga na ito.
13: Ang iya, Kargada man yun, mura naman ang kalunggo. Mura ang kalunggo. Kasi nga po yan.
12: Kuan na dito, Pantalya lugar lang dito.
13: Pabrihit, pabrihit to. Di ba? Makita naman.
12: Dami rin dito, Maring.
13: Dami gani.
12: Nailan di ako, Maring.
13: Ay, ilog ka?
12: Oo.
13: Kaya nyo yung hikapa, Maring?
12: Walang hikapa ko, kinakala ko, ah, mas gahay pa mo nakuha niya.
13: Okay, at tinan mo na ito dito sa Jinsan, XFM Jinsan, Mari. Kinaamaya kay Kuan niya, ay mong amiga.
12: Kuan atay, Kuan niya, under, Kuan niya, under, Kuan.
13: Sa under custody?
12: No, dilita na.
13: Saan mo na?
12: Under construction, under. Atay, Kuan niya, atay, paigayon ng mga karaban diha.
13: Yes, di ay.
12: Karaban sa mga gabi.
13: Si under, undertaker.
12: Ay, dili, oy.
13: Ah, dili, di ay. Si, saan na siya?
12: Under arm. Ato ang itimbaya diha mga maring atong kaubanan si siyempre na pinakasaktong barog diyan si Parituto.
13: Kinsa ka gyud mari?
12: Si Paring Ray.
13: Si kinsa ka reyna?
12: Si Riz Akuan. Si si Rialinton man itong imong gihuna-huna.
13: Ay, hindi oi. Kinsa ka nga reyna?
12: Si Ray Ferraren.
13: Oh, kaingong si Sir Isim na si Sir Ray?
12: Si Riz Rabasquez man ito si
13: Wood. Nagkaroon mo silang Ray di ay no?
12: Sakto sa barog, dako sa kargada sa da siya.
13: Kinsa pag inaadya maring, ang imuha na yung pinakagwapa din ha.
12: Asa man sa?
13: Sa Jinsan.
12: Sa Jinsan, kinsa may gwapa rin si Filipe Oligario. Ato itin maya ang
13: iyan. Lain lang ikang ginatawan ay. Kantay lang ka makita mo ni Philip.
12: Nami ko ani.
13: Masantaan ka marin. Dako ay, ka itong buktun.
12: Nami ka agi ni Philip Oligario sa Singapore day.
13: Ang sabi ka agi ninyo?
12: Naglakaw-lakaw mo dito sa market sa Singapore. Nag-snipe nito mga maayo.
13: Yan ako yung snipean.
12: Wala ay, kaya pili may matamakan. Nagkumanitaw nito ay. Apit ima
13: tama ba na rin dag ko tang may managargada
12: mugbo man ni Maring apit ima laig kon nito
13: ang ating team day mo sa kuan puro
12: apit ima alay itog kabo ay nako mga Maring oy
13: sige na Maring
12: pwede matambag na ta oy kay
13: ay murag wala na nga tong oras gi kaunas klayo
12: nagsipat na si ka Maring Kenneth diri
13: kapoy na sa tindog
12: kapoy na tindog ang uyutar na kuan na daw ang iyang kargada nagbitay. Ay, may po ka na pa ikabitay nga.
13: Ay, katong nag... Saan ka panahan mo comment niya? Ang tambag niyo kay Lian. Ayaw kalimot.
12: Nagingon diri ama rin nga. May pag diri sa sakua si Lian kay akong papa dili pilian.
13: Oo. Kasi mo yung papa di ay?
12: Patay na na. Di na mamili. Kay patay naman di ay. Oo. So, ato na muna mga maring ang tambag ni Tia Daria ni Ana. Gikan sa sinugdanan.
13: Ngayon, ano ni Maring?
12: Painon sa katapusan.
13: Yes.
12: Tunga-tunga sa dalan. Na ay nag-atang. Abikog baksan. Si CJ Salban man.
13: Ayan na, Maring, ipabunalan yung martilyo sa agtang.
12: Suko na ba dahil ang siya ganang kwan-kwan ang siya? Salig lang kayo na, sige na, kabis-bisan. Suko-suko na dahil ang siya.
13: Ay, sige na, kabis-bisan ni Asia. Ay, magsana o na lang naitaan eh. Ay, bypass siya kay sige kabis-bisan.
12: Ay, healthy naman kayo mga kwan sa bumbil.
13: Ay, healthy lang. Sa ato pa kwan, bukad ka na dyan kayo nga pula-pula na dyan kayo ang bumbil.
12: Alam mo si Kenneth, o nga, wala pa ganyan sukat mabis-bis eh.
13: Wala pula pa kayo.
12: Malarag ng dahon, kaya wala na bis-bis-bis-bis na rin. Oo, so...
13: Ay, kilatan.
12: Masa'y kilatan?
13: Ay, kilatan na mabuhinon niya.
12: Ayaw, may pakilati ko eh.
13: Lain makainin ang nitubag, ang frequency man.
12: Hala, uy. Kulitado, taan naman rin.
13: Ang frequency man ito magkilata.
12: Asan man, ano?
13: Kalamos.
12: Uy, ginako ko na, unay tao. Kinsa ka na siya.
13: Ay,
12: anyway.
13: Anyway, ako tambag kay Lian.
12: We're going to tambag yes. Right now.
13: Ako ang tambag kay Lian, mga maring. Lian, kung asa makagibutan ka roon.
12: That's right.
13: Ako ang tambag kanimo, sundiin mo ang heart.
12: Follow your heart.
13: Follow your heart. English ang mga nanay mo, oy. Sundi.
12: Follow.
13: Follow your heart. Follow your dreams.
12: Follow your dreams.
13: Yes. O kung sa manin mo kalab si... Kasi ano ito? Ang lalaki?
12: Si Kuan. Kasi itong gabawa to eh.
13: Ano ito? Hindi kulata mo gusto.
12: Si Donald. Hindi kulata rin siya.
13: O kung sa manin mo kalab si Donald, ipakita ninyo sa inyong amahan.
12: Mm.
13: Og basi pang mga bunog mo, diha makita sa iyong amahan nga unsa kalab ninyong isa't isa.
12: Oy sakto, oy sakto.
13: Yes, ipaglaban na siya. O kay Donald pod og nainlove na siya ka sa imong alian, ipaglaban jud ka niya. Makigpatay gyud na siya.
12: Sakto jud ka man.
13: Yes. E mo na nga liyan, no? Sundag yun ang imuhang tibok sa puso.
12: Follow your...
13: Yes.
12: Heartbeat.
13: Kay gikan Jonathan nga hilig og siya. Uy, si Jonathan.
12: Jonathan Soriano?
13: Uy, hilig ba ng utan si Jonathan? Sige lang kung kakita, sige silpi sa
12: mga... Ay, Maring?
13: Sige lang silpi sa mga utan nun dito ay, sa bukid nun.
12: May pa si Jonathan kayo, sige rin sa...
13: Yeah, samtang ka... Ga-picture sa sayahang Kuan Maring o tanon?
12: Oo.
13: Kuya kayo mga background music ay.
12: Oh, buddy ay.
13: Oo.
12: Ika rin background niya Maring.
13: Kalimot ko Maring, basta kuya kay mga karaan man Maring.
12: Mga Kuan, mga Bengurigo, ano?
13: Ikaw kaya na rin ah. Kano sa ka man last na di paglaban?
12: Wala oy.
13: Guro kayo na kung ano yung nag-comment.
12: Kano sa ay? Kinsa na?
13: Og na. Ako ah? Katulaging last na Christmas party.
12: Nasa gila ito? Wala gila yung patinaw?
13: Nakaabot na din siya sa Christmas party, Marie.
12: At least naman ang party.
13: Yes. At least naman ang party nga na-enjoy sila. Ako natulog.
12: Pero naulihan na makasamad sa kamot.
13: Naulihan na, Maring. Nagkuga na yun siya.
12: Ay, nako.
13: Ayun, hindi lang tahan na. Ato na
12: lang.
13: Silihan na ang may problema dire. Hindi lang ako.
12: Ato ang pass is pass.
13: Ah, yes.
12: Ang ato ang sender dire. Silihan mo itong bukikion.
13: Ano lang. Damay man ang civilian ani.
12: O, sari lang sila. O, mandamay man sila mga civilian.
13: Ikaw, Maring. Ikaw na tambag, Maring. May karang naasay mo.
12: Ako. If I were you, Lian, if you are listening right now, I will not mabisya yeah. Siguro tama rin. Ulit, siguro
13: ano nga? Tanong nga ito niya po, Maring.
12: Yan, mag-Google Translate ako ba rin. Kung namin naman si Lian karun, lapad ka rin kalibutan, Lian. Kung higog man mo si katao, para paunsa ka, Lian,
13: yes.
12: Mabuhi nga. Paunsa da ang imong kinabuhi ko, mabuhi mo lang ka nga, dili ka o ba rin mong hinigog ma.
13: Tama.
12: In English pa, what is your life, and also, what is your life?
13: Huwag matuntan ibong algabrik.
12: Correct!
13: Kaya matubag yun yung frequency ha. O, matubag yun siya, Maring.
12: Musukul yun na rin.
13: Oo, siya. Kung mag-Christmas party gani, wala gyud tingog sa babaeng magpalibot ha.
12: Wala
13: na gyud. Ni sutoy tong dagat pa solo. Nagkasamad-samad na lang ang kamot kay nang babae mitingog.
12: Wala bi na gyud tong paingon namo. Maakyo na tikang dito maring to mga
13: mga sandal nga pagkada sandal
12: na. Nagpakapaka na mga sandal mga.
13: Ang dali ay ang kasulod. Abrihan na itong sliding door na samad ang kamot.
12: Hala, oy.
13: Tungkol sa pagdali-dali kay madrungog ang tingog sa mga babae.
12: Anyway, balik ka na itong si Lian.
13: Yes, si Lian. Ikaw, Lian, ha? Gaya ka kakulod ng kadyog sapa.
12: Kung asa mang kanapit na imutang Lian, sige,
13: atong sapa lagi?
12: Kay maalimatukan mo yan ang
13: imutang. Matagal lang mga, tumutang mo siya kanan sa sapa.
12: Maalimatukan mo yan ang imutang sapa sa bingkong.
13: Yes. Dugay ba yan ang matanggal mo? Pilit pag yun, ha?
12: O, di na siya matanggal kundi siya mabusog, day. Kung busog na siya, andan na siya matanggal, pero kung di pa siya busog.
13: Matura na sila, no? Hindi mo siya ka na mo tanggal na.
12: Ano mo, wala pa siguro na busog.
13: Pati pang payata.
12: Wala, uwe.
13: So sa ato pa, wala pa siya na busog.
12: Muna yung kalainan Maring sa linta o sa kuan Maring. Sa kargada. Kaya ang linta ay nagawas, dako kay busog ka, ayaw Maring.
13: Ay, ano na yun, Maring?
12: Niya sa kargada ay nag...
13: Niya sa kargada, o sa mga tala
12: yun ka? Luya na kaayo.
13: Ayaw
12: naman. Ay, naku.
13: Ayaw naman itong naabtan pa rin. Ayaw
12: naman itong sulti, ano, oy.
13: Dito na kang Lian. Ano naabot naman ito sa kargada?
12: We are focusing to Lian.
13: Yes. Actually, correct.
12: Ayun pa kung sa'yo. So, so kung namati man si Lian garon maring, nasa sa Amerika pa karon.
13: So what?
12: Kapal ba kang suwat niya, ipagir niya aga messenger?
13: Ay, messenger.
12: Okay, nasa sa Amerika ron.
13: Ay, sa dilin sa sulat, messenger.
12: Oo. Ay, kuan siya, nagplano siya mo ulit lagi siya diri, ah?
13: Ano naman?
12: Mular ko doon sa Mamakaw.
13: Ay, makita sila na tiyawanin dito.
12: Kaya na, kaya sa palay diha maring, diha din siya nagapanaga maring.
13: Sa sapa sa Mamakaw?
12: Diha sa sa Mamakaw.
13: Uy! Di ay?
12: Diya kay, dunahan man ko ning iyahang kuan maring, iyahang father ba? So muna siya diha maring, ako ay katambag ni Moria Lian, sama sa gingon ni Tia Daria, nga sundagid ang pitiksin mong kasing-kasing. Kaya sama sa kong para unsa pa ni mong kinabuhi ko, magpilioon ni mo tong, di mo ipaglaban tong imong gugma. Fight for your love.
13: Yes.
12: And fight for your freedom.
13: Correct.
12: Freedom of speech.
13: Maring, ma'am, nanapun, musukol ka siya maring ay.
12: Musukol ka siya maring.
13: Shout out sa nipaso sa party nga nagdala o bayong nga naay gabas.
12: Ay nako, mga man.
13: Kuya ba matong bayuta man to de ay? Oy, ganong gabas man itong gidala niya?
12: Ang bataon sa to siya.
13: Kuya, katihala ko. Unsa ka itong sports space to yan. Api na ganong bayong gabas man siya.
12: Wala pa tumatala sa kuan ma rin sa palarong pambansa. Patumadula diri sa Pinas Marin dito pa to ginaduwa sa kuan siguro sa sa San Diego, California. Ano mga magdaan mga ara. Matay na ba ito balikan si Lian ba? Lian, salamat kasi papadangat sa imong kaagilian ha? O kung
13: matay mo kung katawa din mo ngay?
12: Mo ulit ka diri sa Pilipinas sa ayaw gintaw galimot. Ayaw dito sa Mamakaw.
13: Yes.
12: Kapit pa dito sa Tagum.
13: Ano mo sa dali sa tago? Masa ka magmamakaw?
12: Ay, tambagan ka na mo o ka ng face to face.
13: Ang taga mamakaw ni Alian, naman rin sa tago.
12: Kaya tambagan ka na mo face to face. Lian niya. Ayaw ka na mo i-intrigo dito sa mamakaw.
13: Yes! Kung si Juan mo, mutubag yun alang sa proper disposition.
12: Kisa na.
13: Ay! Sa kabutubag ay
12: pwede po sa siguro
13: talaga nagsayin niya kayo yung pangalan ay freedom of speech
12: okay muna muna sa mga mga kanang dili sa kuan ma rin sa kalibutan ma rin atong kasing-kasing usarag yun
13: sa mga kasing-kasing natin di ay
12: anong kasing-kasing na to ang kanang kasing-kasing ma rin kabalo baka ma rin dili na halos tinuod ma rin
13: asa na ma rin.
12: Ay, sama na lang nga ng balay-balay. Di ba tinuod nga balay?
13: Okay, balay-balay lang siya.
12: Parang dula-dula, di po lang tinuod nga kadua.
13: Ay, dula-dula, ay, basta duble.
12: Basta duble, para ana-ana. Di lang tinuod ana-ana, uy.
13: Ana-ana ka marin.
12: Uy, dali marin. Ay, ala po ang kuhan. Ang kasing-kasing.
13: Sa ito, pangalan yung mga gipangaon ako, di gini ni Maudene. Mga dula-dulaan lang di ay ni. Sama yeah. Sa lapu-lapu, bilong-bilong, sap-sap.
12: Oo.
13: So sa ito pa, dili sila isda.
12: Dili sila isda. Kanang kuhan sa isda-isda. Salamat kayo ni Anselmo. Padangan sa imong kaagin. Ito ang tuluman noon.
13: Kung ikaw, ako.
12: Kung ako, ikaw.
13: Yes.
12: Salamat sa mga viewers, salamat sa mga nag-minaw karon sila mga nagkailan na mga lugar.
13: Salamat po sa mga mensahe ninyong di masabtan o sahay, ha? Kana sa sunod ngayon mo comment mo, dili personal, ha?
12: Ando na po, kita magkaoban diri sa imo hanggipanggang ang mga estasyon sa XFM. Ako si Maring Inday Erika.
13: Kaya po si Tia Daya.
12: Ako, dili ko guwapa, dili ko Miss Tessa, pandi makopensaan, basig ugma maako na ka. What's up, Angyon?
13: Exciting!
12: Thank you for watching!
13: Ayon, ma!
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Wait, pakuratira mo lang mong manager nga. Kalang inig big time nga nini mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha!
11: Exciting!
16: Tag Kinabuhanda na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
17: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong konti, 1976, Panisya, nagsugod.

FM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasahing papawid sa pamamagitan ng mga ex-FM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang SFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila.

0: pangunahing headlines, katropahatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Senator Bato de la Rosa, isa ng suspect sa ICC case. Si dating Paolo Rodrigo Duterte, senador, nagain po ng omnibus motion sa Korte Suprema para sa kanyang protection.
1: Duterte block sa Senado, walang planong harangin ang pag-convene ng impeachment court.
0: Kampo ni VP Duterte, mga katropa, handang depensahan ang Vice Presidente sa Senado.
1: Interpol red notice laban kina dating Bucor Chief, Bantag at iba pa, inilabas na.
0: Walong Pinoy crew ng hantavirus hit ship, sasalan sa 6-week quarantine.
1: Kabalitang regional, mga kongresista ng Cebu,

0: mga katropa, panahalian na tayo ngayon ng Tuesday, May 12, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na papahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Depa.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, tinuturing ng suspect ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber o Pre-Trial Chamber 1 si Senator Bato de la Rosa sa kaso ni dating Paulong Rodrigo Duterte. Di matapos ay sa publiko, warrant of arrest laban sa senador.
3: The judges of Pre-Trial Chamber 1 of the International Criminal Court concealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued a secret on the 6th of November 2025. He's alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
0: CICC spokesperson Orian Mele. Samantala, sinabi ng Philippine National Police, i-implement lamang po ang contingency plan kung sakaling mayroon ng warrant mula sa International Court. Katropa.
2: XFM News Nationwide.
1: Naghain naman ang omnibus motion ng kampo ni Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema upang humiling ng agarang proteksyon at pigilan ang anumang planong pag-aresto o pagsuko sa kanya sa International Criminal Court o ICC nang walang kaukulang warrant mula sa mga lokal na korte. Igirit ang panig ng senador na nakakabahala ang mga hakbang ng pamahalaan kabilang ang pagbuo ng task force ng DILG at pagkapadala ng subpoena ng PNP-CIDG sa kabila ng kawalan ng formal na judicial warrant na inisyo sa loob ng Pilipinas. Kasabay nito, humingi rin sila ng temporary restraining order o TRO at injunction upang matiyak na hindi siya madidetene o may sasailalim sa international authorities habang nililinaw ang mga legal na issue at prosesong dapat sundin sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas.
0: Iginit ni Vice President Sara Duterte na mali ang ginawang pagsisilbi ng National Bureau of Investigation at ni dating Senador Antonio Trillanes Deport kaugnay sa International Criminal Court warrant sa Senado laban kay Senator Bato de la Rosa kahapon. Ayon kay VP Duterte, kailangan munang i-present sa Korte ng Pilipinas ang anumang warrant of arrest mula sa labas ng bansa. Anya, ang nangyari kahapon ay katulad lamang sa naging senaryo noon ng pag-pipresenta rin ng ICC warrant kay dating Paulong Rodrigo Duterte. Samantala, ginagalang naman ang Vice Presidente ang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil ang mga member ng mataas na kapulungan lamang ang tanging may kapangyarihan na magdesisyon ng balasahan sa kanilang hanay.
2: XFM News Nationwide.
1: Dating Senador Antonio Trillanes IV na nawagan kay DILG Secretary John Vicrimulya na huwag patakasin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Narito ang report. Nawagan si dating Senador Antonio Trillanes IV kay DILG Secretary John Vicrimulya na tinawag niyang Mr. Dragnet na tiyaking hindi makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos makumpirma ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa isang Facebook post, derechahang hinimok ni Trillanes Vicrimulya na ituloy ang pag-aresto kay de la Rosa na kasalukuyang nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Matatandang nabigo ang mga otoridad na arestuhin si de la Rosa noong Lunes na nauwi sa tensyon sa pagitan ng Senado at law enforcers. Nanatili si de la Rosa sa loob ng Senado habang iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ito maaaring arestuhin hanggat walang inilalabas na warrant mula sa lokal na korte. Pansamantalang sinuspinde ang sesyon ng Senado bandang alas 10:30 ng gabi nitong Martes matapos marsulba ang usapin sa kustodiya ng mga ahente ng NBI. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega.

0: XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, iniulat po ni dating Senate Sergeant at Arms, retired Major General Rene Samonte, na ipinakita ng kinatuwa ng NBI ang ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa ulat ni Samonte kay Senate President Alan Peter Cayetano, nangyari ito dako alas 2 ng hapon noong May 11. Sinabi rin ni Samonte na alas 7 pa lamang na umaga ay nakipag-coordinate na umano ang NBI sa kanya hinggil sa pagsisilbi ng warrant kay De La Rosa. Nagbitiw sa pwesto si Samonte matapos mapalitan ni Cayetano si dating Senate President Tito Soto. Pinalitan naman siya ni Retired Police Major General Mau Aplasca na inirekomenda umano ni De La Rosa.
1: XFM News Nationwide.
2: Normal ang operasyon sa Villamor Air Base sa kabila ng ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Nanindigan ang Philippine Air Force sa walang pagbabago sa operasyon ng Villamor Air Base sa Pasay City sa gitna ng mga ulat na may nakahandang eroplano para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, wala silang namomonitor na anumang kakaibang aktibidad o espesyal na galaw ng mga eroplano na may kaugnay sa usapin ng International Criminal Court o ICC warrant. Ito ay matapos ang tangkang pagsilbi ng dating Senador Antonio Terranes de Port kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ng warrant of arrest mula sa ICC laban kay De La Rosa. Samantala, sinabi ng abogado na senador na si Atty. Israelito Torion na may nakaistabay umano eroplano para kay De La Rosa na kahitulad ng Israelian sinubukan noong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nag-deploy ang National Capital Region Police Office, NCRPO, mga katropa, mayigit sa 200 tauhan mula po sa Civil Disturbance Management Unit at mga K-9 unit sa paligid ng Senado ngayon para bantayan ang ginagawang programa ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Personal ng pinangasiwaan ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin ng operasyon para check-in na mananatiling maayos ang dali po ng kilos protesta at walang magaganap na kaguluhan sa bisinidad ng mataas na pulungan. Inalalahanan din ng kapulisan ang marilista na pairalin ang disiplina at nagbabala na hindi magdadalawang isip na kumilos ang kadalanghanay sakaling magkaroon ng anumang paglabag sa batas. Samantala, magit 100 pulis din ang pinadala ng Southern Police District para tumulong sa pagbabantay.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanindigan si Senador Bongo na walang balak ang Duterte Block na sa Senado napigilan ang pagbubukas ng impeachment court kapag formal nang naihain ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Go, kikilos ang kanilang hanay alinsunod sa mandato ng konstitusyon at gagampanan ang kanilang tungkulin bilang mga senator judges na magiging patas sa pagdinig upang lumabas ang katotohanan. Ang pahayag ay ginawa matapos ma-impeach ang Vice President sa Kamara noong Lunes, May 11, sa ikalawang pagkakataon sa pamamagitan ng botong 257-25-9.
1: XFM News Nationwide.
0: Binigyang diin ni mamamayang liberal Representative Leila De Lima na ang pag-aprobahan ng Kamara sa Articles of Impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte ay isang tagumpay para sa proseso ng pananagutan sa bansa. Hinimok na mambabatas ang buong Senado, partikular na mga bagong leader nito na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon at huwag diguin ang taong bayang nagbabantay sa magiging takbo ng paglilitis. Nagbabala rin si De Lima na hindi lamang ang Vice Presidente ang isa sa ilalim sa paglilitis, kundi maging ang mga senador ay huhusgahan din ng publiko base sa kanilang magiging paninindigan at katapatan sa hustisya.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Defense Council ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanilang kahandaang ipagtanggol ang opisyal na darating na paglilitis sa Senado na magsisilbing impeachment court matapos itong opisyal na ma-impeach sa Kamara sa botong 257-25-9. Nanindigan ang kampo ni Duterte na nasa panig ng mga nasasakda lang mabigat na tungkulin napatunayan ang kanilang mga aligasyon base sa batas at ebidensya, habang binigyan din na may mga kaugnay na isyu pa silang hinihintay na maresolba sa Korte Suprema. Sa kabila ng desisyon ng mababang kapulungan, kumpiyansa ang legal team na malalagpasan nila ang pagsubok na ito sa tamang forum upang mapasinungalingan ang mga paratang na naging mitsa ng ikalawang impeachment laban sa pangalawang pangulo.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, isa sa naging dahilan ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice kung bakit siya bumoto ng abstain sa naganap na plenary voting sa Kamara kahapon ay dahil politically motivated na ang nasabing impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Naging panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iniliwanag po ng kongresista na tumanggi siya makibahagi sa nasabing proseso dahil naniniwala siyang ginagamit na ang mga ahensya ng gobyerno para sa personal at political na interes na unti-unti umanong sumisira sa pundasyon ng demokrasya sa Pilipinas.
4: Hindi pinayagan sa miyembro na makapagtanong sa mga witnesses at mga resource persons. Yun yung unang dahilan.
0: Okay.
4: Ano ba na obserbahan ko na nagamit yung mga ahensya na dapat neutral i-persecute ang isang opisyal na gobyerno.
0: Okay.
4: Pangatlo, sa umpisa pa lang ay tainted na yung proseso. Ang dahilan kung bakit ayokong maging bahagi na proseso. I am not for Duterte or for Marcos.
0: Yan si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ay sumambabatas sa mga katropa. Ang ganitong sistema hindi po nakatutulong sa Pilipinas dahil nawawalan tunay na diwa ng katarungan at nadidiktahan na lamang ng kung sino ang nasa kapangyarihan.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Interior Secretary John De Crimulla na opisyal nang isinailalim sa Interpol Red Notice sina dating Corrections Director Gerald Bantag, negosyante si Atong Ang at Rafael Dumlao III, kaugnay ng mga kasong kanilang kinakaharap. Sa kabila nito, inamin ng kalihim na nananatiling hamon sa mga otoridad ang pagdakip sa tatlo dahil sa daming isla sa bansa. Maluwag na seguridad sa mga border sa Katimugan at ang kakayahan ng mga sospek na gamitin ang kanilang yaman at koneksyon upang magtago. Dahil dito, hayagang sinita ni Rimulla ang mahigit 200,000 na pwersa ng pambansang pulisya sa isang command conference at hinamon ng mga ito na paigtingin ang operasyon kasabay ng babala na may iba pang matataas na opisyal na posibleng isailalim sa subpoena habang gumugulong ang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Pilipinas, tinitingnan naman ang Africa at Latin America bilang posibleng oil suppliers. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM, Mega Manila.
5: Tingnan ng Pilipinas ang Africa at Latin America bilang posibleng mapagkukunan ng langis. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinukonsidera ng pamahalaan ang pag-aangkat mula sa non-traditional suppliers para matiyak ang katatagan ng oil supply ng bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa pinag-aaralan ang posibilidad ng pagkuha ng supply mula sa ilang bansa sa Africa at Latin America. Kung matutuloy, bilateral agreements tumano ang magiging setup dito. Ayon sa ibinigay na impormasyon, kabilang sa malalaking oil producer sa Africa ay ang Nigeria. Sa Latin America naman ang Venezuela na may isa sa pinakamalaking oil reserves sa mundo.
6: And beyond that, we were also looking for other suppliers, so what we can refer to as non-traditional suppliers, all the way out to Africa, to Latin America, who before we did not really get a supply from.
5: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkaraisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Basa ilalim sa 6 na linggong quarantine sa Netherlands ang 38 na Filipino crew members ng MV Hondius matapos makapagtala ng mga kaso ng hantavirus sa nasabing cruise ship na ikinasawi ng 3 dayuhang pasahero. Bagamat negatibo sa rodent-borne disease ang lahat ng Pinoy seafarers, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na kailangan makasiguro na hindi natamaan o nahawa ang mga ito sa o bago bumalik ng Pilipinas. Tiniyak naman ni Kakdak na tuloy-tuloy ang kanilang sahod at beripisyo habang binabantayan ang posibleng sintomas sa loob ng 42 araw. Dahil sa insidente, magpupulong ang Maritime Industry Tripartite Council kasama ang DOH upang reviewin at paigtingin ang mga health and safety protocols para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga cruise ship sa buong mundo.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. SM, isang karangalan.

0: Alas 12:18 katropa sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapahinggan sa XFM Cebu. 88.3 XFM Pagadian, 89.5. At syempre sa XFM Mega Manila sa 99.5. Unahin po natin sa Cebu ang mga ganap, mga kongresista ng Cebu, hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint nito laban kay VP Sara Duterte. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
1: Ang boto ng mga kongresista mula sa Cebu sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives kahapon. Tatlong kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 25 mababatas na bumuto ng no sa impeachment. Kabilang dito sina Cebu City 1st District Representative Rachel Margaret Cutie Del Mar, Cebu 3rd District Representative Karen Flores Garcia at Cebu 4th District Representative San Shimura. Bumuto rin ang no si Party List Representative Gerly Veloso. Samantala, 8 namang kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 257 na mga mababatas na bumuto pabor sa pagpapatuloy ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga bumuto ng yes, sina Lapu-Lapu City Lone District Representative Junard Ahong Chan, Cebu 1st District Representative Ria May Goyas, Mandawi City Lone District Representative Emery Lulipap Uwano Dizon, Cebu 2nd District Representative Izel Galios, Cebu City South District Representative Eduardo Rama Jr., Cebu 7th District Representative Patricia Calderon, Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duke Frasco at Cebu 6th District Representative Daphne Lagon. Ayon sa nasabing mga mababatas, ang kanilang desisyon ay nakabatay sa konsultasyon sa kanilang mga kinatawang mamamayan. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata XFM News.
2: Senador Ronald Bato de la Rosa nasilbihan na rin ng subpoena sa kanilang bahay sa Davao City. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao City.
3: Hinumpirma ng Police Regional Office o PRO 11 na naiserve na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang subpoena kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang bahay sa Barangay Magtuod, Davao City at sa kanilang ancestral house sa Santa Cruz, Davao del Sur nitong Mayo 11 taong kasalukuyan. Ayon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, wala ang senador nagdali ng subpoena na may kaugnayan sa muling pagbubukas ng investigasyon sa umano'y human rights violations at extrajudicial killings o EJ case noong panahon ng kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon at habang hepe pa ito ng Davao City Police Office o DCPO. Ibinunyag din ni Rosete na hindi tumugon si De La Rosa sa mga naunang subpoena na ipinadala sa kanya. Ngunit nilinaw niyang walang kapangyarihan ng CIDG na ideklarang in contempt ang senador kahit hindi ito sumipot sa pagpapatawag. Nabatid naman ay pinapadalo si De La Rosa sa CIDG Major Crimes Investigation Unit sa Camp Crame sa Mayo 14 upang magsumite ng affidavit at magbigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng investigasyon sa mahigit 100 kaso na may kaugnayan umano sa EJ case sa Davao Region. Sa kabilang banda, una nang nilinaw ni Department of the Interior and Local Government at DILG Secretary John Vic Rimulya na hiwalay ang subpoena sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC at bahagi lamang ito ng lokal na investigasyon ng PNP-CIDG. Samantala, matapos ang mahigit 6 na buwang pagkawala sa publiko, muling nagpakita si Senador De La Rosa sa Senate session kahapon kung saan isinagawa rin ang leadership shake-up sa Senado at kung saan isinailalim siya sa protective custody sa gitna ng tensyon kaugnay nagdapaulat na ICC warrant. Sa ngayon ay wala pang sagot ang kampo ng Senador hinggil sa mga kinakaharap na reklamo. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Namataang crater glow sa Bulkan Canlaon, katropa. Dulot daw ito ng superheated plume at hindi lava flow ayon po sa PIBOK. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
4: report.
3: Nininaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLS na ang nakikitang liwanag o crater glow sa Bulkan Canaon ay hindi nangangahulugang may umaagos na lava flow. Ayon kay PIVOLS Director Dr. Tereseto Bacolcol, ang nakikitang ningning mula sa crater ay dulot ng superheated volcanic plume na may dalang mainit na volcanic gas, abo at water vapor na umaabot ang temperatura hanggang 500 degrees Celsius. Dagdag pa niya, matagal nang may aktibidad ang vulkan mula pa noong 2024 at naging visible lamang ito dahil sa kasalukuyang kondisyon at ash emissions ng Canlaon. Samantala, nagbabala ang PIVOLS na posibleng tumaas pa ang aktibidad ng vulkan sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na nakikita ang crater glow na maaaring senyales na malapit na sa crater ang magma. Nananatili pa rin sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon, ngunit posible itong itaas sa alert level 3 kung magpapatuloy ang paglala ng volcanic unrest. Nagbabala rin ang PIVOLS na sakaling pumutok ang vulkan, maaari itong magdulot ng pyroclastic density currents, ashfall, lava flows, at iba pang mapanganib na volcanic hazards. Patuloy ding ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone habang pinapayuhan ang mga lokal na pamahalaan na maging handa sa posibleng paglikas. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinato, XFM News.
2: 2 taong gulang na batang babae patay matapos malunod sa drum ng tubig. Tropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
5: Na matagpuan ang 2 taong gulang na batang babae matapos sumanong malunod sa pinapaliguan nitong drum sa Barangay Balantang Haro, Mayo 11 ng hapon. Sa panayam ng XFM News Team sa pamilya ng bata, nagtaka umano ang ama nito kung bakit napakatahimik na ng kanilang bahay. Agad na hinanap ng ama ang kanyang anak at laking gulat na lamang nito nang matagpuan na nakasubasob na sa loob ng drum ang paslit. Naniniwala ang pamilya na posibleng sinubukang abutin ng bata ang tabo sa loob ng naturang drum na may lamang tubig. Posibleng nakasanayan na umano ng bata na pumasok sa kanilang banyo upang maligo o kaya'y maglaro. Napag-alaman na may ginagawa umano ang ama sa kanilang kwarto habang nagtatrabaho naman ang ina ng bata. Ayon naman sa lola ng bata, nakatulog umano siya sa mga oras na iyon. Kung saan ang tanging nagbabantay sa bata ay ang mga nakakatandang kapatid nito na mga minor de edad rin. Napag-alaman na sinubukan pa i-revive ng doktor na naroon malapit sa kanilang bahay ang bata, subalit idiniklara ring dead on arrival pagkarating nito sa ospital. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya dahil sa nangyari sa kanilang kaanak. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
6: At panghuli, construction worker sugatan matapos saksakin dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
3: Patuloy na inoobserbahan sa pagamutan ang isang 35-anyos sa construction worker matapos sumanong saksaki na kanyang kainuman na naganap sa Barangay Buenavista, Santiago City. Kinaralang biktima na si Elias Mar na residente ng barangay. Samantala, agad namang inarestong suspect na si Elias R, 45-anyos na byudo na residente din ng nasabing lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Police Station 1, habang nagiinuman umano ang biktima at suspect na nauwi na sa mainitang pagtatalo ang kanilang inuman hanggang siya magkaroon ng pisikalan ng komprontasyon. Sa gitna ng away, kumuha ng kitchen knife ang naturang suspect at sinaksak ang biktima kung saan nagtamo ito ng tig isang saksak sa kaliwang tagiliran at kaliwang braso. Agad namang isinugod ang biktima ng kanyang pamilya sa isang pribadong ospital para mabigyan ng lunas. Sa isinagawang pagresponde ng mga otoridad ng Police Station 1 at ang Mobile Patrol Unit, nagkuha sa nangyarihan ng insidente ang ginamit na patalim na tinatayang may haba na 9 pulgada at pinaniniwala ang ginamit sa pananaksak. Kasalukuyan nasa kusadiya ng mga otoridad ang suspect na nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
7: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, napanatili ng low pressure area si dating Bagyong Kaloy ang kinalalagyan niya sa layong 690 km silangan ng Katarman, Northern Samar. Habang patuloy na binabantayan na pag-asa sa pang-LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Katropang Badi, inaasahan namang makararanas sa Metro Manila at mga nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
0: Ang pagtama po ito, matindi, 45 degrees. Ang init sa Tugigaraw City, Cagayan. 44 dyan sa Ichagi, Isabela, Kasiguran, Aurora, Kamiling, Tarlac, San Jose, Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan at Barangay Eastern Samar. Aabot naman sa 41 mga katropa hanggang 42 dito sa Metro Manila. Tatatigit po sa bahagi ng NAIA sa Pasay at Science Garden sa Quezon City.
2: Sumikat ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inasa ang lulubog bandang alas 6:06 ng gabi.
0: Balitang international na tayo. Hatid po ng Santon Gold, katropa inilarawan ni US President Donald Trump na nasa life support na lamang. Ang umiral na ceasefire matapos magpadalang Iran ng tugon sa mungkahi ng Amerika na tinawag niyang piece of garbage dahil sa layo na mga kondisyon ng dalawang bansa. Iginit ng Iran ang pagtigil ng digmaan sa lahat ng fronts, kabilang ang Lebanon, kasabay ng hiling ng kabayaran sa pinsala ng giyera, pag-aalis sa naval blockade at pagbabalik ng sa kanilang oil sales sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, mga katropa, na haharap si Trump sa krisis kung saan ay bumaba ang bilang ng sumusuporta sa kanyang liderato mula po sa mga botanteng Amerikano dahil sa mataas na presyo ng gasolina.
4: Showbiz News. Ang malitang showbiz, ehatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkagulo ang mga Daniel fans matapos opisyal na buksan ng kapamilya star na si Daniel Padilla ang kanyang TikTok account na may username na Mang Daniela. Agad na nakakuha ng libo-libong followers at like ang unang post ng aktora. Naging kapansin-pansin din para sa mga netizens na tanging ang rumored girlfriend na si Kyla Estrada lamang ang following ng account. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
0: Balitang sports. Ang balitang sports atin po ng Premium D3, katropa. Tuloy ng winalis ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers 4-0 standing. Matapos pong magpakita ang gilas ng record-breaking na 25 three-pointers para makuha ang score na 144-114. Naging daan para mabante sa Eastern Conference Finals sa ikalawang sunod na taon.
7: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayon pong tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Badi Obera.
2: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM.

0: Sulod sa prisoan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naana mo yung mga bagong flip. Naana mo yung mga bagong flip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin na mong flip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: YUH Broadcasting Network Incorporated.

0: bisa kalihan.
1: Kelahian?
0: Kalihan ba sa safa og dinner?
1: Nam, ang kalahian sa supper og dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
0: Oo.
1: Pero kanang supper?
0: Sige,
1: isa man na. Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: si Joel. Dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom ang Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon

0: itutuyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul, na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E, na iladong antioxidant, o phytonutrients. Na makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus, Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
0: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang ala.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alami kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.

0: Good day, mga katropa. And welcome on usap na niya ito programa The Secret of Health. And then usap ang inyong health consultant, si Jenny Duda. Makikuban gayod ang anahaga ninyo sa gapon alang gayod sa usap at tumog. Tuyo, sa paghatod ka ninyong informasyon, sa pagkahimsog o pagkapiskay gayod sa ato ang lawas. Welcome ang tanan, asa makakaroon nga lugar. Tungod kay live na usap kita, mga katropa. Dini sa Gyapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Kamusta po? Kamusta ang tanan? Kamusta ang atong adlaw? I hope and I pray. Ngayon na kamo karon ha? Sa pagkahimsog, pagkapiskay, sa lawas, at uyugayod sa mga panghitabos palibot. Inaot nga wadiin, wala po tawon na naapektuhan ang atuang panglawas mga katropa. Lagi, musugutag sa dili, apektado magitas panghitabos palibot mga katropa, bisan pa man medyo layo-layo sa itong lugar. Apan apektado kita mga katropa tungod kay usamantas mga lumulupyo, no? Nini kayong ato ang lugar mga katropa. But I hope nga din anak mo karon sa kahimsog kapiskay sa panglawas. Alapin na nining atong bagang adlaw, bagong edisyon ng itong programa The Secret of Health. Welcome po mga katropa. Siyempre, nining atong bagong pagtuon o banino sa bakon, ninyon ni atong programa. Pinaagi gayod sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Hindi gayod sa atuang text line number 0909-1762844. Uspun ko ha ang atuang text line number 0909-1762844. Gato kayong hatagan o pagtagad, katubagan, unya ang inyong mga gipadalang pangutana. Human gayod sa ato ang health information. Live kita karon mga katropa, dinis gayod sa XFM 97.9 Davao. At syempre, madugo sa pita karon sa 107.1 XFM Tagum at 11.7 XFM Bukidnon. Sa tanan kayong XFM no nga diin anad dinhi sa Mindanao nga diin asa mangkakaron nga lugar nagapaminaw mga katropa, happy listening. Madungog sa mga atong programa karon sa 95.9 XFM Jensan, 91.3 XFM San Francisco. Happy listening mga katropa. And live usab ninyo makita and madungog ang ato ang programa karon. Pinagigayad sa ato ang XFM Facebook page mga katropa. Pwede nyo na ma-search no sa inyong Facebook apps, XFM 97.9 Davao. Ani, pwede usab ka mo din ha, mo comment kung aduna ka mo'y concern and question sa mahitungod kayo sa panglawas. Pwede usab ka mo din ha, mo comment mga katropa. Kung aduna ka mo'y gusto itimbayan, i-comment na sa atuang comment section. Katuwa ka ng basahon mga katropa. Para sa datos, Tibuok Pilipinas. Alas 12:44 na. Kining orasa sa gihapon. Atod gayod kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban gayod ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Nakasuway na ba ang tanan? Nakagamit na ba ang tanan mga katropa nini ato ang mga epektibo nga mga produkto? Ang sawa pa nakasuway hala mga katropa, pangitaan na gayod ninyo atong mga produkto sa tanang butika na duol sa inyuhang lugar. Tungod kay available guide kini ato ang mga produkto mga katropa sa mga nagunang butika nganha sa inyuhang lugar. And that kung dili man available, panigurado altuwi ang Yes to Health Clinic dinha usab da sa inyuhang lugar mga katropa. Tungod kay ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated available usab mismo sa Yes to Health Clinic. Labi na nga ito ang mga lamian o maka-healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Hastang lamia ang mga kape, o hastang lamia usab sa paminaw. Hindi lamang sa panlasa, kundi lamia po kayo sa paminaw, kini ato ang mga kape mga katropa, tungod kay makahimsog man. dili siya acidic, dili pud siya gitawag na tog taas og sugar, dili pud kay siya caffeinated, nga din mukusog og pitik ang ato ang dughan, makakulba, makalabad sa ulo, makadehydrate. Okay, ang kape manggod nga hataas og caffeine, makadehydrate po na siya mga katropa ha. Sipo na ito, one glass or one cup of coffee is equivalent of 2 glasses of water. Possible, pwede kayod mawala sa ato ang lawas if we drink a cup of caffeinated coffee. Muna mga katropa, inanak, delikado no? Kanya ang problema ko, ang tao nga din, hilig mo inom og caffeinated coffee. Sa kadlo, makapilak ha siya kabaso mo inom. Atuwa na dahil i-times dayon into glasses of water. Pilak kabaso usab, tawon na mawala nga tubig sa iyahang lawas. Ang problema, di pa jud hilig mo inom og tubig. Amo nang madrehydrate jud ang usa ka tao, no? Amo nang adunay bation nga pag huots dughan, paglipong-lipong, paglabad sa ulo. Kawalas balanse mga katropa mo na yung mga timailhan ay napapo basig nagsugod na ang dehydration. Labi na inubanan sa atong panahon karon nga diin. Grabe taon, kainit no? Iwa ganing nadungog ang ato ang XFM nationwide bago lamang. Grabe sa pipila ka mga lugar, labi na sa Luzon area. Sipon ni mo, maabot taon sa 40 pataas. Degrees Celsius ang kainit sa palibot. Grabe, isipon ni muna mga katropa. Dinhika sa ito ang dakbayan sa Davao. Lakha, no? May nalanta, kumpara dito sa ilaha tawon. Grabe, wa mag-itaway, gitawag na itong mga kahoy-kahoy. Halos building naman dito taon dito. Maunang grabe po tawon, no? Tumang kainit mga katropa. Kanya ang problema, init na kayong palibot. Kanya ikaw, di po hilig buhin ng magtubig. Iinom pa jud og caffeinated coffee ay tawon do ay kayong lawas no ona aduna joy bation ila pinagayad sa blood circulation especially ang atuang pagdagan sa dugo kung kulang ka nagtubig ay tawon no saon kayo pagdaganan na maglisod tawo nagtuyok sa kinatibukang lawas amo nang bation gyud nato mga katropa specialist paginhawa na ang kinahanglan, inom pag-ayo og tubig, ha? Sakto mga katropa, ugli kayi ang mga caffeinated coffee. Piliha ang ato ang mga healthy coffee, Saturn Gold Coffee Mix, Saturn Plus Coffee Mix, and a premium D3 Coffee Mix mga katropa, available sa mga nagunang butika din ha, gayud, ano? Sa inyuhang mga lugar. Available usab mismo sa XFM station and Yes to Health Clinic, no? Binigay na ito ang mga lamian ng kape. Aras alas 12:48 na. Happy listening ha sa mga katropa nato karon nga diin firme nagapaminaw sa atong programa. Especially taga Davao del Norte. Tag mga listeners din ha mga katropa. Davao de Oro, Davao Oriental. Huwag din himismo sa syudad sa Davao. Mga taga Turil, taga Matina. Happy listening po mga katropa. Welcome sa atong programa The Secret of Health. Bani ako ninyo ha, pinagigit sa pagpadala sa iyong mga mensahe. You can text your messages and concerns sa ato ang text line number 0909-1762844. Ato gay hatagan o pagtagad unya ang inyuhang mga pangutana mga katropa. Ang Yes to Health Wellness Clinic mga katropa ang padayon sa ngapon pagkatod kaninyo libreng serbisyo. Libreng check-up, libreng konsultasyon. Padayon ato gayong ginaabot sa tanan. Wa tay ginipiling edad basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo mga katropa. Welcome kamo nga mabisita sa ato ang Yes to Health Clinic para gayod maka-avail sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Doon na tayo high-tech machine at the same time we are a functional iridologist. Dinigay sa Pilipinas nga din na pinaagis pagtanaw sa inyong iris sa inyong mata. Ato kay hikaplagan kung sa mga weak signs and the weak constitution. The weaker organs possible sa ato agayong mga mata mga katropa. Ato nang hatagan o pagtagad pinagi gayod sa mga naturopathic modalities, juicing therapy and nutritional therapy. We have also Therahertz Therapy and BioSupper Therapy. Pwede nyo na ma-avail kung kamo gayud mo bisita sa Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Og so panasayod ang atoang clinic address. Atin higayod sa siyudad sa Davao, anata didi sa Cellpol Building. Door number 3, Matina, Davao City, mga katropa. Pusrata or tapad rata sa Tagom Cooperative at banggayod sa Durian World. O, nara na sa highway ha, dali ra kayo ninyo na malocate mga katropa. Abrido ang atong klinika dinis Davao matag Domingo hantod Bernes. Alas 9 buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. At syempre ang atong schedule for check-up and consultation. Pirmi atong ginapahinumdom. Hindi gayod matag adlang Lunes o adlang Martes. Mag-uban-uban ta mga katropa ha. Dini gayod sa Davao matag Lunes o Martes. Sa puot gayod magpa-check-up. Kamu adunay kaila, amigo amiga or membro ba mismos pamilya or ikaw ba mismo no? Ayo na pagduha tungod kay kini ato ang serbisyo libreng check up ug libreng konsultasyon. Kung wa may budget mo ato sa atong klinika ayo pag kagol. Tungod kay aduna man tay libreng dietary guidelines, libreng modalities nga pwede kayo dinyo pwede kay dato itulungan ha kaninyo. Para pwede gan ninyo mahimo ngan ha sa inyong mataga panimalay na makatabang usab mahitungod gayod sa inyong mga balatian, okay? So just try and visit our Yes to Health Clinic at dinhi gayod sa Davao City mga katropa. Sa mga taga-Tago, ang atuang address, magkita-kita taugma ha, dinas Tago mga katropa. At tungod kay dihan din ha gayod ang atuang schedule for check-up and consultation. Every Wednesday, Thursday, and Friday. And of course, Sunday, mao kana ang adlaw sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Inagayod sa syudad sa Tago mga katropa. Nakita sa M Central Building. O, tapad ta sa Mr. DIY. O, nara ta nahimutang sa Tago Public Market. O, nara po na sa highway mga katropa, dako kayo na, ninyo, dako kayo na ang building. And dali na kayo ninyo na malocate, ha? Sunday to Friday, syempre, abrido ang atong klinika. From 7 a.m. to 8 p.m. Rasyete sa buntag hanto dalas otsos gabi. Oka na ang schedule sa ato aga yung Yes to Health Wellness and Pharmacy. Tagong branch din ha gayod mga katropa. Usa ugma exip yata sa mga taga-Tagong or duol ka mo sa Tagong. Magkita-kita ta ugma. Din ha gayon mga katropa, alang gayon sa itong libreng check-up o libreng konsultasyon. Available usab ang tanang produkto sa Yes to Health ha? Sa ito agayong mismong Yes to Health Clinic mga katropa, ang tanang produkto ng Yes to Health Incorporated available. O mas gipa barato, mas gipa affordable para gayon maka-avail ang tanan mga katropa hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen. Ay lamang kalimot pagdala sa mga senior ID para gayon maka-avail sa ato agayong mga big discount mga katropa. Oras alas 12:54 na. Aga para sa pagpadayon ining ato programa The Secret of Health. Aminaw sa kitag mga pibila ka mga testimonya. Mga pahinumdom din higayon sa atong programa The Secret of Health. Mohatag sa gihapon kay ratog inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas. Atong paminawan no, kining pipila ka mga nag-atag sa ilaha gayong mga testimonya. O katong kumustahon gayud ang ilang mga balatian sa diyang sila ni Suwais pagpanambag. Balik kita mga katropa humangayad sa mga pipila ka mga pahinumdum.
1: Sa Yes to Health selamat.
2: Ayan, saudagang selamat. Daw sa nanay Rosita Bangkero. Bangkero. From?
1: Nicotis, Nicotis.
3: Seven Gold Coffee Hits.
4: Ako si Roda, hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi na nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Seven Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
3: Seven Gold

0: pariya sa ubang brand, kailangan pa kamuli nung katuha or katulog.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Sa mga butika.

Bali kita mga katropan, ini atong programan The Secret of Health. Sige hapon, inyong makauban, your health consultant, CJ Nidruda. Inyong nadungog, no? Saka testimonya, si nanay, dagugay dang kalipay. Pagpasalamat, no? Tungod kay ang iyahang balatian, kini natudukan, o usan na gayod si nanay karon ka avid client ng Yes to Health Wellness Center. Giyawag ang tanan, no? Kung kamuusap, adunay problema sa panglawas. Ayaw mo pag duduha o kaulaw, bisitaha ang Yes to Health Clinic. Alang gayod, kita makighimama o magtinabangay para gayod matuldukan kining ato ang problema sa panglawas. Happy watching, no, sa mga nagatanaw karon sa ato ang live mga katropa. Subod ko ha, kung kamo adunay buti pangutana, may tungod gayod sa problema sa panglawas. Welcome kamo mga katropa nga mo comment gayod din ha sa ato ang Facebook live. Or kung aduna kamo ya buti itimbaya, you are very welcome mga katropa. Oras alas 12:58 na gayod. Sa ato ang health information for this day mga katropa. Ato na nasab kita ipagatunan karon. Kadin usa ka problema sa panglawas, kadin halos or kasagarang tao karon aduna gayoy ginabati sama ni ini. Kalintis ninyo ha, kinigayong panghitabos palibot tungod kay naminota sa mga balita, no? Halos gayod sa mga balita karong panahuna, nag-isgot gayod sa mga kalihukan. Especially dito gayod mismo Senado, no? Makastress bito kung atong isipon maayo mga katropa, no? Makastress, makapungot, makalagot. Sa panay pwede na itong bation. Ilabi na tungod kay nakita nato, no, ang mga panghitabos palibot mga katropa. Apan luyo ni anang tanan, ha? Kalintisan ninyo na or iset aside sa ninyo na kanang mga pampolitikong mga panghitabo, no? Tungod kay focus at akaroon sa ato ang panglawas mga katropa. Kay tawon, kay basig, apektado kay tas panghitabos palibot. Unya, doon na day kay gipang bati din, ha? Sama sa ato ang pagkaisgutan karon, imuharang gibaliwala. Kay basig nagtukang resulta lamang na sa imuhang kapungot or kalagot sa mga panghitabo. Ay nako po, ha? Basig dili ra na simple. Aduna na din ay ipasabot nga pagka-problema din ha gayon sa imuhang lawas. So mas mayo atuwa ng tunan karon, ha? Muna mag-focus at karon mga katropa sa atuwa gayong Secret of Health. Tungod kaya ato ang pag-atunan karon, kining usa ka kondisyon nga gitawag na ito ga parasitesya. Sa maning parasitesya, Doc, no? Usa kini ka kondisyon mga katropa. Kasi ang usa ka tao aduna gayoy pagbinhod sa iyahang kamot ug tiil. No, numbness and the tingling of hands and feet. Kini nga kondisyon gitawag kini siya ga parasitesya mga katropa. Kadi in kini gayod naglangkob og daghan nga mga hinungdan nga mga butang. No, nagikan sa usa ka temporaryo na pagkaipit sa atuang mga nerves or ugat or posible adunay nagpaluyo niini nga mga grabe or seryoso gayud nga mga kondisyon. Amo nang kinahanglan atoa gayud siyang tun-an. Kasamtangan kasagaran mga katropa. Dili kini delikado, no, nga mga simptomas or dili kini makadaot tungod kay usa lamang katemporaryo. Apan nasayod babo nga ang pirmi gayud nga pagkabinhod sa atoang tiil o kamot. Pwede po dahil kini nagpasabot nga diin, adunan na tayo gitawag na ito kondisyon na kinahanglan gayon hatagan o medical attention mga katropa. So muna ato ang paghahatagan o pagtagad karon, ha? Bago tamatos pagpanambal, ato asang ilhon kung unsa ang mga hinungdan mangyod nining gitawag na ito numbness, no? And the tingling of hands. Ganong adunan may pagbinhod, no? Sa ato ang kamot o sa ato ang tiil mga katropa. Makapangutan na tao sa akin bisan pa man
kanan nga tuod nga naglingkod ramang ko, amang ko'y gialsa, amang ko nakapoy, nga nung kang magbinhod man ni ako ang tilang kamot. Sa gani, bisag naghigda ko, nga nung kang magbinhod man ang atuang kamot o ang atiil, na? So, kana nga mga pangutana, atong suwain sa pagtubag din ng atong program The Secret of Health, mga katropa. Bago tamo ato sa pagpanamban, ato sang ilhon kung unsay mga pipilang ka mga hinungdan kayo din ng kondisyon. Magsugod ta sa mga common na causes. Mga common nga mga hinungdan. Number one, kining gitawag na to ga nerve compression. Pagkaipit no sa ato agayong mga nerves or mga ugat, mga katropa. Kapalo ba mo nga ang paglingkod or ang pagtindog in one

murag adunay pagkurog-kurog o pagkurinti sa inyohang tail or sa kamot. O, tungod kay naipit di ay, no, wala na plaster. No, ang lawas mga katropa, muna gitawag nato ga nerve compression nga magresulta gayud sa pagkabinhod or pagkurog-kurog or pag kanang ma-feel ninyo nga murag na kurinti, no? Muna gitawag nato ga numbness and tingling of your hands and feet, ma. And common form or common condition kining gitawag nato ga carpal tunnel syndrome. Dina pud na sa imong wrist. Dina gayud sa imong kamot mga katropa. Sa imong gayong median nerve in your wrist. Bawa kung doon na kay gibutang dina sa imong kamot nga medyo guot. Makapiit sa imong ugat. Mapod na mga katropa ha, ikaduha kining peripheral neuropathy. Kini nga kondisyon, usa ka klase nga din ang pagka-damage gayod sa ato ang nerves. Mag-resulta gayod sa pagka binhod din ha sa imuhang tiil o kamot mga katropa. Kadalasan, ang pinakahinungdan nini, kining gitawag na itong diabetes infection or any other diseases, no? Nga din, adunay pagka-resulta sa pagka-damage gayod sa ato ang nerves. Tawag na ito ga peripheral na neuropathy. And kabalo ba mo nga ang alcohol or ang pag-inom o mga ilim nun mga katropa? Usap po di ay sa hinungdan nga possible magka-peripheral na neuropathy ang usa gayod ka kitawag na ito nga tao mga katropa? Ang ano man, ang alcohol, usa na siya kagitawag na ito ga toxin. That it can damage our nerve tissue mga katropa. And kung dugay na kain panahon nga din sige kag inom ni ana, ilabi na kung makainom, grabe jud makainom mga katropa. Sumala sa atong mga health experts, pwede di ay mabuo kanimo ang kondisyon nga gitawag na tog alcoholic neuropathy. Usa ka kondisyon nga din hinay-hinay na damage ni ay ang mga nerves gayud sa lawas sa usa ka tawo mga katropa. Unang magbinhod, manglaylay, manakit ang mga kabukugan, mga kaunuran, ilabi na stilog sa kamot. Ay nako po ha, basig dili rana resulta sa pagkakapoy sa imong trabaho, basig resulta na na sa imuhang pag-pirmi nga pag-inom o gayod mga ilimno na mga katropa. Ikaduha, anxiety. Even anxiety, ha? Isipin mo na, no? Kining sobrang nga pagka-problema, sobrang nga pagka-stress or pagka-goal, pwede po dahi magka... pwede po dahi kinimong resulta o gitawag gayod na ito o pagka-problema gayod sa ato ang gitawag nga nerves, no? Mga katropa. Adunay kondisyon nga gitawag na ito or bation sa usa ka tawo sa dihang... Grabe na kataas ang level of stress mga katropa. Kining gitawag datog hyperventilate. Kining hyperventilate, usa ni siya ka kondisyon nga ang tawag mura siya hapuon or kutason, no? Muna iyahang bation nga din mo ginhawa pirmig lalong kaayo hangtod nga murag maglisod o ginhawa mga katropa. Kana nga kondisyon di ay tungod na sa gitawag gayod na to, which is kadalasan bation dyan na sa tao nga din grabe na gayod kataas ang level of stress, especially kung adunan na gitawag na to anxiety. Kini magresulta gayod imbalance din na gayod sa carbon dioxide and oxygen level sa lawas. Mao nang maglisod o ginhawa gayod ang usa ka tao og uban pa inubanan ining gitawag na tog paminhod og panglaylay, no, dinha gayod sa tiil og sa kamot ang mga katropa. Mao nang gikinahanglan, no, sipon nimo very simple, usa lamang ka gitawag na tog wala na to ginapansin kini nga kondisyon, no. I'm pretty sure labi na sa mga lalaki din ha pag adunay mga stress. Wala kayo na ito na ginapansin mga katropa, pero wata na sa nga mo dahil grabe kini magkadaot, especially sa ato agayong nerves, no? Ikatulo, kining gitawag na ito repetitive strain injury. Buot pa sa buot, pabalik-balik, no? Pirmi na lang. Sa unsa nga din, adunay gitawag na ito strain injury. Sa diyang halimbawa ang imuhang trabaho, pirmi gayod nga mapwersa ang imuhang bukton, ang imuhang kamot, at in ang imuhang postura usab sa paglingkod or pagtindog.

sa lang ka position pirmi, mao na gitawag na tog repetitive strain injury. Moy usab sa pinaka common causes of having numbness and the tingling of hands and the feet ang mga katarapa. Possible no may injury ang imuhang wrist, forearms, even your shoulders or elbows. Mao na mahimong resulta usab. Or causes usab nining gitawag ay natong numbness and the tingling of hands. Pang lima, no, kining gitawag na ito yung vitamin deficiency. Mauni ang pinakadapat na itong hatagan o pagtagal. Halimbawa, safe ta sa itong mga gimbuhaton adlaw-adlaw. Narata sa office, dilikapoy atong trabaho, or ga-practice po ta o proper posture. No? Pag maglingkod man ta, ito ang gina-aim nga diin dapat every 1 to 2 hours, natay 30 or 20, o kahit at least 10 minutes nga stretching, or tindog-tindog, changing.

sa kamot or sa tiil. Amo nang aduna gid siya gitawag na to gadakong connection mga katropa. Manang take note ha. Kung aduna na moy pangbation din ang mga paminhod sa inyong tiil ug sa kamot. Ilabi nagdugay na kayo niyo ang gidala-dala ay nako po basig dili ra na simple nga pagpaminhod. Aduna na ay nagpaluyo kayo niya na nga mga kondisyon. Mao nang kinahanglan magpa-check up ta dayon ha. Diabetes of course, dili malikay kining diabetes mga katropa sa resulta gayod nga pagpaminhod sa ato ang mga katawhan nagkaron mga katropa. Tungod kay ang sobrang kataas nga level of sugar dinha gayod sa ato ang dugo, it can damage our nerve. Itawag nato na siya og diabetic neuropathy, no? The neurons in our body na damage tungod sa grabe nga pagkataas sa sugar din hagayod sa ato ang dugo mga katropa. Kana ang kondisyon, inubanan na siya o pipila ka mga simptomas, sama na lamang sa feeling very thirsty. Kanang pagbati nga grabe kauhaw. Pero pag inom mong tubig, taot-taot, ihi na po. Pagkaluya, paghanap sa pananaw, no? Then slow healing cuts. Kung adunay mga samad, dugay gayod maayo. And syempre, unexplained weight loss. Hala dok, namayat lagi ko, grabe ang pagkunhod sa kawang timbang dok. Ay nako po, basig doon na kay gitawag na to diabetes, ha? Atiman na dayon, tungkol kay kundi ni muna atiman, atiman nun dayon mga katropa. Kadugayan, pwede po dahil madaot ang imuhang nerve sa lawas. No, kung madaot na, mo na maginahinay na dok, ano akong tiil, grabe kasakit, dahil magtusok-tusok, grabing paminhod. Mura nagdi na bation dok, kung akong gunitan, mura nagmanhid. Ay naku po ha, base grabe na ang pagkadaot gayod sa nerves, dinha gayod sa imong gitawag na to nga lower extremities. Mas maayo hatagi pagtagad, napadun na kay diabetes, bago na to tambalan ng imuhang lower extremities problem, numbness and tingling of hands and feet, ato sa naasikasuhon gayod ang imuhang gitawag na to nga diabetes mga katropa. Peripheral artery disease. Unsa man pud ning gitawag na tog peripheral artery disease mga katropa, kabalo mo usa-usab ni sa pinaka common causes of having numbness and tingling of hands and feet. Although di kay nato ni mapansin pero mao ni ang usa-usab sa pinaka common ngano man. Bata na sayod mga katropa nga kining bitang pader or dingding sa agianan sa atong dugo, adunay pagka narrow or pagka kipot gayud ni ini or pagka gamay. Then, kung kinigayod mo kipot or bugamay mga katropa, adunay pagka problema sa ato ang circulatory system nga magresulta usab sa pagkakulang og pagsupply og dugo sa pipila ka area sa ato ang lawas, especially much prone kini ato ang lower extremities na halimbawa okay man ang imuhang nerve condition, sapat ang imuhang level of vitamin E, vitamin B, okay ang level. And then, wala po kayo diabetes, wala po kayo hypertension. Pero nga naman, dok, nga doon naman ko'y pagpaminhod sa ako ang lawas. Sa diyang gitcheck na to ang inyuhang iris signs, basig adun na kay scarf rim, venous congestion, or adun na kay cholesterol or sodium ring. No? Kana nga mga gitawag na to na siya iris sign or iris markings na makita din na sa inyuhang mata mga katropa na nagpasabot ka na nga imuhang blood circulation barado. Or adun na kay gitawag na tong circulatory issues or circulatory problems mga katropa. Kung naaka ni ana, sugot kag sa dili, bisan pa mag ikaw or healthy ang imuhang nerves, pwede gihapon ka batiyon o gitawag na tong numbness and tingling of hands and the feet mga katropa. Kani ko magpadayon kining mga symptoms, hilabi na magpadayon kining hinungdan kining pagkabarado sa imuhang dugo, ay naku po, no? Palayo po tawon. Basig usapon ni sa mahimong hinungdan dan possible ikaw gayod adunay gitawag na to or magka condition ka nining gitawag na to nga stroke mga katropa. Aduna na stroke, edi samot unsao na lang na samot na magka numbness and the tingling of hands and the feet. Mabitan sa mga katropa na to nga din nagipang atake og stroke, makita ninyo ang ilahang tiil, ang ilahang kamot, maujud na grabing magka problema.
halos di na kayo makalihok, mura na robot o lihok mga katropa. So, tungod kay grabe na gayud ang pagka-doubt sa ilang nerves. At the same time, ang ilang mga ugat barado na kaayo. Di na kayo makasupply ang dugo, di na kayo makaagi ang dugo. Walay gitawag na itong conversion of energy. Why kuso gayod na mga katropa, no? At utas pagpanambal. Tungod kayo ng tanaw ta sa oras 10 minutos na lang ang nabili ni natong programa The Secret of Health. Unsay maayong himuundok? Para gayod na matuldukan kining pagpaminod sa ato ang lawas. Tungod kayo na isaira nato. Kini day pagpaminod, dili ra day simple nga mga simptomas or dili ra day kini simple nga pagbati sa ato ang lawas. Tungod kay posible po day kini nagpasabot nga diin adunan day kita yung mga underlying health condition na kinahanglan og kinahanglan nato mahibaluan. Maunang sa mga katropa nato nga rin naminaw karon ha. Akong usbo no, kung kamo gani adunay mga gipang bati din ha nga pang minhod no? Sa inyong mga tilo gamot. Akong ginaawhag ang tanan magpa-check up na dayon kamo. Ilabi na kung dugay na ninyo nang gidradala, please magpa-check up na dayon kamo. Asa man mong gusto magpa-check up, nag-dool din na sa inyong lugar, pwede kaayo, no? Kung gusto po mo sa ito ang Yes to Health Clinic, ilabi nag-dool ra mo, mas maayo para mahibaluan dayon nato kung unsay mga pinakahinungdan nga nung aduna kay pagpaminhod din ha gayod sa imuhang lawas. Para malikayan na ito ang tawo, no? Kining grabe nga kondisyon ba? Gani kay prevention man jud is always better than a cure. Eh basig imuhang paminaw din na aw kira guro ni tungod ra guro ni sa kakapoy. No, tungod ra guro ni sa ako ang gihimo ganina. Pero kung taga-adlaw na lang, inana na lang dunay pagpaminhod mas mayo hatagig pagtagad kay basig dili ra na simple nga pagpaminhod ha. Ato tas pagpanambal. Bago na to ilhon ang pagpanambal mga katropa, syempre ato sang ilhon kung unsay pinakahinungdan nganong aduna kay pagbinhod. Amo nang baliko na to. Pag-check up gihapon no, ang usa gayud sa pinakauna nga lakang nato para gayud mahatagan nato og pagpanambal kining gitawag gayud nato na pagpaminhod no sa ato ang atiil og kamot. Number one, if you have diabetes of course, baliko nato bago nato tambalan ang imuhang pagpaminhod. Ato asang tambalan ang imuhang diabetes na? Ato asang i-correct ang disorder din ha sa sulod sa imuhang cells, sa imuhang insulin and the pancreas para pag mo-okay na gani ang function ni ana, may himo ng order. Then ang diabetes matuldukan hinay-hinay. Tuwa o sa matambalan ka ng gitawag na to o nerve damage. Vitamin deficiencies. O, pagtanaw na to nga din kulang ka o vitamin E, vitamin B. Hindi ato ang tudluan o mga nutritional therapy. No? Tudluan na to kung sa'y mga pwedeng kaunon, mga prutas o gulay nga diin idungag niya sa ihang pagkaon para gayon mo taas kining mga level of vitamins. Para gayod malikayan kining gitawag na taga vitamin deficiencies, nerve compression. Atong susihon kung aduna ba kay mga habits nga din na pirmi nimo ginahimo niya, pirmi gayod prone maipit ang imuhang kamot or anti-ill, especially ang mga nerves. Aduna tay mga physical therapy no, nga pwede gayod i-advise mga katropa to reduce this nerve compression mga katropa. Number one, physical therapy, of course, pwede na ito naging advice, exercise. Simple exercise like walking. Paglakaw-lakaw and then stretching. Dako kayo nagtabang mga katropa, ha? Ilabi na sa mga katropa na ito din, ha? Adin adunay sedentary lifestyle. Adin, wak man ito agakapoy sa lawas. Hindi man ito hago ang trabaho. Pero nga nung adunay pagpaminhod, basig adunay kay vitamin deficiency or circulatory issues, mga katropa. Nga magresulta gayon o reduce blood flow. Maunang adunay kay gitawag na ito numbness and tingling events. Exercise is one of the best, na? Para gayod matabangan kining gitawag na itong circulatory issues, mga katropa. Weight management. If you are overweight, one of the best gain a healthy weight or reduce a weight, mga katropa, na? Healthy diet. A balanced diet, rich in vitamins and the nutrients that will support health, nerve health, dako kay nagtabang.
kay pinaka the best doc ng mga pagkaon na para gayod na makasupport sa atuang nerves, na taas og B vitamins. Number one, kining gitawag na tog whole grains. Ikaduha, kini mga nuts and the seeds. No, mga almonds. Ay, naku po, grabe kataas na siya og B vitamins, mga katropa, no? Mga peanuts. The best ka ayun na, taas kayo na og mga B vitamins, no? Para gayod matabangan ang ato agayong mga nerves sa mga katropa. So, imuha na, pwede ni munang idungag, no? Mga legumes. Muna, idungag na sa imuha gayong mga diet adlaw-adlaw mga katropa. And I advise also, no? Kinigitawag na ito, massage sa therapy. Ako po kayo nagtabang, especially kung dugay na kayo na imuhang gitawag na itong numbness and the tingling of hands. Especially kung ikaw naka-experience na o gitawag na itong stroke. Tunay na naka-stroke, pipila katuig aming labay. Normal radyod nga din, aduna pa dyan kay batiyon nga pagpaminhod din ha sa imuhang tilog sa kamot. Okay, nga naman, isan pa man, naka-recover na ka sa imuhang stroke. Pila katuig aming labay. Pero ang hinungdan sa stroke, wala pa man na-correct, which is kinigitawag na ito, reduce blood flow or circulatory problem. Wala man ka naka-undergo cleansing, wala ka naka-undergo detoxification din ha sa imuhang blood circulation. Sugot kag sa dili, aduna pa dyan kay batiyon nga pagpaminhod ug pagkaluya din ha gayod sa imuhang lawas. And massage therapy with stem bath and ventosa, kining tulo, no? One of the best ako kay nagtabang, mga katropa. One of the best nga para gayod sa mga katropa na to nga din adunay pagpaminhod. So wayin niyo ni kani ato ang combination, stem bath and then massage and ventosa. Okay, ning tulo, the best kayo ni mga katropa, ha? Sa mga gusto mo avail, no? Kay kini ato ang massage and stem bath, massage and ventosa. Available ni sa ato ang tagong branch, mga katropa. Kung gusto mo avail, add to ilang ato ang Yes to Health Clinic branch, mga katropa, ha? And home remedies. Kunsa yung mga home remedies para gayod sa pagpaminhod? Number one, warm water every morning. Ayaw kalimot, no? And then 20 minutes sand bathing. And ato ang juicing therapy, pipino, carrots, and sayote juice, 1 glass, 9 a.m. and 3 p.m. Unya sa gabi, naapod tayo hot foot bath. Ang hot foot bath, magpabukal kag tubig, daghana, butangig dahon sa gabon or bayabas. Unya, haluin tayo gluya. Usa ka kutsarang asin. Kanang tulo, monay combination, ha? Imuha ng pabukalan, pabukalig dugay, hantod nga naglaheng kulay sa tubig. Kunya, ibutang dayon sa balde. Haluig normal nga tubig. Of course, padi kayo init, sakto lang nga makaya nimo. Waa, kuha kag lingkuranan. Paglingkod, unya, idultong balde, ihumul ang duha katil. Monay gitawag nga hot foot bath. Mutabang na para gayon mukusog ang sirkulasyon sa dugo din ha sa imuhang tiil. Labi na ko ang imong tiil mismo maoy gayon ang gapang binhod gayon, mga katropa ko. Ang kamot po yun na binhod, samtang gahumol ang tiil. Pagkuha po og tubig, butangis, gamayang planggana, ibutang sa imuhang lapa-lapa, ihumol ang duhan ni mo kakamot. Ha? 15 minutes, imuha nang ihumol every night for 15 days. Unya, suplementuhan dayo nato og mga B-complex, kauban sa flaxseed oil, our premium D3, and Santon Vitamin C. By God's grace and help, pwede na itong ma-revive, no? Ang function gayod sa imuhang nerve, especially kung ang pinakahinungdan is blood circulation, mga katropa. And lastly, no? Samtang gahimo mo nining ato ang mga modalities, of course, Santon Plus Gold, usab sa pinakanindot, mga katropa, to cleanse and to give us enough nutrients na gikinahanglan sa ato ang lawas. Labi na kay aduna kinigitawag na tag malunggay, spirulina, no? And ang palaya, one of the best herbal medicine that will cleanse our blood circulation. O nandako kay siyag tabang sa mga adunay gitawag na tag numbness and the tingling of hands, mga katropa. O ba ni pa yun, no? Sa pag-inom sa ato ang premium D3, mga katropa. Wa naman tayo igong oras. Dagan salamat, no? Sa mga niuman. Labi na sa mga naminaw gayon sa atong programa The Secret of Health, mga katropa. Akong kamong giawhag, if you have a health problem, especially
especially kining numbness of hands and feet. Ilabi na kung kana gipaluyuhan sa inyong high blood, sa inyong diabetes. Kung gusto mo musuway og mga herbal og natural nga mga pamaagi, welcome kamo nga moatugay sa ato ang Yes to Health Clinic for just 15 days. So 1 month mga katropa, by God's grace and help, pwede kayo na itong matuldukan ang inyong problema sa panglawas. Again, salamat. Nawa na mataigong oras. Ini sa gihapon ang inyong health consultant at si Jenny Druda. Maguban-uban na usap kita. Ugma, no? Mga sa gihapong stasyon, mga sa gihapong programa The Secret of Health. Aga, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping ang kanimo. May adlaw tanan. And God bless us all.

0: lang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat sikayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
1: 89.1
4: Abang na
3: Clarex!
5: Exciting!
6: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: sa Clarix sana.
1: Exciting!
2: X-Rated sa XFM.
3: Until 3 Cebu, sa istasyon na 88.3 XFM Cebu. Katropa mo! Exciting!
4: XFM.
5: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Ingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Pibo jod ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix.

Atong Plus Coffee Mix gihimo sa natural na ingredients mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix kapina, gamot pa mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: Salamat po ko sa pamigang ni Insurance Aning Akata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check the check yun. Kung healthy ka, gikan bata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil, adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong pabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus Herbal Soup.

sa XFM Cebu Philippine Standard Time 1:41 in the afternoon, mga katropang oras atun sa inyo ng Synthone Plus Coffee Mix. Sa mga katropa nato din nga into coffee, well, I guess the right partner for your daily routine ang ato ang produkto sa Yasot, ang Synthone Plus Coffee Mix, adun ay malunggay, soya powder o mangustin, mga katropa. And someone like me nga dili pwede mo inom mga kape nga magkapahapdo sa ginawaan, I guess the best partner you could choose on your daily routine, as especially on your coffee game, ang ato ang kape tungod kay non-acidic siya, mga katropa. No caffeine, lactose-free, and of course, high in fiber, kay tungod lagi ka doon na tayo, soya powder, mga katropa. High in protein, low in saturated fat, and of course, cholesterol-free, lactose-free. Synthone Plus Coffee Mix, mapalit sa nakinig butika nationwide, mga katropa.

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: Puxa com a tua banana.
1: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
2: Naunni ang putoy sa inyong kinabangon. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anong at tagwayang talan.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

Rated.

Nganong ni Tingo nga wala ni On. Sugo sa maing pamatasan, may labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. May adlaw ka ninyo sa mga suking tigpaminawan sa programang X. Ito guys, super X-rated. Sa programang X-rated din sa istasyon sa XFM. Ang so tampo nga atong hatagan ng pagtagad karong nga adlaw adlong Martes kining usa ka miyembro sa LGBT nga taga Davao di Oro. Kini maong tampo nga ato ang salusaluhan karong hapuna. Atong tagaan o giuluhan ang gugma sa mahuyang.

0: RC. Mayong pagpaminaw dinhi karon sa Davao. Madunggan ka dinhi sa may 97.9 Davao Katropa, 107.1 Tagum. Bitaw. Bitaw, DJ. Palihog. Tagualang ko o tawgalang ko. Sa pangalang Joven. I need a Ed! Ed! Ed mag-ana. 26 anyos na ko, DJ. Minyo ugmay mga anak. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. May tungod kini sa nahitabo sa akong kinabuhi. Hangtod sa asa mangyod. Hangtod kanus amang yod nga kaming mga mahuyang. Makakita og taong higugmaon kami. Dili tungod kay senda na mong Gcash. Dili tungod kay mapalitan na mong sapatos. Apat tungod kay gihigog mami. Unconditionally. Pero aron yun din yung masabta ng tanan? Ingnon ko ni ini pagsugod ang akong sugilanon.
1: Kagmayo ni Noel?
2: Usan draw.
1: Uy, akoy! Naigugmang akong BFF.
2: Usaw ba na ako, Annie? Uy, na magkauyab yun, me.
1: Aw, sulti siya sa imong feelings niya, simple.
2: Mayo ka, ha? O, sige, mangita ko, mayong timing, ha? Magkasulti ko niya sa tinuod na kong giba.

0: ba ka matuo ng love ti ko, oy?
1: Sabah da, oy. Kung love ko ni mo, bisag unsa pa yakong pangayoon ni mo, imong ihatag.
0: Oh, makahatag ba ko ni mo? Pero ko na ako sweldo. Muhatag ko. Pero, para sa pila sa kayo dako. Kaya sir, pag yung tao niya akong trabaho, ay kay ba, biya, kano. Mong, ayun sa kayo pangayong dako.
1: Sige. Pero bantay ha. Inig sweldo ni mo.
0: Ulagi. Unya, sama. Kita na.
1: Say,
0: kita na ba? I mean, uyab na ba to?
1: Ay, unya na lang kung makahatag na ka sa akong ipangayo ni mo nga cellphone. Abisa lang kung ka ng baratuhon lang gud. Okay na lang, basta doon na lang ko yung cellphone.
0: Sige, oy, inig

0: Nuelo! Uy, kumutang sa kong kalipay naman kayo. Uy, yam na gintang duha.
1: Lagi?
0: Well, mag-date niya.
1: Aha. Kwan? Doon na pa mong kuyla ka ron?
0: Gabi pa man.
1: Kwan ka lang, sa gabi pa masal kong lakaw. Ako na lang, sa sunod na lang ta. Okay?
0: Oh, sige. Love you.
1: Sige. Adun ako.
0: Lain na ni mo, ay. Di man ka mo response akong I love you ni mo.
1: Ulagi, love you to.
0: Oh, thank you, Noel.

0: Sure jud ka ni Noel nga mo seryoso na nimo?
1: Yes, Doy.
0: Di ka? Nga ang imo ra niyang kwarta ang giyapas anang tawhana?
1: Ah, basta. Mahalon lang ko niyo. Okay na kay ko, Ana. Okay na kay ko.
0: Kasimang ba nimo, eh? Ang akong pangutana, kung mo seryoso ba siya nimo?
1: Ay, basta, oy. Feel na ko nga magkuha gid ako ang tinod anay gid niyang gugma Sandra.
0: Ay, ambot lang gid nimo, Ed. Di gid ko sure, Ana.
1: Ay, basta. Love na ko siya, Sandra. Love na.

0: Ano naman yung mong cellphone?
1: Kain ka ng nyawa man?
0: Ha?
1: Katugapon, nag-inumis ako barkada? Kaya, tungus akong kahubog ba?

0: nakatila man tuod ko Himaya DJ. Pero nanigurog yun og maayo si Noel. Pero okay lang, kaya at least nakatilaw na gyud ko niya. Og dili gyud ko makalimot atong higayuna DJ. Og na-feel nako nga in love na gyud ko og maayo niya.
1: Sa nawa ni mong cellphone.
2: Tay, palagod. Ganong nagpalit man ka nga, wala pa takain lang nga magpalit og cellphone.
1: Ay, doon, gipalitan ta lang ko. Kaysa mo na ko sa pag-communicate ni mo kung dili ti kapalitan.
2: Ed,
1: yun na natin ka-love, Noel. Mong ihatag ko ni mo ang tanan.

0: ang anang imong oyab-oyab, Ed.
1: Ma, basta nilagod ko. Ako man ikalipay ko.
0: Kalipay, bitaw ni mo. Unya, kung maunsa ka, dayon na ba dayon kagilakila kung mapakyas na kasgugma?
1: Ma, dear, akong isaad ninyo ni Papa nga. Ni akong pagigrelasyon ni Noel, akong paningkamutan na makayaran ni ako. Uguay mga babag sa mga relasyon.
0: Hoy, Ed, naunsa ka man. Kanusa pa man mabutang sa imong utok nga di gyud ka mo makadayon o makaduga ng inong relasyon kay parehas mong laki.
1: Tiya, oy.
0: Mauni ti man eh.
1: Di ko nani ko sa Ginoo, maong siya ra ang makaibaw na ako. Pagkatagan ako niya o kalipay. O si Noel. Si Noel ang akong kalipay.

0: sumangka. Kaya kamu sulti na ako. O sa may ibang problema, ha? Anong sige magaghila?
1: Kung kanag ipalayas ako sa mo?
0: Usa?
1: Dahil bawa na pagkos las mama nga. Bahin sa ato ba? Tulasyon. Ipalayas ko.
0: Ano nga?
1: Ay, tanyo eh. Asa mong kupalingunan eh.
0: Ikabalak ka. Kung na problema ka, ana. Ikabalak ka. Di kita mag-ipon. Huwag adot sa layo ng huwag

0: ngugulay ni sulti. Ako nag-think lagi ko positive. Mang-wish me luck ng long day.
1: Nalasike. Pero, pag-amping bayad dito ha?
0: Yes, dai. Ako rin bahala sa kong kagalingon. Ug dili ka sa bangin, babalaka na ako, okay? Naman sa bangin akong mahal.

0: sama ka. Wapag ganit ay buwan din yung nagpuyo. Pero magsigil pa lang kaglaglaang. Kunya nakabarkada naman dahil yun ka.
1: Anga, mag-imong kong gamso dinis kwarto. Inip kayo. Ay, sabi ka. Natural. Pagkawas-gawas ko. Gusto siya nga gusto ko bago mga amigo ba? Nonsa. Kita lang doon ha, pero may mag-istorya din eh. Ay, nagkupog niya yun.
0: Sige, sige. Promise ba yan, Noel, ha? Hindi ko ni mo ilisan.

0: Artis.
1: Kinsak ka? Ngaligi ka sa gawa sa among gipuy-an ni Noel. Kisamang ka.
0: Ako? Uyap ko ni Noel.
1: Usa? Ay! Ayaw ba umidya, miss?
0: Huwag ko mong umidya. Adtoa si Noel sa sud.
1: Oh.
0: Kay nang hipos na siya sa iyang mga sinina, kay mo pahawa na siya din, he.
1: Noel! Noel! Ayaw pagbiya!
2: Ed, suga lang kayo, ha? Kanang babae ka na sa gawas ba? Ako nang uyab. Mabdos na siya sa among anak.
1: Sa!
2: O mag-ipo na ni. O bubiya na ko din iuban ni mo.

gidat-og na ko ang kalibutan, DJ Chinita. Mura ko og piso nga nabasa sa uwan. Wala ko makatingog. Igot na lang ko sa paghilak. Sakit kaayo ang nahitabo din hinako. Gipugos na ako pagdawat ang tanan. Bisa pa man nga halos mamatay-matay ko sa akong gibating kasakit, DJ. O sa katuig na human milabay ang nahitabo. Nakikita si Noel na ako o giyado kong pakuguson sa iyang anak. E tungod lagi daw nahimo kong parte sa iyang kinabuhi. Maong ininang ko sa iyang anak. Og DJ, namaray siya og leksyon rin ako. Kininang kay para patagong leksyon. Para daw adunay salusaluhan human sa bunyag. Og amo niya nga ako mga pangutana. Angay ba nga dawato na ako ang invitation? Kamamahimong ninang sa anak ni Noel. Ayaw. Angay ba nga mo sponsor ko sa ilahang bunyag? Mahatag mag-litsyon, DJ. Sa tinuod lang, love pa na ako si Noel. Moron. Huwag mo sugot ragid ko nga mahimong kabit sa iyang ka-live-in. Ayo mads, we. Unsa kay akong himuon, DJ RC? Inyong magtatampo.

0: England Dan. Brokenhearted me. Unsa gid buhaton? Unsa gid buhaton di ay? Unsa gid buhaton ni Mads nako? Kanahi gugma pa magid siyang Noel. Actually, sayon ra kaayo tubagon ang mga pangutana ni Ed. Apan, dilibot pa sabot nga sayon para sa atua, sayon pod para niya. It's never be the same. Ay, maingon nga, ah, kaday na to, kabaw siyang giilad na siya, kabagagnawong ni Noel. Lisod kaayo gyud baghuon kung ang tao na higugma. Lisod kaayo ingon sa iya, banga ka na nga, no. Okay, gibati, magod na siya, o ka nang, sige, bati daw. Gibati karon sa ato ang sender manggood. Naigugmara siya. Oo. Dili na basta-basta nga mausab tungod lang kay ningon tadiri nga dautan si Noel apan. Adunay na ipagbati nga gibati. Adunay siya pagbati gugma. Bisa pag unsa atong ingon ani. Dili ko sure kung tumano niya. Pati isa lang akong sure ko. Kaibaw ko, Ed, nga you have the respect for yourself. Kung nakirespeto sa imong kaugalingon, I know for sure, dili mo i-allow imong kaugalingon nga maabot ka sa susama ni Ana. Mo-sponsor jug kag inasal dam, mo-hatag jug ka. Pagkahuman nga gibiyaan lang kanya sa ER. Ana si Jewel Bessa o. Wala na lang tatugi po, gifa fall. Wala na lang tatugi fall iyang love ni Noel. Unsay gifall? Unsay ipasabta ko Jewel Bessa? Gifall o gifall? Dili ko sure pero same. Oo, kaya siya wala lang unta daw gifall. Basta kabaw ko ang pasabot ni Jewel Bessa diri bahin ni sa advice niya. Ay na siya, kung wala siya kabalo, kay wala siya kabalo sa huna-huna ni Noel. Bahin sa lechon, DJ, ayaw na lang dyan ihatag ang lechon sa iyong pamilya. Aron, pod malip, ha? Ayaw? Murag, hapit ako sa puton. Hapit, kanang, whoo! Ayaw! Balik ko na ako basa. Feel na ako makasabot ko pagkaduhaon na to ni. Wala na lang to gifall iyang love. Gifall iyang love ni Noel. Feel na ako kay gifull ni. Gitodo ba? Todo bigay. For me, that's the meaning. Ay na siya. Kay wala siya kabalo sa huna-huna ni Noel. Bahin sa lechon, DJ, ayaw na lang jud ihatag ang lechon sa iyang pamilya. Aron pod malipay iyang mama, iyang papa. Dili ipahatag, pero aron malipay. So, asa man mo lugar dili ron? Asa man kumaka... Pero fear ko, kasabot na dyan ko nga, dili na ipahatag lagi daw, kay para din maisahan. Tama ko, Jewel Bessa, no? Press 1, Jewel Bessa, kung tama akong pagsabot, trikin na rin kamot, should be up down ko. May hapon, katrapay DJ, Gikan Kai, Al and Arlene Tlasibe. May hapon, DJ Ars. Shoutout, okay. Open lang itong linya, mga katropa, ha? Pwede na mo manawag. Oh, Visayas, Mindanao. Open ang atong linya sa mga gusto mo tambag. Pero kabawasan taani nga, sa ilang kinabuhi, di sa sila katambag. Pero pag abot sa laing kinabuhi, hala! Best and tambag. Ano naman, good na. Nade karon na minaw ang mga taga 98.5 XFM Kanlaon. Isa po na sa mga kusog manambag na sila din ha. Ano wala man ko nadungog at tawag ikan sa Kanlaon. 101.7 XFM Bukidnon, 92.29 Gilingan, 95.9 General Santos, 107.1 Tagum XFM. 97.9 Davao Katropa Digital. 89.5 XFM Pagadian. 99.1 XFM Mati. 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. Hello? Another one. Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello po.
0: Sino to?
1: Zenaida Isla.
0: Zenaida, all the way from 102 XFM Cotabato.
1: Tama ka.
0: Maying hapon sa imuha, Mads. Unsa man.
1: Tagwapa.
0: Thank you. Kabaw, gini si Mads na ako ba usaw ko pag atik-ati. Pero lang pa'y ato, nakabing madyug ka.
1: Gwapo pa yung mong tingog.
0: Diba? Turek. Tama, dyug ka diha, ma'am. Diha, sa kanagang sayot din mo sa imong kinabuhi, ma'am, karoon ka na tama. May taon.
1: Magpipay na ko kung wala ka sa imong program, mag-uol ko kay Dugay kayo mag-uol.
0: Aww. Sige na lang, ako hang yun, si Dok Remilituoy nga mo, duty na lang kung Sabado. Pero kay nakadungog magkasato X-rated nga ko, Andra, ma. Mangutan ako ni mo. Oo, unsa may ika, ako naluoy bi ako ni Ed, ay. Dili ba yung alali mahigugma, ha? Kala nahigugma na magod si Ed. Ikaw, unsa may maingon ni mo diha kay Ed? Ed.
1: Ay, muna ako saya, ha, nga. Hindi na si Noel, kinala siya, nana siya kalimin. Ayaw siya taga-iglitsun. Bukang mo.
0: Ay siya taga-iglitsun, kaya ba siya nagdi na mga ubaboy?
1: Yatag na lang nasa imong mga, imong mama o imong papa ang litsun para sila malipay.
0: Oo, arang high blood sila, anak.
1: Ayaw lang si Noel, kay maglagot ko, tagaanin mong litsun, yung ginuangan.
0: Na, ipabarangay daw ka niya, Ed. Kuy,
1: ipabarangay na kung matang kong mission kay mag-sit. Ano si Noel pa?
0: Ngayon siya pamanggiyod nga. Wa man ta siya gitarong anong tawhan na gipasakit. Gipasakitan man siya. Betaw sad, no?
1: Gani, magbisag anak lang si Ed. Utan po siya nga. Iwanta pa nag-iabuso ni Noel. Kaya gigamit lang niya para makakita siya guyab sa layo.
0: Na, ana dili si Nas Pegarido o. Why siguro mabalik panggay niya kay naaman siya'y money.
1: Yung mabalik si Noel saya ha, para sa mo gasto sa anak ni Noel.
0: Oo, palit pagpanggatas. Kanina ba yung ubang ganang laki na katilaw po do giyads nga mo gasto, no? Abusado sa gaay mo ay mahubag unta na yung kigol. Oo,
1: bawalan yung
0: Salamat kay Katropang Zenaida all the way from XFM Cotabato 102.1. Ayan, Katropa mo!
1: Exciting!

gid na oy. Nice music, love it. Mahuyang kay ko DJ og makita tika. Kara ang Miller Perez oy. Sure Jude Miller. Uli ka fiesta sa ato ah. Nagdiri naman si nag-chat-chat sa ato ang comment section. Pag ako messenger mo oy, ipaninyo mang iparamdam sa mga happy to mo kaog inasal. Kani si Marina Sosuelo on chat-chat sa diri. Hi DJ! So nakita na pud ta ka na minaw na pud ko sa FB. Exciting! Oh, Felix Ramoguera, hello DJ Poy Balasabas, hello sa inyo ha. Balik ko na ako, open na nga to ang linya. 0995-994-6868 mga katropa. Open na nga itong linya, 0995-994-6868 para sa inyo hang mga violent reaction. Para sa inyong mga unsolicited advice nga wala man ta mo pa ngayon advice. Just lang, uy, hatag mong advice. Uy, kinahanglan kina sa itong letter sender. Kinahanglan good, kinahanglan nila og mga options. Kinahanglan nila nga malandagan sila ba. Muna makasabot, resad ko pwede. Wala agi alang-alang ni Teresa Carve Benigno iyang comment din hiki. So ato ning bas, hala grabe sa ka naka-comment ma'am, isa man sa ka one whole sheet of paper. Basahon na to ha, muhunat ko gamay. Ed, please, ayaw jud paghatag og litson. Or himuon pa kaninang niya kay ganito nakagsigig pangayo og mga kinahanglan sa ilang anak. Og I know, kanang imong gugma is pagkakaroon rana kay wala pa ka ka-move on. Pero kung imo, gani tumanon imuha na na. Basta ang ako lang. Unahas ang gugma, ang imong kaugalingon kaysa ubang lucky Ed. Lucky Ed. Please, ayaw dyan ang pangatong religion or himo pagkaninang kaysa gamito na kaanak. Sige, pangayon sa kinahanglan sa iyong anak. Huwag ano ka na imong gugma, mahumana na. Huwag ka na agang wala pagka-move on. Huwag ka na imong tumano, na imong nabasa, imong kolang, huma. Kanoon man na mag-ibali kong type 3 months. Uy! Pero bitaw, gusto gin si Teresa sad. Ayaw na hatagi og space si Ed nga pwede pa kanya gamiton. At to sa iyang papa og mama DGRC ba akong gipasabot, ayaw ihatang ang reaction sa iyang lalaki nga nagpabuak sa iyang kasing-kasing. Ana. Klaro nga niyog type sunod ba kay oh, klaro kay nigin ako siya masabtan. Oh, good afternoon, DJ Arsha Pasada, San Carlos City, XFM, San Francisco, Digital! Yan, may bagpapainaw sa inyo rin sa San Francisco. Ah, San Carlos, uy! San Francisco naman. San Carlos Digital, XFM San Carlos, Aspasio Darwin. May pagpaminaw ninyo din na, ha? Makalagot si Noel, uy! Mapahimuslanon side, kita ba'y mahigugma, di ba'y lalim? Tinood ba'y ay? O tinood, dilil ay mahigugma, uy. Nga dilil, abila, dilil, masuklian.

0: Ah, tagaan sa nakog oras o panahon to pipila ka mga pahinumdum diri Ed, ha? Mubalik mi Ed. Ay, na pa rin tawag Ed? Okay, pasod na Ed. All right, hello.
1: Hello, may hapon.
0: Oh, akin sa man ni.
1: Si JR Delivery sa Hoan, Mindanao.
0: Ay, hello. Asa mo ka sa Mindanao? Cotabato, North Cotabato, Mako, Bako, Dabo de Oro, Mabini. Kumusta yung mga congressman din, ha? Ni yes or no sila sa impeachment?
1: Ah,
0: Osamis. Osamis. Alright, si JR sa Osamis. Nadunggan ni mo nga itong X-rated drama. Unsa may maingon ni mo? Kay Ed.
1: Ako ni Juan Bibi, advice niya. Hindi na siya. Kung gusto niya makutulin ng Juan, kung may tips niya, hindi na siya makugo sa yahan, Juan. Sana doon siya makugo sa bata sa Juan.
0: Oo, oh, dito.
1: Juan Bibi? Ayun mo, tingnan mo.
0: Tarong, oy!
1: Hindi na makugo sa bata. Makutul niya din ang communication. Aron, hindi na po siya makatag-lisyon. Kung gusto siya makatag-lisyon, doon na ako. Aron, makakaw-lisyon.
0: Maro-maro po ka. Pero bitaw, tama po ka bitaw, eh.
1: Umuho naman na siya, gatasan, good.
0: Posible, good na siya.
1: Umuho na siya. Oo.
0: Di ba sa ingon nga daw na itong pagtanaw kay Noel?
1: Mangayo na po siya ni Ed.
0: Bitaw, o, nang gininang kay mangayo dag inasal di ay.
1: Ay, pa, itadala niya doon si Mindanao siya ay inasal.
0: Ah, hunit na po kay Litson. Ay, ya. Pag abo sa Mindanao, gitanggalan na guyo. Oo. Oo, ulo na. Pero ako, ganahan ko sa ulo. Kaya lataan man ng ulo. Ay, mong lechon na kawali. Si kawali, lechon paksil. Oo.
1: Balik ka na to sa Cinder ni Edong.
0: Oo.
1: Siya mo. Kumain mo, mag-call na siya. Mag-ulis ang Cinder. Mag-ulis ang account. Darong doon siya mag impact.
0: Porto, kailangan kang ikachika. Salamat kay JR. Salamat kay JR all the way from Orient, Misamis Oriental. Perfect ka dyan at dahil dyan. Occidental, Misamis Occidental. Correct?
1: Salamat, DJ.
0: Thank you, JR. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Pakuratan ako si JR. Another caller. Sabi na kung wala yung manawag, huwag mo ito mag-ad stop. Hello, may nga hapon, may pagpaminaw, himaya o pagmaya.
2: May hapon, Daisy Rina, Kineta, Grupa.
0: Kana. Isang kakapugnan, oy. Wait lang. Sure, d'yo kung kaibawa na ka sa imong gipadadi o sa imong gipadadi. Yes, kaibawa na ka. Unsa may maingunin mo sa itong letter sender.
2: Ang ako'y kay nga no, di kita ka-blame niya kung hatag siya. Kaya kung mga tinood, magpaka-tinood yung sagdili, isagsayok. Kaya doon na ako, di ba?

0: kagitan, nasakitan siya. O, ipasakitan. Hindi nang gatasan. Ako, ano ang pwede? Wala, ano ang pwede mong hindi gatasan? Eh, wala mo pwede gatas. Ito mo pag-atas. Meron na nino, eh, kung mga nagka, dili na nato. Hindi mo naigin yung nagtapog na ito, iba, dili ang gugma.
1: Yes.
0: May money na itabo na ako karon, and okay na. Dili man siya maangkon nga siya, pero kay baw po nga siya to. Nasa di kalintan ang inyong at na nahimong titik o kabangin sa inyong kagahapon. Charles, pagkat na ako akong mama.
1: Pagkatan ako ni mo, nadi na nauyab kita kasamal di ay?
0: Dili na kasamal, dili. Lalang ko'y nai nang gamandil. Ambot. May similarity ng good or
1: bad. Okay, taga-samal man siya. Kabalo ka asang samal? Sa Davao
0: na ako ma-istorik ka. Ma-initional ko ka lang. Wala, higit na ko ako mama.
1: Abi man kung ako nakauyab kag taga-samal.
0: Dili, dili. Ah, Davao na siya na ako siya ito si Algabi. Kaya nga naman yun ang bago na kong number. Dili man niya ito bagon. Itatubag niya lain kung karahan niya number akong ganito. Itatubag siya.
1: Ooh. Ayan. Ala, may chismis.
2: Ala!
1: May chismis.
0: Sa kanan, mga kapay kay Balonga, ang gumabisan sa'yo, magpakatinuhod, magpakatotoo, bisag dili, makatarungan mo, mangita din siya katarungan. Sa iba, dili ang gumamunay niya sa buklit. Ipita ni mo it, pero inong dumi, why mangilad kung why magpailad?
1: Correct! Correct. Thank you, kaayo. Pasyatan sa'yo mong pasyat yung mama ni mo?
0: Iglit lang ako, happy birthday ang akong mama nga si Nuya Indy. Sa population ba dyan si Bo? Yes, ako mga isoon na nadiha, napi-happy lang mo kay sorry kay di ko kabiya dyan kinisod kay biyaan.
1: Sa naman taong ko, eh, busy na kayo ka. Dili nakakapanguwag na yung mong kalaki ba? Saka busy. Ay,
2: ay,
0: lagi ako, manguwag magani ng umang na naiba na yan. Kaya ka guman, Daddy?
1: Oo, oh, umang, oo. Oh.
0: Manguwag magani na yan. Manguwag din, amudagan. Magaling, nangita ko, laki nga di ba? Bahalan din ako, madayon basta na ako, eh.
1: Okay. Oh, na si Almi Mata din, oh. Salamat kayo. Katropa mo.
3: Excited.
1: Gagian ko ni Katropang Almi Mata kasumbagun ko rin siya sa kuano. Sa pagkakaroon mga katrabo, pati tawag yung katrabang Doc JJ, no? Sa ako sa tagaan siguro ang panahon ng oras at pipila ka mga pahinom. Dumabalik na taod-taod mga katropa sa programang X-Rated. Kaya hantod alas 3 sa kahapunan. Dinilang gapo mo na mina, no? Sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo! Exciting!
4: X-Time Check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Time Check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: XFM.
6: Exciting! Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: at sa kaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Si I si Alvin. Biker na si Jig Kasubawan. Isip ko sa kasalikway. Spring did kong natumar o premium D3. Lako ginasipon o kasubawan.
1: Premium D3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo. Food supplement for men.
4: Ako si Yomari. Isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho. Pero bisag ka. Uy, always ang gap na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit ka.

0: limo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 2:40 na sa kahaponan, mga katropang oras. Ito sa inyo ng Santon na Plus Coffee Mix. Hapon na po. Tingka Pinaside. Coffee is life sa ito, mga katropa din ha. Nga dili mabuhig walay kape sila matag-adlaw. Sina ko, hindi ko pwede wake up yun dahil mangita dyan ko o kape. Well, make sure to choose the right one coffee on your daily routine. Mga katropa, doon ay manglunggay, soya powder o mangustina nga ito ang produkto nga Santon Plus Coffee Mix. Muna yung nga pinaka na nambal pa. Santon Plus Coffee Mix. Ayan, din na ko ni Dugayon. Kikong Dugayon pa nato ni Maadanta sa laing programa. Maunang... Pasahaw na ako ni mga rant dili sa kuang comment section. Isog duman kay mo para kay ko ano. Before ko mahatag sa kuang akong advice, ania ang ako ang dugang mabasahulon dili kada kat ba ni o. Oo, basi niya mangluod mo ba og di na ko ni mabasa, pues eto babasahin natin yan. Hindi natin yan. Ipabalik na ninuway lang imong nakatag niya para nakaipalit og litso niya. Oo. May isa ka mutambag, diba? Pabalik daw, moms, kaya para na daw kaipalit og litso. Kung usa man to'y nahatag, yung problema, nababada siya ikabalik. Naman ay pangutana, good. Ed, sumbaga na si Noel. Human natagi na yan og litso nga hito'y nahatag. Ana. Ipasumbag pa, ipa... Unsa hilaw pagig ni Lichon? Grabe kapag ka maldita ni Charlene oy. Glenn David. Hi Ed. Please choose yourself. Guard your heart. Kay mo abot ra ang tao nga mo value nimo. Og higugmaon jud ka og taman. Kana si Noel, gamiton lang ka kung ana kung kaana. Kung musugot ka, kamay mong ninang niya sa iyang anak. Ayaw itolerate ang iyang pagkabagag naung. Kana, exa, ako dyan siyang exa. Ana. Pero kung muhatag siya DJ, sa ato na lang, dagang pagmabusog ug malipay, muapil din si Teresa ay... Mutira sa glass sa litsyon si Teresa. Gitake to in tawo ni Joel Besa ang iyang comment kay wadyo ko kasabot ganiha ay medyo na ano dyan ko ay. Pero nag-gets naman po dako Joel. Taro nga ragin yung type lagi. Kaya aron dilita mag-levog diba aron mahatod din nato ang tama mga mini. Og ani ay na ang tambag ni Chinita. Hello, Ed. Mami. Nahigugma naman ka, Mami. Gets na ako nga masa karon gidangi mo kasing-kasing magpabilin yung ka nga adunay pagbating nga to kay Ed. Apan dili na bot pasabot, Mami, ha? Oh, dili man ko ingon makagets ko ninyo kay lahi ra bagining gugma sa mga mahuyang. Oh, di ko moingon ay nga nakasabot ko nila in a way. Pero as much as possible, mo gini ako nasabtan. As a human being ni Mami. Ayaw na ibutang imong kaugaling nga, mahurot ka ba? Eh what if maglisod ka og recover puhon? Amay moingon ko nga, hotdon na nililang kaugalingon. Wala may problema no, kung we want to extract everything. Pero ang problema man gud, what if dili na to kaya ang recovery? What if along the recovery, during the recovery, the more ta mawala sa tong maloose path? And dili ko gana mami nga ikaw tungod magubay imong imong pang imong diskarte sa life tungod lang anak ni Noel. Ganun yung pagkuha sa imuha og nina. Kahibaw manggod siya nga naigugma ka niya. Ut pasabot bisa kung sa iya pangayuan sa umaabot nga puhon. Dili ka mo dili tungod kay kahibaw siya nga dako kagugma. Pero mami, palanggay mong kaugalingon. Ayaw itugyan sa sama ni Noel ang imong pagkababahi. Oo, ano na pa'y tao o lalaki nga andam kang bugaon sa hustong panahon. Dili tungod kay gipalitan kag gipalitan ni mong sapatos. Dili po tungod kay gipalitan ni mong cellphone. O ana lang na mami. Basta mo ra kung maingon mami ha. Ayaw sugot. Ako ha, moingon kog ayaw sugot. Pero at the end of the day, unsa may imuhang buhaton, imuha man gyud. Naarami din hi para mohatag sa imuha og kanang mohatag sa imo og kanang suisoy. Lamdagan imong panghuna-huna. Kay at the end of the day, whatever your decision, that would be something that you will follow. I will follow you wherever you may go. Sige pa, laban lang ka ha. Laban lang, laban lang. Ay, nako ah. Di ko ka-judge sa imuhang kasing-kasing, mami. Dahil gugmara ka. Pwede ba't pasabot ka kinalang pasakita ni mo, ha? Tama na to, mami. That's enough. Tabagi ko, DJ. Di naman yung mapunga na akong gugma ni mo. Okay na ako, madarama na. Ikuha na. Sal-sal. Basta mo na ito kung maingon sa imo ha, mami ha? Oo. Napag-itaw nga mo dawat sa imo buong-buo. Oo. Dawaton ka nga way pagduha-duha. Ina, wala ko igong oras mga katropa, nahurot na dyan ang ako ang panahon na sa pagtabi din sa inyohang programa, sa inyohang, sa inyohang programa naman. Sa itong programa? O, programa na itong X-rated o mapuhon na po. Adlong Miyerkules, kapaspad sa panahon. O, diba parang kailan lang man tayo, parang kailan lang man na nag-weekend. Karong mag katunga na po, ugma, katunga na po sa week. O, naara ko, mami. O, naara daw si Kuandri. O, mami. O, basi ganahan ka, mami. Kaya pangyura man doon niya, N-Max man sa daw. DJ Reyna, kanusa ka mo ani og bantayan? Kay sugaton, yung kanamo og banda. Apilan yung kapitan ha? Gusto nyo kong apilang kapitan din ha? Giyod kaya aron na, welcome to the new world. Martis, pagani DJ. O na, ugma, Wednesday na, katunga na sa simana. Uwa sa Wednesday, Webes na po. Salamat kayo sa pag-uban-uban sa kuha ha? Gikan pa alaunahang tod karong orasa. Sweldo na daw, ting sweldo. Tama di ay no, ting sweldo di. Alin, nakalimot ko. Lahira gid yung basawa pa nahurot ibong sweldo to ni Agyo. Eh, kaya murag, parang wala lang sa'yo. Uyabon ang manawag sa station, pero ang uyabon ang, uyabon ang manawag sa station. Pero uyabon ang DJ. Time lapse sa ginang panahon, Miss Aguilar. Uy, wala ko igong oras. Uy, bye-bye na sa inyo ha. Uy, sa ako partner sa Pikes Lawa, katropang Doc JJ. Huwag sa ato mga kaubanan sa istasyon. Huwag sa mga suking tipaminaw sa atong programa ng X-Rated. Huwag mapuhon, magdungganay na punta. O nang, atangin na po niyo huwag mga itong programa ng X-Rated. Sa atong station manager, John Lee Manchavez by King, alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dili lang gyapon sa 88.3 XFM sa buo ka tropa mo. Exciting!
3: Exciting!

0: Oi, parle, pagod. Ako rati naman yung magumpari nga. Nakakay gusto niya. Charot.
1: Exciting!

0: nga ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagoy si Gawa. Ako hamlo. Ayaw sa darling ko eh. Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagamsun. Alang, tumagasan niya akong pangutana. O siya man imo pangutana. Kuanti. What is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko na. Bisen ako in

0: Excited? Exciting!
1: Zaton Plus Gold User, ating paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa Tuntuntas Gold Drink, tumanggod, sir. Hindi ikigdom ako ng dinuran niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, Tuntuntas Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o blok at nakita na ko nga, adunay aldio akong pamati. So, inya, normal ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O ipalit tapos gimintain. Sa wala damha. Nalibihan na nga akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungkol sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katpiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kadaan log yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikaya na masakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa gina tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Oy par, pakuratin ako rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Oy, wagay na tuman.

0: kapitan lo di.
1: Oh, unsa man ura?
0: Labing ngay ka kay Lola ba?
1: Oh?
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Oh! Ayaw siya ba ura? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kong mangutan na ko.
0: Ngi, exciting? Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hinina ka kiniyo. Dili sa sabihin niyo sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay di ba ko katulog dayo niya. Magkamat mo ko duga na sa kasbali katulog. Lima na tinik ka tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gugo. Kanya ito dili man. Masama.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero dalilagid bala? Tintagli mabayad sa tuition mo?
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahit

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, sa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Oh! Sukal nga namin ako kong XFM, nag-brief na ko!
5: Wow!
4: Pero, wala ko yung short-short! Pagdabay, big-big shirt ba niya kong suot, oy? Mura na kong sitara sa lani! Ha! Exciting!
6: Exciting!

0: XFM.
1: Sola! Pirmi ko biyano, guyab! Sukad nga namin na kong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa! Omne ko'y uya, boy! Exciting!
2: Exciting!

0: kung gwapo gani ang mutapan, unsay tawag?
1: Soulmate.
2: Ah!
0: Kung pangit gani ang mutapan,
1: edi hold up eh. Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Galokot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sa iyong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Kunya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako. Ang pagsakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion. O mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Kunya, akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay. Kaya nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati, ngisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Kirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa firme nitong tulog. Jubay kayo, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tornyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tornyo palangit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Manami gin.
13: Santon Plus

0: Dili pariya sa ubang brand, kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, par, alay pagod, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?
4: Exciting!

0: ito ah.
1: Ano ah, putot lang ka?
0: Ingun ani magod ni Shamitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
1: Ah. Onya, unsa suling son?
0: Unsa'y koneksyon? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gapon ko.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Mahal ako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambot aray ni mo. Dahi kagyog o. Tanaw bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambot aray ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Bal, 40 anyos na, kagadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Tagahan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later ako makaon.

0: mahimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sounds

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alima, akuratira mo lang imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
3: Exciting!

0: kura tira ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki?
1: Mga katrupa, excited!

0: Balot! Balot! Balot!
1: Oy, balot! Oy, balot!
0: Piten!
1: Nga kaya sindi ha?
0: Naa!
1: I-apel po dong siya
0: again! Again! Again! Again! Exciting!
2: Santo Plus Gold!
3: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
2: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
5: Kami kagungo sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuwang kuwan na. Ayo kay ba? Kana ganing buntag, antong magabi e pong buntag na po. Walay halang yung kotokota. Salamat gani ko na nakadungog ko ani sa doktor sa history na panyon. Dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilang.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, nangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Fisher Mix. Daghan ang natabangan.
6: Pero mi good gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
2: Vision X, sila'y ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, putkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble. Ang kalipay.
10: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo. Food supplement from me. Himo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs. Gagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. Ug kababainhan. Ug hatag ug kusog. Ug resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda. Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Hindi na.
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain. Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Uban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay na biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
19: Sis the Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Yeah! Sis the Pain,
1: if symptoms persist, call your doctor.
15: Ibigay sa mga butika.
20: Kung mamino ka sa XFM.
21: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Doggy, isalista ni presta pelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di busukol na ko.
0: Oh! Usa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko busukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, hindi. Akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi ni Ilo. Dili sa sabihin ni Ilo, maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ako kayo, hindi magkatulog o dayo. Magmukamat mo, tulugan na sa tasbalik katulog. Luma na din ka, tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog, magdanggo na good ko. Kaniyato, dili man, masama.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Oh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
5: Exciting!

0: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, ang bayrang nilayas.
1: Exciting!

0: Best FM Makati City 99.1 Exciting.
1: Usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
2: Ikaw ako kagusigawa. Ako hamalo daling ayo sa daling kuy. Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Alang, tumagasan niya akong pangutana.
3: O siya man imo pangutana.
2: Kuan bi. What is the capital of the Philippines, bi? Tumaga ko nun na, bi.
3: Bisin ako

0: Excited? Exciting!
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa tuntun sa Gold Train, tumanggib, sir. Hindi, doon ako dinuran nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang kanser. Pagkadungog na ko, sa tuntun Gold, sa akong kansulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, doon ay aldiyo akong pamati. Unya, lukmal ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapil na gani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higom niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Tagabukid nun. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tos grabe kakatol. Grabe kahaso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan to sa akong suod ni higala. Mamangsulay o Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos kimintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ngut sa paspas. Ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nigibati sa makanago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang katpiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
6: Kadaan log yun kung nga nagatake o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawa. Busa, santang dili pagkaayo mo sa kila tumarandayo na ko o Sista Pain para padayon lang sa training.
3: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Oy par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya ito, sayang saat. Oy, wagyo'y natuman.
13: Ha ha ha ha ha ha ha!

0: 99.1. Exciting.
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, siya man urak.
1: Labing gete kay Lula ba?
0: Ah!
1: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya.

0: exciting? Exciting!
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Hindi na kasi ni iyo. Dili sa Sanglin ni Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog ato kayo? Dili pa ko katulog o dayo. Nag makamat mo, tuduga na sa kasbalik katulog. Luma na binika, tuwid na din ito makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo, nagubo. Kaniyato, dili man. Masama, ginam

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guru Ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Oh! Sukal nga namin ako kong XFM, nag-brief na ko!
5: Wow!
4: Pero, wala ko yung short-short! Pandamay, big-big shirt ba niya kong suot, oy? Mura mo kong sitara sa lani? Ha! Exciting!
6: Exciting!

0: Kiss FM.
1: Par, par, alay pa, golpar? Pakuratira ko na yung mga kumpare nga. Nasa'y muhay ang asawa?

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una ug karon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: O niya karon di ay?
0: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban?
0: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rin mo. Dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nalang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Bal, 40 anyos na, kagadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ko, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabagaw na magkadakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan na ay energy. Naka Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Lahig yun. Basta naka-turbo.
8: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal

0: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
2: Kung maminaw ka sa XFM.

0: 99.1. Exciting!
1: Ora, Kapitan!
2: Kung gwapo gani ang mutapan, unsay tawag?
1: Soulmate!
3: Ah!
2: Kung pangit gani ang mutapan,
1: Eddie Hood Apple! Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang si Igong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katugon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Ningot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Siya ko ka

0: sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa kumata. Sa mga naigipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabato og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kining gasakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Nya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog. Jubay tele, sir. Tagamatan-aw.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalong ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santan Plus Herbal Soap. Kung
9: si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kumiyahan ko. Narwa, katlo ako na gamit kung Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa
8: Santan Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
8: Santan Plus Herbal Soap.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, par, alay pa, par. Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo ha yung asawa?
3: Exciting!

0: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Mumordica. Ang Mumordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon lagi na og madugay ang pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anios at Tagad Jansan.
1: Vision X, play ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy hiling yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung

0: na natural, puno o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo paligun sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, beside Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Sa Ganlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naa na may mga bagong brief. Naa na may mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihane na mong brief. Di ba exciting?
4: Exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa,

0: Lodi.
1: Oh, may tula.
0: Ano nga po tutnang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wala ko'y mama o papa.
0: Unya, unsa suling-son.
1: Unsa'y koneksyon? Alangan, wala may nagpadako na ako. Maunang nandod karon, utot gapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo sa akong likod. Naghanakay ko na sila yung antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing pag tomorrow, Santon Plus Gold. Akong isulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kapiba nga anti-cancer. Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higo na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal

0: sa mga butika nationwide. Sister Pain.
1: Opo, Snake, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi yung handog. Sister Pain lang ang iniinom ko ang ora mismo. Balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Hair, nagpa siya akong subukan ang bago nilang kape, ang Sancon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
0: Sancon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM, ila kong sulugsulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang, sa ganang naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka ba'y tipite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
5: Exciting!
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Itay ting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Licohuli, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kong inamog soft drinks ka o nagparat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe man ang vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo at kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sausab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
2: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato gyud pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
2: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
0: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit ako ng tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa ka si Mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Ang grabe po niyo, Mama Dioy. Mawa

Cagayan City, XFM Cotabato City, XFM Ipil, Zamboanga, Cebu Guy, and of course, official radio stations and Facebook pages sa Radyo Amigo. Live, usap kita karon makita sa Tibuok XFM station sa Mindanao, madungog. Madungog. Hello, may gabi po kay Mommy Jacqueline Labis di sa Hong Kong. May gabi imi, salamat kayo si Efren Jr. Santander, may gabi idihabi. Kuya Lam! Thank you! Ang Radyo Amigo Baganga 88.3 FM, may gabi din ha sa Muhaya. May gabi po, Jared Medina. Thank you! Hello daw po sa miga niya nga si Mia Von, kung akong mga kauban diri sa Tupi, nga Kanday Lako, kang Valdas, kang Kuya Art from Tupi South, Cotabato. Thank you! Mag-ibat ang Cotabato karong kuhan? Martes? Ooh! Amulik, liko lang tagamay. Ooh! Wala ago. Dito ko sa Jensen mag-air. Sa mga katropa nato nga nasa Jensen. See you soon. Jensen ko next week. Pero na ako ha. O na, madungog gihapon ko ninyo, Ana B. Junlin Runs! Thank you! Mayang gabi, AB. Salamat sa imo pagsilip sa Facebook Live. Hoy, atong balikan na nga to ang Sir BB question ha. Lahi ganyang yung impact bito. B, kanagong barkada ka ayaw ni mo. Kanagong, I know na some of you or siguro most of you naka-experience na mo ani na ako'y kailang nga ingon ani mong good being. Kanang very close kasi sila. Kanang they share each other. Mas nagrabi ganyang ilahang pag-share sa ilahang mga pwede nilang pag-share sa ilahang mga kaagi or sa mga problema nila. Grabe ilang pag-share-share sa usag-usa. And then one day, isang araw, nakita ko, usaka adlaw ay na natingala na lang siya gilibak di ay siya sa iyahang pinaka-best friend. It hurts a lot kapag ka sarili na ni mo mismong barkada ang nag-try door sa imuha. No, dili lalim. Kanon sa man, Veve? Muangi ko diha Martes sa Cotabato. Pwede ko magdugay, V. Pa-Jensen ko. Dili lamin muangi sa Cotabato kay traffic na kayo kung sa Davao pa kumuagi, no? Sa kuan, diha rami sa Cotabato muagi. Hello, Johnny! Johnny! Yes, Papa! Johnny Lapis, may gabi eh. Oh, I miss you, baby. Tan ako sa imong live. Salamat. I miss you too. Kumusta naman ikaw, Johnny? Oy, nga ito pa sabi. Nga no, wala ba ni nag-live ang... nag-live di ay. Mer, nalangay lang gid po di ay, no? Kamu di habi, basing na aming mga own experiences about sa inyo ang mga barkada. Kala mga barkada mismo ninyo ang nag-try door yun sa inyo, ha? Which is kind of heartbreaking yun. No? Tanan ni mo, kulang na lang yun kayo magsalo. Nagasalo naman mo sa isa ka plato, diba? Kumbaga, kung ang sibinuhatan sa usa katinuod na magsuon, ginabuhat na po na ninyo isip magbarkada, kaya nga, you treat each other like, basta more than anything else in the world. Tapos matingala na lang ka nga, gitry door na di ay ka, gipanabi na ka, or as giilog imong uyab. Ngayon mo ngayon na. Nag-exist ba na nga ang kagahapon, tumisang adlaw mong gurto. Mga kagahapon si Yuto, nag-scoot about Ana. Pero, basta, no, lahi agad siya, barkada ni mo, barkada niya. Uyab sila. Iwa ka kabalo. Suway na mo, Ana. No? Pero bitaw, oy, kung I hope na kanyang ingon-aning klaseng barkada, dili ta makitaan, dili ta matagpuan. I only hope this kind of friendship never finds me. Lisod mong good, Bi. Lisod mong good. Kanagong nga, you have the warmest heart ever. Unsa ka, grabe ka kabuutan nga pagkatao, tapos ka ng ano, traidoron ra ka. No? No? Nakay friend ani sa Facebook ang makarelate kid siya nga nang gituring niya og sister. Gituring niya og sister ang iyahang best friend niya. Gitraidor siya. Ngano na yung mga ingon ani nga klaseng tao, no? Kanang lami good kayo sa paminaw nga kanang naamoy mga best friend. Siguro ako, that explains nga nung wala kayo ko'y mga best... Wala ko'y... I only have like few real friends.
Siguro nga kung circle of friends kay mga naramis upat, upat, lima, unum. Dili na kaingunan ang kadaghan tungod kay nagian gyud namo ang kanang we're just being used gani. Oo, used to be abused. So, wait lang ni Ani. Real, gamay ra akong friends, pero they're real. Oh, dili sila pareha sa ubad na trader kaayo. Walang kamo din haabi kung na, ay, nung napamagitay tayo, napatay panahon, choose your friends. Oh! Ayaw din mo pagsettle ang mga friends nga ka ng gamiton ramo. Gamiton di ay? No? Kuyawa ang mga gamitan nga mga moments, oy. May gabi ni Architect Engineer Eric Becerra. Hello, may gabi din ha sa imuha, Sir Bibi. I hope you're doing great. I hope you're doing fine. I hope na wala pong kagi kapoy karong adlawa. Oh, sa mga kalalakihan na gipang kapoy karon, siguro nag-overtime. Ugma na ba? Effective na ba tomorrow itong 4 days a week na lang ang work? Dili pa, no? Pero naanay, ubang nga nag-implement man siguro, I don't know. Nawala pa takabaluha kay tungod sa kaning gitawag na pagtaas sa mga presyos, mga pamalitunon, and most especially ang atuang gasolina, ano? Diyos ko, Lord. Hay nako.

0: gamit og sabon na santan plus herbal soap. Kapag ka mga kalalakihan ganin na kulang na sa kusog, ayaw biya kalimot nga naatay solusyon sa imuhang problema. Diba Sir Martin na virus manggiran? Single gihapon ni Sir Martin hangtod karon. Kaniya to ang Turbomen Enhancer para gid niya sa mga kalalakihan o mga kababaihan na kulang na sa kusog. Not only that, sa mga kababaihan na kulang na po sa gana sa pakiglabing-labing. Remember girls, remember wives. Ang number one na inyuhang responsibility sa inyuhang mga partner na lalaki. Line po. Sa inyuhang mga bana is tagaan sila og satisfaction. Mubalibad ka kapag valid ang imong reasons, pero pag dili gani valid imong reasons, like nagluya lang ka, pwede kang muinom og Turbomen Enhancer 30 minutes. Usa mo maglabing-labing sa sugo ko ug maminya. Uy, balibaray. Pero kapuyon balibad. Pero kapuyan nga ni B, simple lagi kayo na siya pahuway. Unya, inom ka sa Turbomen Enhancer. Nindot kayo ni siya, biha. Ilabi na sa mga wala pa'y anak, o, oh, both lalaki and babae. Pwede ninyo na siya inumon, B. Imuon ninyo na siya ganang, like, every time na maglabing-labing mo, inumon ninyo na siya. I-maintenance ninyo na siya. Tungod kay, maghatag po kayo na siya o dugang na sperm count sa mga kalalakihan na maka Berta o baby. Again, para po sa mas masayang pagsasama, yung kalimot sa pag-inom sa Turbomen Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kayo eh, medyo lalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pangasairog sa'yo, aron maka-boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak, gusto mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. Ba? Grabing kong bati, si Mrs. Ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kung listen kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, kung sa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugmaan ang alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw na magkadakan kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.

0: supplement from
1: Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakidan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement from men. Mapalit sa mga butika.

0: Gold user atong paminawon.
1: Yan bilan no iba.
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
2: Kaya ako, sa una na
1: pandugay na to,
2: na ako'y tiang na nabukod ako na.
1: Siguro marag-bula na siguro sa kong likod.
2: Matadungog ako kay Sir Indon, matistingan daw.
1: Itry na ako,
2: inom na
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: Tikwana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Na usa ka bulan,
2: gamay mga kong bukol.
1: Na ako'y sisma.
2: Una, gamay ka, munggos lang.
1: Ako nagkadako na siya, marag ulin.
2: Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas.
1: Mubag na ako sa sa likod, mubag na ako sa kong lagay na ako. Kanyang pagkap ko sa Yes Toil. Na ako, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user ating paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangindaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Yerman ko, okining, ato ng mga estudyante. Sa wala sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po ito niya. Wala-wala na po itong itawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, magtang paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may nalang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kit. Uy, babe. Isip.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Yung isgalona, senyor citizen, burnt skin ko, forearms, hindi makuha. Try Zaton Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Exciting! Balikan na to atong kagahapon! Ganahan uroy. Ganahan uroy ka, makigbalik ni pagkumansa. Kita mo sa trending run sa Facebook? Oh, cheating-cheating issue? Alam mo, adyo mo pag inter-inter ano ha? Isod na kayo mag-cheat-cheat mo niya. Nairesibo. Thank you. Wala po tayo panood lang yung Ani in the Bay. Vita Oy, balik na sa to ang programa. Putahe sa gabi is syempre usab hatod kayo na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa pagmahal sa gasolina karon B, kinahanglan manigurado usab kita ng ato ang ipang gasolina. Ibutang sa to ang sakyanan or motor. Make sure nga di kalidad o pag-international ang brand. Ug dili ka ilaron. Dili na ta sa sigurado, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station makita sa tibuok kalibutan ng atong Shell. Pero kung dili ka sa bukid noon, naakit ay branch sa Maramag, naapod kita sa Valencia, and of course, dili sa Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay, ang isa at bang sa Polymedic, ang isa ay sa atbang sa Malaybalay City Hall. Anything that you need also, naakit ay Shell Select for your essentials while nag-travel. O kung namin plano ng mukaon, saka mo sa second floor, naakit ay mga lamian kaya nga chicken wings sa Wingmaster. Mga lamian o sab ng mga burgers, o wala yung mga extenders, baga pa kay pati. Sa Burger ECC, and of course, mga fresh na fruit shakes and fruit juice sa frutas. Balikan na itong ang Sir BB question for tonight. O, katong unsa daw ang feeling B kung imuhang sariling barkada na giyod ang motraidor sa imo. Palihog ko pa flash BB jaw. Sa to ang Sir BB question. Mayang gabi ikang, oy, mayang gabi Sir Jobert Gabato.
2: Thank you!
1: Ang members sa 3J Car Dumps. Diya sa may NCCC Supermarket, Tagum City. Salamat ka, ayo. Pak-pak. Palakpakan. Si Kuya Jess Vensab. Oh, mayang gabi si Kuya Jennifer. Si Kuya... Kalimutan ko sa isa. Kuya Vic. Si Kuya Aljun, nga nakaroon sa Canada, may gabi idea sa inyong tanong, or good morning. Darwin Santander, happy weekend, makarelax ka na, ugma. Eman Piharas, may gabi. Architect Engineer Eric Bishar, I already started your payag sketches. Ulayot!
2: Thank you!
1: It's a contemporary design with flexible and expandable spaces. A cultural concept with a touch of modernity and classic ideas. Hello? How can I get that? Kuan, isend sa messenger, ha? Sir, kabalo, good be ako nga mahal kayo magpa-sketch, sir. Ay, alam bro, di pa magka-afford. Unya na lang siguro isend sa kuha, architect, engineer, kapag ka na lang kayo pambayad, ulawa, ana, oy. No? Pwede na rin mo siyang isend sa toang messenger, ha? Yung i-care off lang sa kuha. Dari sa imuhang, i-commentan ka rin sa Davao. Pwede na po sa amuang Facebook page, ha? 101.7XFM Bukid Noon. I-message lang sa kuha. I-care off lang sa kuha. I'm so excited to see that. Good for 100 square meters na ba yan? Kahit 50 lang, okay na ko. Pwede po tanga nagkuan, kanang alkuba. Balag payag. Payag, pero na alkuba. Dako na kayo ako ang lagay ng panahon karon. What? Kuya Pan. Anong nagdako man ang lagay ng panahon, be? Ha? Unsa may rason nga nagdako ang lagay ng panahon? May paman mo, eh. Hello sa kong crush na si Love May Gonzalez o gwapa daw diya sa Davao. Nagpuyo. Hi kay JM Nagmati City may gabi. You are the best for me, bebe. Bebe. Salamat ka ayo maulo man sad taoy. Nga anong nanong nahimo man kong the best para sa imuha? What have I done? Para mahimong the best sa imuhang life, unsa pa naabot ko akong contribution sa imuhang life nganong dako kay ko nganong ganahan kay kasa ko nganong the best kay ko sa imo. Ang ganda naman po niyo. Alo. Hindi ho. Sir Eman P. Harris, hindi naman. Nag-lipstick lang ako. Simpleng ano lang to eh. Simpleng beauty lang to eh. Oo, yung beauty na hindi mo kayang kalimutan. Ako na yung bahala lagi. Sige, may magbugo ta. Ay, kabala ka kay, di na ko nakalimtan. Kay kung kalimtan na ko na, patay tang duha. Patay lusot. Timanunin mo diha, pagdalik diha, kay di ko gusto muling 12:30. Vicente Lampaso.
2: Thank you!
1: May gabi, baby. Bitaw, oy, balik ka na to ang Sir BB question ha. Kasuway na ba mo, anak, B? Kanang feeling na gitridor ka sa sarili ni mong barkada. Wala ko kabalo sa inyong mga pinagdadaanan, bitaw. Pero I know for sure it's super painful. Kaya diba ang mga barkada nato, sila man ang atong source of happiness. Kapag ka bored na kayo sa balay, diba, kabalo dyan ko, ana. Kaya diba, kabantay mo kanagong sakit na kaya ito ang gibati, bugat kaya ito ang ginabit-bit. Diba kasagaran sa inyong pangitaon, barkada, pre, tagay ito, pre. Ana, good. Diba, noo niya sa dihang, kaya wala na lang ni mga gitridor. Door di ay ko sakit. Mama Liling, diha sa Panabo City, maing gabi, Mama Liling. I miss you so much. The house Cinderella, happy listening to Jay Ann, Shong Shong, Lantoria, Dada, og si Tindin Bulusa. Mama Liling, maing gabi, salamat kaayo.
2: Thank you!
1: I hope to see you puhon-puhon, ma, ha? O pag makasuri ko puhon-puhon sa Panabo, ma, suru yun, ginti ka puhon-puhon, ma. No? Pero wala pa magigoy panahon mo. Oy, busy pa mong imong anak. Kapag ganito ka uli sa buwan sa Mawab, may gabi idiha kay Nanay Bebing Refuentes sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Nay, I miss you so much, Nay.
2: Thank you!
1: Together with the Mirafuentes family, I miss you so much, guys. I hope na okay lang yun mo karoon. See you puhon-puhon. Basta sa mga barkada ninyo din, ha, Abi, ha? Unta nga natunong mo sa mga maayong barkada, sa mga barkada nga naghatag sa inyo og maayong impluensya, kanang mga barkada nga dili mo sulsulan, kanang mga barkada nga dili mo binuangan. Oh yeah. Unsa man? Ah? Okay. O kanang mga barkada nga dili gani mo try doron. Unsa man imong ginasigwan ko andira? Distracting kay ka. Muna ka ngayon sa akin. Alam, manager, tanawal ko lang ang CCTV sa technical room manager o si ito ano. Samo kayo siya manager o. Gigwapahan daw siya sa ako. O siya kabalo nga okay akong gisuot. Tag 50 rani. Gigwapahan ka sa kuwarong gabi una. Ha? Gwapahan ka sa kuha. Kanang tinuod ba? Prangkahin na lang gugwa. May masuko kung maprangka ka. Kita lang may nakabalo. Awala. Wala kang pagkain. Maya. Ay, naku, baby, taw. Atangin ninyo taod-taod ang ito ang putahe confession, ha? Medyo sensitive gini ito ang letter sender karon. Mohang yung jugus mga ginikanan nga naminaw. Rated SPG po ang ato ang putahe confession kay naagid siya very sensitive na topic. O nga dili na ko pwede dili na ko kaya i-translate sa inyo ha, pero mao man gito ang sulod sa iyahang sulat. So ato gid na siyang pagabasahon. At tangin ninyo nya taod-taod ha imong panghawa sa putahe confession kay basig na amoy mga ma-learn ana. Kaya nga to ang Sir BB question for tonight that's in line sa ato ang putahe confession unya taod-taod. Syempre diri gihapon sa to ang programang madungog ninyo matag gabi sa Domingo hangtod Huwebes ang putahe sa gabi ikauma ng inyohang Disney Princess Bizaya version. Yes! Cinderella gihapon. Ayaw mo pang hawa din ha kay taod-taod. Ato ng sugda ng ato ang putahe confession.

0: gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kumpa salamat sa tuntas gold trade. Tumanggod, sir. Hindi, gandong akong binulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, San Tuntas gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay aladyo akong pamati. So, inya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskotan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regon ang the best. Sa kada higom ninyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tigbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Si Jimmy Torres, 24 anyos, taga-Bukidnon, sa kamikaliko. Okay na rin ko ng problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagiging pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka haso, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Kung ipalit tapos gimintay. Sa wala dam ha, kalibihan ng akong gibati. Wala na itong pag-gabon-gabon, katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Humot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka na ko pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Padaanlog yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utalan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavuwaska. Mga natural herb na nagbibigay ng tulay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
9: Stone! Napilain yung gasolina?

0: Uy, hala, naon sa maning ako mo tigabuan lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, halah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na bangos o sa kagabi, gapuno o sa kahubog.
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagkating.
5: I like things too.
4: Pwede kimasin?
5: Pwede.
4: Uy, wag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo na makapanunog sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

Welcome sa doang programang Putahe Confession for tonight. Hatugin nato sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kini ito ang kape-bi. Pwede gid-kini siya sa mga pang-gabi nga trabaho. Kabalo kung kulang na lang inyuhang tukuran ng inyuhang mga... o inyong mga mata karon aron ma-okay unta ang inyong paminaw. Kung gusto ninyo nga masuklan ng mga ingunan ang klase nga gibati nga duka, inom gid mo og kape nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen ug nindot mo kini sa kalawasan bikay samtang nagapangapi ka, ginaayon ni ang imong mga balatian and naa siyay Glutathione and Collagen once again para mohagyag ang imuhang pamainit. Mapalit kini siya sa mga duol na Mercury Drug Store nationwide, anaaosab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica nationwide, pwede sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok, og naapod sa mga duol na Yes to Health Clinic sa tong lugar. Ang atong putahe confession, ang inyong safest wall kung asa pwede mong makapagawa sa inyong mga hinanakit, sa inyong mga gipangbati, sa inyuhang mga kahiubos. Before nato na siya sugdan, may gabi ipo kang Darwin Santander. Kasagaran daw sa mga barkada bi, bihira lang makahatag o kaayuhan kadaghanan. Maayo lang sa tubangan kasagaran, maayo ramay mutambog nimo sa kaalam. Mawa? Hindi gidubito tanan ng mga friends na to, no? Kanang naagi maayong impact or naay maayong kanang influensya sa to. Kay usahay manggod na yung mga friends nga, you know, hindi na lang na to iingon. Pwede po ba ako mag-request ng isang kanta, Skyline Pigeon? Sana ma-play po. Palingkamutan natin. Ha? Pagsikapan natin na ma-play natin yung requested track mo po, Sir Eman Pijares. I'll send it to you when it's done.

0: Yang inyuhang guest ni Princess Manggun, Kanding Manggun ni. Hilig kayo kumukaon ng gulay. Anyway, G, balikan na to nga to ang Patahi Confession for tonight. This is Rated SPG. Hangyo lang dyan ko sa inyo ang mga ginikanan. Kineto ang natersunder karoon. Naka-experience gid siya. Unsa gid kahay bation bino kapag ka sarili nimong katropa, sarili nimong barkada, sarili nimong katrabaho ang gatray duro sa imo. Kanang unexpected ways ba nga sa pila nimo siya katuig, sa pila nimo sila katuig nga gikauban sa imong life, naging part sila sa imong growth and development and whatsoever din ha. One of these days di ay naa di ay usa ka trahedya nga ilang buhaton sa imuha nga makapaguba sa imong kinabuhi hangtod sa hangtod. Pinaka-worst pag ginaha abi, what if lang giguba sa imong barkada ang imuha kinabuhi unya di na gid mo kayang ibalik pa ang nakaraan. Lisod ka ayo bi. At ang ina ninyo siya karon ay mo panghawa din ha, aplastar na mo, lingkod na mo og taro, panggunit. Basig mahagbong. Panggunit din ha, kay basig mahagbong na pugka sa iya ha. Magproblema na putang duha. Masaong pagsulbar ano mong problema, labi nagma-inlove na ka niya, ina siya'y love nga lain. Sorry na. Di na ko maglangay pa, Biki. Nagpanikad na po ang itong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa ito ang programang Patahi Confession.
1: Ang musunod na programa ay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Pekininyawa. Haskang yawagyo.
1: Violence.
4: Sibo! Apriso ka!
5: Aga!
1: Sexual!

0: Un truga.
1: Ayaw di ma.
0: Ngedilipoy di sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Palihog itago ko sa pangalang Junjun. Minyo, ug aduna na untay anak. Cinderella, dili na ako mapungan ng akong mga kamot. Nagapangurog samtang ga-type ko sa kuang problema karoy. Ug sa mutuo kag sa dili, kini ako ang sulat karoy. Gihimo ko ni sa babaw sa lubnganan sa kong asawa. Kasulat ko, Cinderella, nga gato ang akong luha. Wala ko katuo. Dili pa na ho kaya dawaton nga muabot kini sa kuang kinabuhi. Nadaw gahapon, kauban pa na ako akong asawa. Happy pa kay Ming duha. Murag kagahapon lang, Cinderella, ginaplano na mo ang pangalan sa mo ang baby. Murag kagahapon lang, Cinderella, nagplano mi nga mga dumi sa usa ka mall kay mamalit mi gamit sa mo ang mugawasay na baby. Pero sa usa ka pagpamilok, Cinderella, nawala ang tanan. Dili na ako kaya, Cinderella. Gasyagit ko sa pangalan sa kong asawang pabangunon siya sa iyang higdaanan karon, sa iyang lubnganan karon. Dili na ako kaya dawaton. Sa kadagan-dagan sa tao, Cinderella, pwede naman unta ako ang iyang kuhaon. Pwede naman unta ako ang hilabdan. Nganong ang akong asawa pa man.

ang kasulat ko sa kong kaagay Cinderella na ang akong inahan sa kuang likod. Gapaningkamot sila nga ma-okay ko, nga makabangon ko ang trahedya nga akong naabtan karon. Maskin unsaon ako Cinderella, dili na ako kaya ibalik ang kinabuhi sa kuang asawa. Dili ko mutuo nga pagsuway ni. Maskin sa likod sa kong utok kabalo ko nga oo, ginatistingan dyan sa Ginoo nga ako ang kakusog. Kung unsa ko ka strong na pagkatao. Pero ang akong ginahuna-huna sa Cinderella, merong ginaparosahan ko sa iyon aning paraan. Kada adlaw Cinderella, na ako sa lubganan sa kong asawa, gapangayo kong pasaylo sa tanan. Wala'y laing ipwede i-blame, kundi ako lang. Gikapoy na ko, sigig syagit Cinderella. Gikapoy na ko, sigig panawag sa iyong pangalan, nga mubalik diri sa kuha. Kasi tinuod lang wala ko kabalo kung asa ko magsugod. Kada pagpiyong sa kong mga mata, ang akong asawa ang ako ang makita, ang iyang boses ang ako ang madungog, ang pagpangayo niyag tabang, samtang wala ko'y nabuhat. Cinderella nagsugod ang tanan, di ko nalang gintas on, pero ang tinuod nga nahitabo, tungod sa ko ang mga barkada na nakailarapod na ko sa trabahuan. Kinsa bagoy maguna-una Cinderella sa sulod sa napulo katuig nga magbabarkada mi, nga magkauban mi sa trabahuan. Traidoron ko sa ko ang mga barkada. Sa hirap at ginhawa Cinderella kami ang magkauban. Sa panahon nga magpait mi, gatinabangay mi nga magbarkada. Upat mi kabuok Cinderella. Kini silang tulo, di ko nalang hinganlan. Sila ragid ang akong masaligan sa tanan-tanan. Niabot ang panahon Cinderella nga nagtapok mi sa ko ang panimalay mismo. Lingaw-lingaw lang gud. Sugbasog mag-isda. Inom-inom. To the point Cinderella nga iladyong ginaingon sa kuha, kung unsa daw ko kasuwerte. Nahakit akong asawa nga grabe ka guwapa, grabe ka buutan, grabe ka kugihan, o grabe ka mainampingon. Gakaingit daw sila sa kuha, and unta daw mawot ang panahon na makakita po sila og asawa na sama sa akong asawa. Anang gabi una, Cinderella, hubog kay ming upat. Naabtan na ming gadlaon. Ug kaming upat, Cinderella, exact lang sa kong asawa nga tuwa na sa kwarto. Nakatulog intawon mi sa sala, tungod sa amo ang kahubog. Wala akong magdahom, Cinderella, sa pagmata na ako. Alas tres sa kadlaon. Madungog na ako ang syagit sa kong asawa nga ginatabangan sa kong mga barkada. Gihilabtan sa kong mga barkada ang akong asawa sa kong atubangan, Cinderella. Ang akong asawa intawon, nga buntis intawon, Cinderella. Pila na lang kasimana mga nakay na ilang gitabangan ang akong asawa. Pirteng sakita intawon, Cinderella. Tungod kay masking sa kong atubangan, ila kong gigapo, Cinderella, runwa ko'y mahimo. Wala ko'y kusog. Pero ilang gihilabtan ang akong asawa. Gakakita nila nga nagadugo na akong asawa, wala gigapo nila undang i. Gipuli-pulihan nilang tulo ug hilabot ang akong asawa. Nakiluoy ang akong asawa nga dili na sila hilabtan. Especially nga mga nakay akong asawa. Wala'y mga konsensya, Cinderella. Hangtod nga niabot sa time, wala na ko'y kusog.
Wala na ko'y tingog, Cinderella. Ug ang akong asawa, wala na po'y kinabuhi. Pero padayon gihapon nilang ginahilabtan. Dili na ko madawat, Cinderella. Paghuman sa tanan, ila kong gibuhian ug nalibat sila. Ug nawala na sa kong pananaw. Pagkaugma na, Cinderella, samtang na ako sa ospital, kitry na mong save ang akong asawa apan wala na. Niadto ko sa trabahoan, nagbakas sakali ko nga naa ako ang mga kauban. Pero wala na nag-duty, Cinderella. Dili na sab makontak ang ilang mga numbers. Nagbakas sakali ko, Cinderella, nga pangitaon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Apan wala na. Wala na yung maskin anino, Cinderella, nga nagpakita. Nagpabilin. Pero Cinderella, mutuod jug ko. Tuod jug ko og karma. Sa pila ka adlaw, Cinderella, nga nawala ang akong asawa. Nangayo kong hustisya. Kabalo kong lisod kaayo. Pero Cinderella ang Ginoo, wala gyud nagpihong. Kabalo siyang mubalo sa mga taong gapanghilabot sa imuha. Nabalitaan na lang namo, Cinderella, nga ang duha sa ilahang tulo naligsan. Tungod kay ginaistorya ko nun ilang kaugalingon, na daw murag wala ko nun sila sa ilang kaugalingon, tulala nga nagatabok. Matod ka na sa investigation sa mga kapulisan. Ang isa, Cinderella, na naghilabot sa kong asawa, naghikog in taon. Nag-guilty ko, and at the same time, nagpasalamat ko sa nahitabo. Pero Cinderella, wala sa kong mga kamot ang pagpanimalos. It's either sa otoridad, or Ginoo na ang nasayod sa tanan. Apan kabalo kong ang akong asawa, gapakita sa ilaha, gapangayo o hustisya. Ani ako karon, Cinderella, wala'y nabilin sa ako. Wala na'y asawa, wala na'y anak, wala na'y plano pa. Hangtod sa matiguan ko, baunon na ako ni Cinderella. Baunon na ako ang kamingaw sa kuang asawa. Mauna ang sa mga katropa nato nga naminaw karon, ang pingin ninyo yung mga asawa. Kay wala kita kabalo sa panahon. Ug kung mahimo, ayaw niyo biyain yung mga asawa. Ug ayaw gid ninyo pili ang inyong barkada over sa inyong mga asawa. Kay basig parehas muna ako. Nahangtod karon, gamahay lang gihapon. Para sa Butahi Confession, Junjun.

0: gold user atong paminawon.
1: Sampo
0: plus gold.

0: Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zathol Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kung ginom ang Santong Coffee Mix. Sa langkabulan na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix, nakakape ka na, itambal ka pa.
1: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus User, atong pamilawan.
3: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo, sa mutna, makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitumar, pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kayo ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule sa Rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Ni adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo User, atong paminaw.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, may palit na yun ko. Bisan dark, ipakapi ng akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumbar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karuwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
1: Manamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: Hoy, Madi, kumang laki ganit ka. Bayadan, bago chula. Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ano ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban tayon!
1: Oh! O niya, garon?
2: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting! Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sentin Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Sentin Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Sentin Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminorrhea.
3: No more.
1: Sentin Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, ganyan ba?
5: Layo, ikaw? Di ako malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gusto ko pa sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gusto ko na po nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayo nag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko si Santhon Vitamin C, mao

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sis the
1: Pain. Ako si Haroldan sa Kabigar. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katay ko da yun. At Sis the Pain. Ay kung uban pa nga painkiller, wala epekto. Dahira din kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Ah, grabe po niyo mamadiyoy. Bawa pagkali

0: 99.1. Exciting. Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
1: Pare.
2: Exciting!
3: Mga katupa, exciting!
4: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambot na rin mo, dahi kagyog o. Tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, ambot na rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni Buda. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Kuday si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom ng Premium D3, regyo na nakapalagsik na kong balik. Itong naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ng Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapanaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, no.

0: ata naka-turbo.
1: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: Ako si Ricky and I'm proud sis the pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud line makapawala sa sore throat nako. Sis the pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the pain, tanggal ang pain fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! Sukad so, galawin ako sa X, di na ko sugarol!
4: Ah!
3: Alangan nga! Root naman akong kwarta! Ah, kada ko bungot ito'y! Exciting!
5: Exciting!

0: Hoy, par! Ano sa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
1: Exciting!

0: turne.
1: Oi, ganong na magaling sa ko ang law office?
0: Turne ka na. Mag-ilis unta kong apelido.
1: Mahal ba na? Gawas kong balihon.
0: Balihon? Di lang ko atorne ay samot magkamaot.
1: Usa ba yung mga balido na ikap?
0: Lobot.
1: Agay! Pero kung bungod sa ito ay exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Kuya, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili nang may siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga

0: Coffee Mix.
1: Ako diyan si Annabel, taga-Batanguinyo Village, Makina Playa, Davao City. Naanay ko yung tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lalim, magdindak kay Kapoy Kayo. 24 hours. Kaming tindahan, Kapoy Kayo. Sakit imo, lawas o katulugon pa. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o kami kay siya imnon. Lahi

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty's

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Ayun mo ba ang kwarta? Yatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang na mesa.
3: Uy! Ayun mo vitamins. Lagay naman ka.
2: Saturn, Protonase, Hala, Himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yagkwa, okay? Yaro. Kunya, tingnan sa kanong tubig daan. Tim na, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Pili sa mga butika.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Par, makurantin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanom nga durian.
9: Exciting!

0: dog ab man, usisod an mo master.
1: Akoan ka ng bronze green Livy BG with a crust sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Lami, anoy. Ulsa ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti. Unya na ginamos. Ha, na ay pinislat ng kamatis ba? Unya niyo hakap.
0: Fish fillet de el niño con todo salsa de hulga.
1: Usa na?
0: Kuan god, bulad. Nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren sa Locot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang si Igo Biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan lang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, ating paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka,

0: sa radyo anang Vision X Plus. Kitistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa kumata. Sa mga naigipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Dami sa pirmi nitong tulog. Jubay tayo, sir. Tagamatanaw.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, Miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. Ito
9: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga
8: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanami gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
10: Si Michelle Dainey, taga

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pagkuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo, adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Sige, par.
3: Exciting!

0: 99.1. Exciting.
1: Archie, Kureng.
2: Kap, kap.
1: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, na abay higayon nga mag-abot sila.
2: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay mo silag lugar.
3: Kakap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaay.
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita.
3: Kita, salat.
1: Oh, kuyay.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus.

0: yung bukol ko.
1: Marlene, Ochia, nasiyok akong bungog sa ginga siyok. Nang buha ko babungog, binog ako 10 plus lang. Marte akong dumintin, maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag 10 plus, herbal capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa premium B3 coffee mix.
4: Ako diay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kinapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyo ko ginom kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa ko ang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha. Ay patamis ani, stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani, premium D3 Coffee Mix.

0: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga...
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sola! Pirmi ko biyano, guyab! Sukat nga namin na akong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa! Oble ko'y uya, boy! Exciting!
5: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 exciting.
1: RJ, unsa man gana?
2: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man naabor sa ang brief?
1: Kabalog, RJ. Ang ganang bulsa sa brief, butanganan na siya ugasin.
2: Ano man?

0: Mga ka-Pilfa, exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Edwin Barsina, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lang yun akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Kunya ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay tiktibo kayo.
1: Zafon Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zafon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Sa record, 57 anos, taga-Makila, sa driver, kaliyato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata, halos dikit na lang guna ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang guna ko. Dili lalim, uy, labi na, mong drive ko sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Pagkataro na kong basa ang newspaper, og daron, pasap pagkaay kong mo-reply. Og chat sa akong mga po, ganahanap po kong drive kay klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mahilig ko sa sports, mao ang termi kong nagapa-condition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kung makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Adamati.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
8: Dili na lagi.
7: Kalit malang nausab ang imong huna-huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, uy.
7: Duba. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Usa man ka?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni-aw, imna ni, aron ganado ka, sige na.
8: Turbo.

0: Mika Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Okay, Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin.
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Paid.
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
4: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: We, sa una, sa wala pa ko ka maminawag, XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon, sugad na ka maminaw ko, XFM. We!
9: Hoy, Pulding! Labining mga habulog. Lampin din eh.
8: Paguha dira! Wabag ko na wag panglabad rin! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pweh! Makalagot!

0: XFM.
1: Hoy par, eh bagot. Pagkuratira ko din mong gagalingon nga. Di ka guwapo?
2: Exciting!

0: Lakap, naay manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mura magkagbayot?
0: Unsa manoy? Halanok. Naay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw ta na. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung asahon ko pagniwa.

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: yan, solve sa yung problema. Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, kinusin ko. Hindi ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na undunay batigon sa lawa. Dako ang tabas ako ang premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikdan na ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Basta mag-kikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: Ay,

0: Clinica Nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, if symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Mar, aliba, pagkuratira mo lang imong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka guwapo.
6: Exciting!

0: pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
1: Exciting!

0: 99.1. Exciting.
1: Ora, kapitan.
2: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Iya, Sakel, Mamawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nagpaingon sa Santon Plus. Kasi naku, kanang sa una, hindi ko katulong po. Dili mo nga na akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Ah, sakit kaya akong tiyan, Lula.
4: Nganong man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga

0: regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C, Sister Pain.
1: Ako si Roldan Arabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gaw, katake ko dayon ng Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, ang pagani, mura lang diyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
4: Exciting!

0: XFM Makati City 99.1 Exciting.
1: Ikaw yung bata aga, tapulan jud kayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dere kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, sir. Bye-bye.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Sa Top Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Na ako'y hidati nga pagpanakit sa akong tangkong o oblad ng ko. Sa hal tagad, nakabati ko gusong lipon. Ito nga, nakadingot ko na radyo na ng Top Plus Gold. Nga, bako makabahan na akong lula. Ito ni Palito, akong gitistingan, akong giminto, nakaharot ang buwat ang stop. Akong nabantayan, na nawala naman doon sa pagpakit sa akong tangkong o lipong-lipong. Bagong salamat sa Top Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gusto ninyo ng Top Plus Gold. Basing pareha na ako, maangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw, Top Plus Gold user sa
4: Santon Plus Gold, papakyas to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtungar ko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
12: Purma da gani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
11: Oo, turbo. Kumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
4: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain. Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gila makapawala sa short route na to. Sis the pain recured. Bas kayo mawala ang pain.
16: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
16: Pagpili sa mabuti ka.
18: Kung mamino ka sa XFM.
19: Hoy! Ako sa mangka nga sige yung kagtungo. Galuya, mangka! Abtig, hoy! Exciting!
2: Exciting!

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: ça ferme.
1: Uy, Maring, Maring! Pagkunatira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

kaiksunan di kutub-kutub di ria kutub sa Datuk Balong. Oi, baga ka parintihan ato dinis si Datuk Balong. Good morning, rika ninyong hurot, baga ka tropa. Musta po din mga kaiksunan, ang ato mga sugin, di paminaw din hi, dapita, mga katropa. Ay, risa ko, ano, Datuk Balong, si Kapitan Domingo. Ing Mingoy, Kapitan Mingoy, kumusta man? Mga panginaw, tinigadlaw, ang kamuanas kamas, kung kapis kayo ng paglawas, mga katropa. Kumusta man mga katropa kagahapon, nadunay session kagahapon mga katropa gatong one regular session mga katropa din sa sanggunian panlalawigan sa Davao del Norte. Ambot din sa regular session po din mga katropa sa Davao Oriental unsang kuwan sa pansanggunian panlalawigan sa Davao Oriental sa adlaw din ni. Kagahapon adun na po yung mga privilege speech nga nahitabo. Privilege speech kagahapon mga katropa sa kuan mga katropa about the sa impeachment gipang butaran sa ato mga pinili mga halang doon nga mga kongresista sa atong distrito. Nagkadaya mga distrito mga katropa dinhi sa nasod sa Pilipinas diin majority mga katropa yun ang nibutar ato nakalabay nga Lunes mga katropa sa 155 awa 255 o 257 man tong gibutar sa uban ang libog kung asa tinuod kay Permiro mga tropa ni abot ng 26 mga kaigsuunan ang mga ang itawag na to supak mga kaigsuunan sa impeachment ni BP Sara. Unya ang uban mga tropa 126 na lang. Nya to adito sa nadugangan og to 257 na po. Ang ni Uyon. Ano sa man to na ni Uyon mga tropa? Tinuog ito nga paldo mga kaigsuunan. Noon, i-deny magkita mga tropa. I-deny magkita nila mga eksonan. Hindi kita tinood nga paldo. Ang niuyon lang mga tropa sila. Gumikan kay adunay mga project mga katropa sa ilang distrito. I-sacrifice nila mga tropa ang ilang gitawag na to baruganan. I-sacrifice nila ang baruganan mga tropa. Bahalag basuko nila o ang mga katauhan sa distrito. At least ilang mapasabot nga ni vote yes sila. Gumikan lagi daw mga katropa nga adunay mga wan lagi kutob sa mga adunay yes na nagi nakalaan mga katropa labi na katong mga proyektong gipangsugdan nga adunay piece 1 piece 2 ma kuan og niagdi sila mabutar mga tropa kutob ra sa piece 2 di daw kaabot sa mahitabo mahimong piste bawi adog kundo. Ambot, masabtan ba po din sa mga butante, mga tropa, mga diehard, kaayos sa mga Duterte. Kumikan kay Duterte, mga tropa, is maugin ni mga kaigsunan ang galihok sa ato, mga kaigsunan. Adiot, lai, standby, mag-ampo sa taang.

Ini kapuntagon sa ngalan samahan sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay gud bagahong gamahan, daga salamat Lord God ning laing adlaw na sab sa among kinabuhi nga among napimuslan. Ining adlaw hinaot punta nga kami magbadali payon madasigon kanunay sa among gibaton uban sa imong presensya. Lord God. At agi kami kahigayunan. Na ikaw among makauban ining among magibaton. Aron kining tanan successful. Komportable kami gumikan kay ikaw kanunay ang nagagiya kanamo. Ining adlaw among pangayoon di asab diha kanimo. Ang imong bendisyon para usab sa mga gibaton nga magmalipayon. Magibuhaton nga diin layo sa mga katalagman. Mga gimbuhaton sa among inadlaw-adlaw. Nga din ikaw mapahiluna o kami madasigon. Imong payawan sa Lord God ang imong binisyo padalangin. Nagto sa tanan nagapaminaw karon sa XFM. All over the world. Nagatanaw sa social media ang nagapaminaw sa FM. Sa XFM 99.1 Mate o XFM 107 Tagum City. Inout po ang Lord God. Ay Muslim bininyo si Muslim bidisyonan. Panalanginan unsa may ilang pinanggan. Inout po nga ili matawang amo mga pagpangaliyo po na din ikaw magatubag nining tanan. Mga adunay balatian nga nakakaroon sa tagsa-tagsa ka mga balay tambalana. Inaot pa ang Lord God na ikaw mag-aalim ng ito kanina. Bukod kay alang ka na mo, ikaw man ang tinuod ka, Doktor, na mahatag o kalibihan sa tanang mga adunay ba. Mga nanginhanan o pinansyal para sa among personal mga pinanglanon sa tagsa-tagsa ka mga limbuhaton. Inaot pa ang Lord God, ikaw mag-agiya ka na mo. Mag-agiya ka na mo, asa kami mag-guhan. Ini, aron kinintanan ang mahatagan o kasulbaran. Tanan wa kami lang mahimo kun wala ikaw bo sa amo kasang gilauman. Ibu kun ihatag ani kanamo. Pangalan sa among Ginoong Kristo, ibong bugtong anak. Uban ni Mama Mary. Amen. Og amen. Sa ngalan sa man, anak sa Jesus Kristo. Amen. Alright, panayitang mga tropa rin sa itong pagpanagoban, mga kaigsuna rin atong programa inyong talwanon. Ganyan, pag-intrada na ko ganiha mga tropa, wako ka taon sa akong sunglass, sa reading glasses. Hindi ko taon sa akong reading glass mga tropa. Actually, basta mga everyday ito mga tropa, gatubang o kining kuan, computer, cellphone, naging epekto mga tropa sa itong mata. Awar gani mga bata pa kayo mga kaigsunan, mga kuan pa na dagko na kayo kuan, degrado na ilang mga reading glasses na ginatao silang mata mga katropa. Imikan ka na sa radyasyon sa kuan mga katropa sa computer. Everyday ka gatanaw, everyday ka dunay kuan diha mga katropa, mauna ang resulta mga kaigsunan. So ganiha pag igon paghatag og oras niyo alas 4:39 ni alas 4:35 pa di ay. Advance mga kayo mga tropa ni ako mata og wala reading glasses, advance ako mata mga tropa og kining 4 minutos mga katropa. 4 minutos mga advance. So alas 4:48 na mga tropa na gapon sa itong pagpanuban. Hala, kape na mo mga kaigsoonan. Kape mga tropa, magkahataw kaligon sa itong lawas. Kape mga tropa, magkapadasig ka na to. Ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Everyday sa imong pagpanarbaho. Madasigon ka mga tropa, basta naka Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ka mga kaigsoonan. Mauna ang pinakatama mga katropa para ka na to. Ang ato mga tropa gamiton. Santon Gold Coffee mixed with glutathione. O siyempre, napuntay Santon Plus Coffee Mix mga katropa. O Santon o Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Yon, di ba? Jerry Punlaon. Nagkakuha na ba ka diyan? Nagkakapi na ka, Jerry Punlaon. Magandang umaga, listening in Tandag City. Oy, kumusta man taga Tandag? Request ugasong buhay sundalo. Di ba na pwede sa itong programa, sir? Di ta pwede na nang mag-request ugasong na buhay sundalo kasi ang programang ito sa pamukaw, magdala mga tropa sa mga balita o sayo mga tropa, mga kuan ba? Semi-commentary nga po mga kaigsunan, maghatag mga informasyon, mga reports. Ato makaba na gikan sa kuan mga tropa, gikan sa Davao Region, o gikan po sa mga reports, gikan rin mga tropa sa Mindanao, XFM Mindanao mga katropa.
Taga-Tandag, no? Taga-Tandag City. Kumusta man dia si Joel? Barra Joel. Kumusta man Barra Joel nga Pimentel? Diha ni mga tropa sa usap sa mga local station. Sabi ni mga tropa sa Tandag City, mga katropa. Ay, buntag ni mo dia, brother. Nahin mo ni Kapitan sa unas, dapit sa may Tago. Usas mga barangay sa Tago, mga tropa. Nahin mo ni Kapitan din sa una. No, si Joel Pimentel, kumusta mga kanya, brother? Huwag mga kuwan po rin, nagpaminaw po rin mga katropan dapit sa standag. Katanaw mga tropa sa atong social media. O siyempre atong YouTube, o sumukosok mga tropa, atong YouTube is XFM Tagum City. Mauna makita diha sa YouTube mga katropa. Adunay, gamay pala itong subscriber, mga igsunan, 29 subscriber pa lang. Pero mudugang mo din na, madugangan gini siya bay. Madugangan gini mga katropa unya mahatag na mag-message na mga kaigsunan. Sure gyud ko. Hoy, kumusta man ang mga pueblo family? O yung mga Akaso family, mga katropa dinis may Purok San Isidro, Pagsabangan, Tagum City, Davao del Norte. Kumusta mo din hing dapita mga katropa? Mga Tindog family. Tindog patong kuan nyo may may naman han. Ani Gomez, ang iyan ba na Tindok? O si Bibi Feto, ama si Kwanito, si Feto, ama sa Purok 6 Mamakaw Kapalong. Tu aman siyang apuhan. Mas Bibi Feto din ha. Good morning. Good morning po, taga-Kwanag, taga-Purok 6 Mamakaw Kapalong. Sabi na din hi, mga katropa sa mga Recto family. Mga Armedilia family, Ribagos family, Umalgi family, Abayata, Kantio Nestor Abayata. Nga to sa mga katropa sa mga Umaki. Umaki family, Alferes family, nagpaminaw karon. Agaw Lando Algabre, kumusta man ni Agaw? O sa imong silingan, diha nga amigo na ko kaniadto, si Leo Sumatra. Kumusta man si Brother Leo? Tanhi kining kuan mga tropa, Barangay Kagawad. Nakahumas termino mga tropa, balik baka ni ron. No, huwag na eleksyon karong Nobyembre 2, mga tropa, balik ba ni si Leo, mga tropa, papili baka ni Kagawad si Leo Sumatra. May buntag niya ka, Brother Leo. At bang niya dapit sa may kuan, sa kuan ni Agaulando Algabre. Ya po sa checkpoint, mga tropa, sa atong Philippine Army's Kaa. Dari sa Mamakaw Kapalong, good morning din hitanan. Nanatsik po sa atbang mismo mga katropa sa balay ni Gaulando. Doora po sa tindahan ni Leo Sumatra mga katropa. Doora po napita diha sa balay ni Kapitan Sammy Canunio. O kumusta po din ni mga katropa sila sa Barangay Kapitan Sammy Canunio, Barangay Kagawad, Ninong Nako, Saldi Lingga. Good morning. Huwag nga akong igso mga tropa si Barangay Kagawad, Bankil. Kumusta mga tiyaga? So, huwag siyempre mga kaigsonan, abok itong dalan niya, no, unsay kuadre, taon-taon naman gini mga katropa nga dalan ko dito sa kuan. Boundary mga kaigsonan, boundary din hi mga katropa sa Santo Tomas, Davao del Norte, sa Feeder Road 7. Sugod pala sa Feeder Road 7. Kining crossing, paingon tag bulahan, mga katropa, din hindi napita, sugod na po tag sakripisyo. Arang-arang ninggikan sa Feeder Road 7, paingon sa, kanyang Feeder Road 7, gani sa Feeder Road 10, sa ako pa rin sa Santo Tomas, Davao del Norte, boundary sa Mamakaw. So, lisod nga po ning dalan rin, mga katropa. Taon-taon na po ni, o nagpaminaw po, mga katropa, karoon din hing, kung ano, dami ni budget siguro, nga po, mga katropa, sa Sikan District. Sa araw naman po mga katropa dili makasungkit mga katropa sa Sikan District Representative na matiwas na din ha, GM Lagdamio. Imo mga administrasyon karon kay naamagin mga katropa sa admin sa ato pa, naagin yung budget mga katropa para sa mga projects ang distrito. Diba? So katong dili kalyado, babitan ang uban mga katropa, bisag kuan mga kaigsunan, gunit lang yun mga katropa, aron kuno nga makahatag sila sa ilang gisaan sa ilang distrito. Kung di makahatag mga tropa, maingon po ta mga kaigsunan nga kita nagpili, sa man ito napili, wa man naghihimo. Mauna mga katropa nga mapugos sila mga kaigsunan. Napugos sila mga tropa nga muuyon, nga diri lang sabi, nga bahalag dili mga tropa sukwahi sa akong kabubuton. Basta akong gilantaw ang development. Ambot lang boss, naay mo sabot po diyan mga tropa. Niya sa mga na pag-abos election mga katropa at bangan mangyud mga kaigsoonan. So bauna na adu na gipapilian ang tao. Mas maayo man ang mag-atbang mga katropa, nay mo atbang aruna do nay kapilian. Ya way mo atbang mga katropa, way kapilian.
Di ba? Mana siya mga kaigsuna. Among mga magoma nga nagpaminaw karon nga palamati diri mga tropa sa atong pagparaguban. Na problema ka mo mga katropa sa pagpanguma nga wagi alibyo sa pagpanguma. Pirmi lang mga katropang matawag na toga shortage. Pirmi lang mga tropang failure in pagpanguma. Damiti ka na mga tropa sa pag-spray ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer inyo kini mga tropang mapalit din sa nagadaya mga agri-store sa inyo ha mga dapit mga katropa. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Ikaw mga tropa ang bida din ha mga tropa sa inyong pagpanguma. Sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Sir, mahimo ka mga tropa mag-gold-gold ang imong paginabuhi mga eggs. Good morning, Dream, mga tropa kay RMJ Gregorio. Matayo ko Gregorio kay kini si Greg Pipi. Pare Greg Pipi alias kuan mga tropa Inday Karing. Greg Pipi, himo na ko Gregorio Pipi manay si pare Greg Inday Karing. Ugwa ko kita sa pangalan rin ni RMG Gregorio, mga tropa, di na ako makalimta o di na ako mahinumduman. Huwag kang ring, kuhan, Ray Biating. Good morning, Ray Biating and family. O siyempre, mga tropa, kang John Pindon and family. O kang Yub Ziran o Nasir, siguro rin Nasir o Naris. Boy Naris o Boy Nasir. Mauni mga tropa kay binaliktad bang ilang pangalan mga kaigsunan. Naana sa katropang Arnel Cortez mga katropa nga page mga kaigsunan. Mao di ang atong kuan mga katropa kini tawag natog o kuan no sa tawag ta mga katropa YouTube na puno YouTube ng katropang Arnel. Kapuno sa YouTube mga katropa. Katropang Arnel Cortez. Oya, tangiyon niya mga katropa sa Bulsay, kay nindot di ba isgutanan sa Bulsay mga katropa? Ano niya nga alas city, kutob gato sa alas 9:30. Mga isgutanan sa Bulsay. Oye, si Sir Dong Toleng, good morning! PPG Cortez Jr. Erlenda Lorlariosa Kelio Verga. O kang, oy, asa man yung napita? Katong mga kuwala to, Jay, mga taga Asuncion. Kumusta naman mo rin yung mga taga Asuncion? Vivo ba inyong basketball kagabi? Kay murag, naas na skidong kagabi. Risa kuwala, tanaw sa skidong. Kid, libunaw. Diri sa basketball, mga tropa sa Asuncion, sa mga official. Nasa lang mga sports ba? Makapa, kuwan sa kusog, mga katropa. Makapaugnat yung kusog. Labi na sa mga idara na sige laglingko ng opisina, pasingot pagpanag sa mga katropa. Alas 4:58 na mga tropa, nagyapon sa atong pagpanaguban sa atong mga isgutanan, mga katropa, din sa atong tulumanon, o inyong programa, mga katropa. Good morning, day kang Brad Carlo Manubag. Brad, good morning, Brad. Ang staff, mga katropa ni Kuan, o sa mga staff, mga katropa ni kung naman kaga mo ni congressman kaniadto god congressman board member karon si sangay nako Bong Aala. Morning usani sa maoni nag privilege speech kagahapon si congressman gyud tawag ay congressman mo gyud gani 2022 unya wa mo daog wa kadaog kay gipildi mas timbre wag wa di kam daog pildi gyud ka congressman gyud gani kaniadto. Ato ba isgutan na din ng adlawa, mga katropa? Sa ato nga Davao Region, mga katropa, bago nga Labaw, mga katropa. Uy, bago nga Labaw sa Tagum City, PNP. Gisaan, mga katropa, nga mas pahugtan pa ang kampanya batok sa illegal, mga katropa, nga drug. Ang bagong liderato usab sa DOPO, Davao Oriental Provincial Police Office. May pasalig usab, mga katropa, og alertong pagpanerbisyo. Daghang mga nag-ilis karon mga tropa, no? Ilis o mga kuan ni abot na ba sa 2 years? O usay 1 year, usay 6 months mga tropa, ilisa na mga igsunan. Itong OIC na mga igsunan. Pero dire sa Tagum City, mga tropa, kuan gito, full prince gito, mga tropa, o dire sa Tagum City, dire sa Panabo City. Full prince sa kuan ganin, rehipi mga katropa. Dili OIC, dili officer in charge. Samtang sa pikas bahin, samal, ginapalalo mga katropa, ginapalaom ang serbisyo para kuno sa mga batang adunay autism mga katropa. Samtang Panabo City nagapadayo sa kini sa pagpalig-on sa Ace of Doing Business Services.
25th IB sa Philippine Army, gipalig-on usab ang koordinasyon sa mga reservists sa Davao o de Oro. Ang top 1 o top 8 most wanted provincial level mga tropa nasikop kini sa Davao del Norte. PCJ Panabo Substation o GSU nagapalig o nusab gani mga tropa sa kooperasyon alang kini sa lig o nusab nga komunidad mga katropa. Barangay Base One Stop Shop para kini sa permiso sa panagat ipahigayon sa mga coastal barangay sa Samal Island. Samtang sa Picas Bahin, Dafnor Board Member Aala nagpahayag kini mga tropa o kadismaya sa isyo mga tropa sa impeachment ni VP Sara. Expected po na kong gagahapon mga katropa nga adunay privilege speech po mga katropa si Juan nga disimga po nga privilege speech si board member Amit mga katropa. Pero dili di ay lahi po na iya mga katropa nga privilege speech mga katropa. Dili di ay about sa nipabor mga pagbutar mga katropa sa Sara VP Sara impeachment. Lahi di ay mga kaiksunan. So adunay yung kuan mga katropa bisa i-sacrifice ni mga katropa ang kuan. No, masabta na to mga kaigsunan, gumikan lagi kay adunay mga ongoing project. Masabta na to na mga tropa nganong niuyon sila. Kay diha sa liderato mga tropa sa House of Representative na adin ha mga katropa ang ginatawag na to majority gani ka mga tropa sa naaka nakuyog sa majority. Automatic mga tropa naagyo kay mga mapisik-pisik diha mga budget para sa imo proyekto para sa kadiyang distrito. Pero dili ka majority mga tropa unya supa ka usahay duda kay rebattle din ha mga tropa sa ilang kagustuhan sa majority. Apirme gyud ka mga tropa ang why budget para sa di ka kapangayo mga budget proyekto. Mao na mga kaigsuonan. Bisan pag maingon ang uban mga tropa nga oy, nganong kuan nga kuar ba na kaning tigbuhat ra sa balaod. Di man na ilahang proyekto nga kuan dili lahi mga katropa tinuod ang mga tropa ko nang ang kuan mo sig pangayog kuan dito kay ang DPWS kuno ang mga kuan sa project tinuod ang DPWS but gikan kana sa nagkadaiya mga katropa mga representante sa distrito aron mga katropa manungkit na sila dito mga budget mga kaigsoonan aron nga makuha ng budget adto na mga katropa paingon sa DPWS DPWS mo implementar di ba? Ang DPWS mo mag-implementar na mga tropa sa pradya sa pundo nga nasungkit o sa mga tropa sa congressman unsa man mga tropa gidisenyo nga proyekto mga katropa para implement kini implementar sa DPWS. Mauna mga kaigsunan. Pero ang pagpili mga tropa din nasa kuan, kuan magod ka majority gid ka nato mga tropa nga dili gid ipa-impeach si Sara Duterte. Pero bahin sab sa kuan mga tropa na sigil na sila mga tropa o kanang kwa sakit na kapaminaw mga tropa na gisingil out ng mga Duterte na wagid mga katropa po matubag. Pero mas maayaw na matubag mga tropa sa ila hapon mga tropang mga aligasyon, akusasyon. Kaya nasayon man tayo mga tropa nga ang dili pagtubag mga kaigsunan buot pasabot nga wala sila yung mga nakitang ebidensya mga tropa nga ligon mga kaigsunan nga siya silutan mga katropa pinagi sa impeachment. Diba? Una-ana mga kaigsunan. So kung adunay ligon na ebidensya, mabita na adunay mga akusasyon ng mga tropa, kinigin sa tawag nung matod pa. So kung matod pa mga tropa, wala kay ebidensya. So gitawag nag hearsay. Hearsay. So kung tubagon mga tropa, unya na apoy bastos mo kay mga tropa labi na din na sa House of Congress. Dagang imbastos din ang mga tropa mga congressman. Mura na po sila kinsa din habang pinili na po din mga tropa sa katauhan kaya wala gipili mga tropa sa distrito. Wala po mo din ha. Diba? Mura na po sila kinsa haria din ha mga tropa nga muhusga rito sa gipili mga tropa o 32 milyones mga katropa nga mga katauhan. Okay, si Vice President Sara Duterte, kita gipili mga tropa 32 milyones. Gipili is 32 milyones. Unya hukman na mga tropa din ha sa pipila lang mga katropa nga nakalingko din ha mga kaigsunan. Diba? Ngunana ba? Tungod kay ni sikat mga tropa ang paldo-paldo, ni sikat ang malita, perte daghana ni kuyog mga tropa nga nagbit-bit og malita. Ngunana siya mga kaigsunan. Samtang sa ato mga balikta usab karong taon-taon mga tropa gikan sa XFM Mindanao Reports.
Gikan mga tropa kay Rune 18 anyos gabatanon nga nagatubang kini sa kasong 2 counts of lasciviousness sa mga katropa na preso na bay. Sugod ka basta as lasciviousness. Mga lasciviousness mga katropa, preso gyud ka din gikan ni Michael Carato niya. Rikabo. Gikan sa Bukidnon. Samtang aduna dalagi tapatay. Human kini mga tropa naghunos yung kaugalingong kinabuhi mga tropa diha sa kahoy. Samtang sa Pikas Bahin, siguridad mga tropa sa Bayugan City Jail. Gipahugtan human mga katropa sa pag-ikyas sa Osaka Prison. Ikyas dito ang Osaka Federation mga katropa. Kasagaran din mga ikyas, no? Katong mga dagkog kay kaso. No, mga dagkog kaso mga katropa, may kasagaran mga ikyas mga katropa. Katong bitan tanong ng non-billable ng mga kaso. Unya, mugugol pa ka mga katropa, kuhan, 12 nga to sa 20 katoy sa kulungan. Mugugol pa ka mga katropa. Maunay kasagaran mga katropa nga mawadaan na siyang huna-huna. Muikyas na lang mga katropa. Samtang sa Pikas Bahin, Congresswoman La Arne Roque, nag-inusara ko nung kongresista mga tropa sa Northern Mindanao na nag-no sa impeachment ni VP Sara. Ambot si Arlene Ayon mga tropa, kumalo kong Arlene Ayon, wala na mga tropa mubutar. Abstent yun na siya mga tropa, abstent na iya ha. Kadibitaw si Congresswoman Arlene Ayon. Ato mga amiga, kauban na ito sa Radyo Ukay Bukidnon, mga katropa kaya ito. Unya, kuwani siya sa party list, mga katropa, swerte party list. Si solo parent na swerte party list, solo parent na siya, swerte party list. So, representante ka na siya, ga-abstain na siya kay, wapos siya mabutar o guest, wapos siya mabutar o no. So, abstain siya, appear siya sa 9 nga nag-abstain ko, ako masayop. Para ko kita, mga katropa, sa tanan nga nag- katong 255 nga nag-yes mga tropa, kita tanan nga kuan ato asa to kinsay mga pangalan ato. Basta rin mga tropa usalan ko no. Butar mga tropa no sa Northern Mindanao. Butar Northern Mindanao, mao ni ang Region 10. Apila ni diri ang Bukidnon mga tropa, Misamis. Apila mga tropa dinhi ang kuan kining Cagayan. Mao na siya mga kaigsoonan. Samtang sa Pikas Bahin, no vote ni Congressman Banyas. Gikalipay kini sa pipila ka mga taga Jinsan. No? Naminaw yung mga tropa si Banyas. Banyas, Nograles pa ni siya ang apelido niya ni Pagkadalaga sa Jinsan. So, before na ini mga tropa sa butuhan, nangonsulta kini siya ang constituents. Kasagaran ko din si Congressman mga tropa ipatawag, mga mayor, kapitan, kagawad sa barangay, ana ipatawag na kasagaran mga tropa, dinhi siya mag-mangonsulta mga tropa. Labi na, dito ka sa kuan mga tropa sa ground, diri sa mga kapitan. Maato ka sa mga kapitan mga tropa, kung kumusta ang inyong barangay, diri kinsa ba, o ikuan, mangonsulta. Kung maingon na mga kapitan, majorities kapitan nga, no lang ta kong, basi ka pwedeng no, kay aron nga, di mi maglisod sa pagpasabot, kay lisod kay pasabto ning among komunidad din sa among barangay. Pag kuan ni sulit Duterte ganin eh, bisa pag unsay isyong Duterte na di ginamutuo. So, mapiksa, madelikado ang ato ang kuan ni pag abos eleksyon, madelikado unsaon na to. Ang pagbuli na lang ni ini, may lisod kayo pag sagang. Ibang ana ba? Ngayon po kuban, makalimot rin na. Pag abos sa panahon, makalimot rin na. Labi nagtagaan, huwag ka kaning kwarta, pangapi, panahon sa butasyon. Pangapi na ampoy panuda na amo pun mga tropa pang kuan dia pang lungnik malimot ra kuno ambot lang ang uban mga tropa limtano mga uban basta aduna nay mo kuan mga tropa makalimta man tong mga maayo basta aduna nay kwarta mga tropa panahon selection pero part of boat buying na siya gumuhatag kag kwarta. Samtang sa Pikas Bahin, Police Regional Office 11 mga tropa o tersen nakadakop matod pa og lalaking nalabigit kini sa illegal nga sugal sa butuan. Hindi mga tropa makompletong detalye ato kining sayron karong taon-taon mga kaigsunan dinhi sa atong pagpanag-uban mga katropa. Ako pagyapon ng alala higalas kanin ang katropang Bong Umaki Algabre nakiguban gyapon kaninyo mga tropa din takna. Paki-like share mga tropa sa ato ga Facebook page and then sa pakihatag na mga mensahe aron ato kana mahatag ang pagtaga dinhi sa atong pagpanag-uban. Naadri mga tropa si Wilma Fuentes de Soyo, good morning sa tanan. Ilisan pununta ang mga congressman diha sa Davao del Norte. Depende ni mga katropa. Matod pa ni kuan kay taga Davao del Norte man ni si Wilma Fuentes de Soyo.
Bisa pun kuno unta. Alangan aliado, alangan aliado man. Bato pa ni Wilma. Onya Josephine na si Bunga Salveron na Palcunete. Good morning, Sir Bong. Yan. So, pwede mo bahatag komento din na mga tropa karon sa atong Facebook mga tropa feeds o sa atuang kuan Facebook page na ito. Bahatag komento about mga tropa sa mga inyong mga dapit. Mga congressman nga kuan, mga congressman nga nagno, congressman nga nagyes. Ang no mga tropa, majority ba ang no mga tropa nga nalipay o sa nagbutar og no mga tropa bisag napildi mga kaigsoonan sa butuhan o majority ba ang nalipay mga tropa sa nagbut sa inyo mga congressman ni butar og yes. Sa yes to impeachment, no? Buot pasabot, yes to impeachment Sara Duterte. Na Vice President Sara Duterte ang katong nagbutar og no mautong ni supak no impeachment Sara Duterte. Nagbutar og abstain mga katropa, mautoy wala say gipaboran, wala say butar og yes, wala say butar og no, gumikan kay ang iyang gusto, safety siya. Mautoy minaruno nga style ba mga tropa, nga wa siya tulubagon ba. Oh, wala safety kayo. Di kainitan sa nagbutar og no, di po kainitan sa nagbutar og yes, mga katropa, mo na pinakasipte.

0: Nag-suplemento atong lawas mga tropa arita sa Santon Plus Gold. Mali kayo mga tropa mga diabetes pinagi kinis pagtumar og Santon Plus Gold kay dako kini mga tropa ikatabang sa nagpaminos mga tropa sa bagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold support mga tropa sa atong maayong kahimtang sa panglawas mga katropa. Og siyempre mga mag-uma nasayod man kita mga katropa nga kining pagpanguma inantigo og adunay kaigbat mga tropa din na sa pagpapili mga tropa sa mga angay og haom nga gamit ton aron lamang makabot ang tingusbawan isip usa ka bayaning mag-uma ninyo tang saad mga katropa. Tungod diini mga kaigsoonan tungod sa pagmahal sa mga abono o pagpinaagi sa pagduki-duki sa mga eksperto na mugna mga katropa usa ka produkto ang Crop Gold 3-in-1 Full Year Fertilizer. Aduna hiniusa nga mga sangkap sa kumpletong nutrients nga maoy kanunon mga katropa aron lamang ang tanom himsog hormon alang kini sa busok bugat o daghan nga bunga. O siyempre mga tropa, spreader staker aron lamang nga dali kini makaon sa tanom. Ang Crop Gold, epektibo, garantisado o affordable kaayo sa bulsa. Ang Crop Gold, maayo kining gamiton sa humay, mais, gulay, prutas, saging, mangga, bulak o uban pa. Magtimpla lang ka mga tropa o 100 to 250 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold, pwede sa mingining himuon mga tropa, one day seed treatment sa mais o gahumay aron madali mga tropa pagitib sa binhi. Sa Crop Gold, ang iyong kinabukasan maging gold. Ang Crop Gold, mapalit kinis na galiang agri-store sa inyong hangdapit mga katropang tigpaminaw. Good morning, Lady Kaagaw, Randy Mangla, Baglangit, mga tropa din karon sa Minsi, Santo Tomas, Davao del Norte. Good morning, Nagawix. O gariyo sa mga tropa kang si Tibok Members Pamilya. O gariyo sa mga tropa kang Igso nga Noli. Igso Noli, mga tropa nga Labrador. Labrador ba? Labrador. Labrador. Ay, mga tropa. Pwede na so, ganyan, kalimot man ko. Igso ni, nila ni Joel o Willie nga umalgi. Lahit man siya gamahan. O gariyo sa mga tropa sa in family, good morning kanito na. Nagsayo ko naglagubo karon din na inyong radyo din hikaroon sa Purok 6 Mamakaw, Kapalong, Davao del okay, dito maglanga mga tropa. Na si katropang Larry Sanyol mga tropa naka-standby na. Ato sayo ron kining bagong labaw karon sa Tagum City PNP. Gisaad mga tropa nga mas pahugtan pa ang kampanya batok sa illegal nga druga. Buot pasabot mga tropa kung giunsa mga tropa pagpahugot kaniadto ang kampanya mga tropa sa droga ni Police Lieutenant Colonel Diles mas pahugtan pa delikado ba ni mga drogista hindi mo magbago mga tropa. Katropas balita katropang Lars Anyol sa detalye.
1: Gisaad sa bagong officer in charge sa Tagum City Police Station ngadto sa Tagumiños nga mas pahugtan pa niya ang mga inisiyatiba sa kampanya batok illegal ka droga. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan bagong labaw sa Tagum City Police Station lakip sa iyang taas ang papakusog sa anti-illegal drugs operation sa siyudad sa Tagum nga direktiba ni PRO 11 Police Brigadier General Leon Victor Rosete alang sa kaluwasan sa tanan hilabi niya ang kabataan o kababainhan nga sa kadahimong biktima sa mga individual nga lango sa daotang bisyo.
2: Intensified na to ang sa against sa droga.
1: Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga isip bagong labaw sa Tagum City Police Station gisaad usab niya nga ipadayon ang mga naangkong kalampusan o mga inisiyatiba nga gisugdan sa iyang classmate nga si Police Lieutenant Colonel Frederick Delis. Lakip na niini ang aktibong pagtubag sa mga krimen o pagiglambigit sa komunidad.
2: Isip bagong lingkod no na si Police sa Tagum City kung sa to'y nasugdan sa ako ang classmate nga si Lieutenant Colonel Delis akong ipadayon, akong i-improve.
1: Gihatagan na sa pagibugaton sa opisyal nga lisod matod ba maangkon ang kalampusan hilabi na ang pagmintinar sa peace and order kung walay kooperasyon sa naglain-laing sektor sa komunidad.
2: Kanisya dili man ni trabaho lang sa isa sa police kundi we need a cooperation from other sector sa ato ang mga nagkadaiyang sektor sa komunidad para
1: sa ulahi gigarantiya ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga luwas ang dakbayan sa Tagum alang sa tanan o ganunay matod pa andam ang ilang puwersa sa paghatag og tubag sa mga panginahanglan sa publiko kalabot sa seguridad dungan sa pag-awhag sa Tagumenyo nga makikooperar alang sa maluntarong kalinaw. Walang pili nga oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Ikasama sa katropang Lars Sanyol sa detalye sa mga balita samtang sa pikas bahin mga katropa. Dito sa Davao Oriental. Bag-o karong liderato mga tropa sa Davao Oriental Police Provincial Office, ni pasalig kini og bag-ong alertong pagpanerbisyo. Bag-ong kuandili na karong mga tropa si Bukol. Ato sa erong kompleto ni tali mga tropa gikan ni katropag Vicente Pizon IV. Katropag Vicente

0: Angan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Dawn, saka maestra, maka-ulcer po. Nag-research ko kayo maayo, umigawas niya ang Santon Plus Cold. Ako gusto na yan, duwa ka si Mana. Ako naging kaayong kausmanan, hindi na mo sakit ang akong kutukuto.
1: Santon Plus Cold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
0: Ang sikreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sikreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Martin sa ka-welding. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na ko pag-welding, medyo naan ako yung problema sa akong mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako o gantyuhos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang lagi ang kong mata. Di na pariya sa una. Isang karon di na ko ginahanglan mag-adjuhos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata firme, klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
3: Zafo Plus Coffee Mix user.
5: Ito, sukay ko mga pero pagabot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambala, nati akong arthritis, santong karo, wala na ko gakiang-kiya. Archie D.I.N. Nagapanabo, office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang premium D3 coffee mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.

0: akong binuran niya dugo. Ang dugo na ko, nabalaka ko sa kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, santon plus gold. Akong pagsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, lukmal bakong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon ko para og junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ni Masa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong pamitawan.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Saka mekaniko. Okay na rin ko na problema. Anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girigundahan ko sa akong suot ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O ipalit tapos gimintain. Sa wala dam ha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na tong magabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaan log yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri gani ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at magsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, katantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
9: Yes!
10: Sis the Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakuan ko. Kaya kasangga ko ang Sis the Pain. Sis the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sis the Pain ka na rin.
2: Sis the Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zaton Gold Coffee Mix.
2: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
13: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo, mag-ata ba ani? Nani ba to?
12: Patogol taon, maunay resulta o epekto. Tung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sina pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busag gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 ex-FM stations kasama.

special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Ahora esperanza con la tropa salto porque el Cuban 46 minutos y que me la voy a conocer a las 5 porque la tropa se apunta. Alright. Yon, nakatutok yun ang mga tropa ng ato mga kababayan, mga tropa para sa gitawag na ito, mga tropa impeachment, mga kaigsunan. Konbiktado ba mga tropa or kuan, gawas nun? Diri mga tropa sa Senado na tangat Senado. Oy, mato pa rin mga tropa ni Kuan, mato pa ni... Oy, si Mads ako, Mads sister, Mads sis, Josepina Tinambunan din sa Busing Angel Chinsu Trading sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Mato pa na good morning katropang Brad Bong sa Exciting Pilipinas. Happy Wednesday sa'yo. Shout out kay Busing Ben. Oy, pare Ben! Busing Ben Tinambunan, kumusta po kayo, pare Ben? Salamat, God bless from Tinambunan family, Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. O, napakaroon, parang katos tindahan. Lapas ng balay sa Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Dong Toleng, matupadya, good morning, katropang Kuya Bong. Kalami sa Sanson Coffee, oy. Pertilami, pertilami ya. Oy, si Brad nako, kumusta man si brother nako? Markelero sa Bulista, miss you, Brad. Matuma, good morning, bro. Maulan na umaga. Alam ito, panahon ito karoon, no? Ulan nun. Kunyari si Alfredo Hicale, sir. Good morning, sir. Magandang buntag ni mo Agawbong. Agawbong naman ni Ron si Hicale. Alfredo Hicale. Agaw ta? Agawbong. Pirmi kada adlaw ang Sanson Sanson Capsule plus 100% gikan diri sa Sydney, Australia. Yan, good morning, good afternoon. Kumusta man mo din ha, karon mga katropa? Agaw-agaw ha. Si Pili, Pili siya naman Pili. Good morning, Pili din sa may Mawab. Bato pa niya, good morning, Sir Bong. God bless you today. Good morning, ma'am. Ubang stibok members, pamilya. Unya, ayo-ayo kanunay. Kay kini mga idara ng rabatano, kinahang lagi tanga. Kanunay tang safety, mga katropa. Kay kini ko nung bata o kining tigulang, mga katropa, idara na. Kuan ko doon ka nandoon na mga tropa kay luya na kunong immune system. Tinawada siya mama Fili, luya na itong immune system basta nanatas pangindaro ni ining senior na ta. Ay nako. Mayang buntag niya mga Fili, mga Josephine Nasbunga Salbiron Palconiti. Good morning, Sir Bong. Good morning diha, ma'am. Sa tanan-tanan ko diha, good morning. O di report sa kuan, Wilfredo Banak, matupan ni Sir Wilfredo Banak. Good morning, katropa Gabong. Kusog kaayo ang XFM diri sa Upper New Jilly o New Lily. New Lily Mako, Davao de Oro. Eh, taga Mako, Davao de Oro. Ang kaprintihan na ito rin. Good morning, kalintanan. Taga Mako, Davao de Oro. Sabi na din sa Malamudaw. Malamudaw, Mako, Davao de Oro. Kambarangay Kapitan Rian Budansa. Agaw! Masa di agaw. Huwag arisab kang kagawad Darwin Algabre Gabisan. Yan, good morning, mga kagawad. O garisab kay Matupangan. Nagtanaw ko sa imong live, sir. Good morning, Sir Wilfredo Banak. Adeline Argunsa, good morning. Yeah, good morning yung tanadiha sa Mamakaw. Roda Al Arunel Algabre. Matupala, good morning. Yeah, good morning, sabi niyo tanan. Alright, ito maglangang mga tropa. Rin ito magkakiksunan sa mga balita. Sa ato ga XFM Mindanao Reports, mga katropa, kay importante mga tropa ang mga balita gikan sa nagkadaiyang Mindanao Reports gikan sa XFM mga katropa, kay importante kini siya mga katropa nga inyo madungupod ang mga kasikbit na itong mga lugar sa mga balita mga katropa. Unaw na to ang Bukidnon, gumikan kay Dris Bukidnon mga katropa, adunay report si Michael Carato Ricabo nga matod pa din mga katropa sa report, adunay itawag na to ga 18 anyos nga batanon nga nag-atubang kini sa kasong duha ka ihap na duha ka ihap sa kasong lasciviousness mga katropa. Preso na katropas balita katropang Michael Ricabo.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Preso ang usa ka 18 anyos nga batanon tungod sa pagpang-chancing human kini nag-atubang sa kasong duha ka ihap sa acts of lasciviousness. Ang pagkasikop sa akusado gilusad pasado alas 8 sa gabi sa 4-4 Barangay San Isidro, Quezon, Bukidnon sa mga sakop sa Quezon PNP inabagan sa Sikan Bukidnon Provincial Mobile Force Company o 10-3rd Maduring Company sa Regional Mobile Force Battalion 10. Wanusab sa koordinasyon sa Provincial Intelligence Unit ang mga akusado na ilang si alias Iman, laborer o residente sa naasuing lugar. Ang serve nga warrant of arrest sa mga otoridad batok sa suspek ki pagula sa korte pinitan April 30, 2026 nga dunay piyansa nga girekomenda nga 50,000 pesos ang dinakpan na nakaroon sa kustodiya sa Quezon Municipal Police Station. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: Kasi mas katropag Michael Ricabo samtang sa laing bahin, magkatropag rin dalagi tapatay, human kini nga nagabitay sa kahoy. Katropas balita, katropag Jane Escalante, XFM Pagadian.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Patay na napalgan ako sa kadalagita human kini nagbitay sa punuhan sa kahoy nga antipulo dito na pitas Purokono Barangay Libayoy Tigbaw Sambuanga del Sur. Among biktima mga katropa na ilang sa Etel Malag usa kadalagita nga lumulupyo ro sab sa maong dapit. Basis sa impormasyon nga tong nakuha, among biktima gabi pa kini nagbitay sa kahoy og buntag na nga nakaplagan og wala na ikinabuhi. Sa pagkakaron padayon pa ang kining imbestigahan sa mga kapolisan aron matumbok ang ugat hinungdan sa maong panghitabo. Katropa mo sa 89.5 XFM Pagadian, alang sa nikayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropan Jen Escalante, XFM News!
0: Tingin sa mas katropa ka, Jen Escalante, sa detalye sa mga report kika sa Pagadian Santay sa katapusang bahin, mga katropa sa doga XFM Pinano Reports, siguridad sa Bayugan City Jail, gipahugtan human mga katropa nga sa pag-ikyas sa Osaka Priso. Katropa sa balita, katropa Ri Alboro Alinton.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Ipuhugtan karon sa bagong hepe sa Bigan City Jail, Jail Inspector FDJ Sulis, ang seguridad security protocol sa maong pasilidad human sa naitabong pagkaikiyas sa usa ka preso niadtong miaging bulan kahinumduman nga niadtong Abril 19, 2026 bandang alas 2 sa hapon. Usa ka person deprived of liberty nga giilang si Franklin Jacob Silaya Domingo o nailhan usab nga Franklin Lagwa Senior nga malampusong nakagawas gikan sa maong presohan. Tungod niini, gisusi sa maong bag-ong pamunuan ang pamaagi sa pagsulod o gawas sa mga PDL aron masiguro nga dili musubli ang maong insidente. Padayon usab ang gihimong imbestigasyon aron masuta kung duna ba'y nahitabong procedural lapses o kakulang sa pagbantay sa mga opisyal nga nag-duty ni atong tungura. Gipasalig sa Bureau of Jail Management and Penology, Caraga Region, nga kung mapamatud-an nga adunay pagpasagad, ipatuman ang saktong administrative action o disciplinary measures batok sa mga sadaan nga mga personnel. Sa pagkakaron, prioridad ni Jail Inspector Sulis ang pagpalig-on sa seguridad sa tibuok pasilidad aron mabalik ang pagsalig sa publiko ug masiguro ang kahapsay sa operasyon sa prisohan.
5: I-implement yun na mo, strictly implement yun na mo ang mga protocols in terms of escort, in terms of custodial services. Kay ang katumag kong pagtaan, kanamag kong mga takas, really magod na siya good nga one time lang nahita po ba? So, murag iplanuhan na po ito sa PDL siguro on the part of ABGMP basig na leniency. So, muna nga mo ang gusto is strengthen karon sir nga. I-check din na mong atanan step-by-step process in terms of pagsulod o paggawa sa PDL. Amuagin siyang ma-observe.
4: Ang tipik sa pabayag ni Jail Inspector FDJ S. Sulis. Katropa, aron kanunay himsog ang atong kalawasan. Inom kanunay sa Santon Plus Gold. Alang sa likas ng Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dikasama sa katropang Ray Alburo Alinton.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: O karo mga katropa sa itong weather update, nag-adlaw karo mga kaigsonan ng Miyerkules, Mayo 13, 2026, gilauman nga magapadayon mga katropa, gainit o partly cloudy mga katropa sa panahon. Karo mga panahon ha, kanaghanang gambahin rin sa isla sa Mindanao, ilapin na mga katropa din sa Davao Region, sa buntag hangto na kanin sa hapon. Posible sa mga katropa ang hinay nga tunos sa kasarangan nga pagulan o panalagsa mga katropa ang pagmaliplak, pagbundak mga katropa sa pagdalugdog. kilat ug nalugdog mga tropa ilabi na sa hapon hangtod kini sa gabi tungod kini sa localized thunderstorms. Gipahimangduan usab ang publiko nga magdala mga tropa kanunay og payong o raincoat ilabi na mga tropa nga magbiyahe og adunay kalihukan sa gawas sa balay. Temperatura mga tropa gilauman nga pinakataas dinhi ang temperatura 33 degrees Celsius ngadto sa 24 degrees Celsius samtang pinakaubos 24 degrees Celsius ngadto sa 25 degrees Celsius samtang itong hangin direksyon mga tropa sa hangin gikan sa bagatan ngadto sa bagatan nga sidlakan kusog sa hangin mga tropa murag hinay lang hantos sa kasarangan samtang sa kadagatan hinay ngadto sa bagatan tropa sa kasarangan nga pagbalod nga adunay 0.6 ngadto sa 1.5 metros mga tropa gitas-on sa balod mga tropa luwas hinoon mga tropa gyapon gikan sa gagmay nga mga sakayan apan gikinahanglan lang gyapon ang pag-amping oras pagsubang mga tropa alas 5:20 ug mosalo pusab alas 5:46 sa hapon samtang ang bulan mosubang mga tropa alas 2 mga tropa sa kadlawon subang nagkaganiha mosalo pusab alas 2:24 sa hapon mga kaigsoonan. Mao kini atong weather update ning adlaw baga ka tropa
1: XFM weather update exciting Pilipinas.
0: Parang ka oras mga tropa, masunod na ang express balita mga tropa ni katropang Lars Anyol din mga tropa sa XFM Tagom o sa XFM Mate. Inyo makauban mga tropa sa katropang Keynes Acevedo. Nagalas kita mong pirsa sa XFM Network Philippines. So siyempre mga tropa sa makauban sa Master Control sa katropang Gab Alas o katropang Keynes Acevedo sa Mate. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algab. Salamat! May buntag na itong tanan. Dalaygon ang labaw ang magkakaw. Bye-bye!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o ako ang inyong masalod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Eksaktong oras, alas 6:01.

0: sa mga headlines at mga balita karong adlaw.
1: Headlines.
0: Barangay Dahikan nahimong kampiyon sa pinakaunang People's Administration Inter-Barangay Summer League.
1: Headlines.
0: Bagong liderato sa DOPPO may pasalig og alertong pagpanerbisyo.
1: Headlines.
0: Sa headlines sa mga balitang regional.
1: Headlines.
0: Taas nga lider sa NPA patay, usapang nadakman sa Surigao del Sur.
1: Headlines.
0: Dalagita patay human kining nagbitay sa punuan sa kahoy.
1: Headlines.
0: Sa balitang national.
1: Headlines.
0: Palasyo gisiguro ang proteksyon kang Senador De La Rosa.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, Iran nagpadala og proposal sa US para undangon na ang giyera.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports.
1: Headlines.
0: Cavaliers nakabawi sa serye kontra Pistons na himong tabla.
1: Headlines.
0: Ug sa atong showbiz, Marites.
1: Headlines.
0: Panagbangi nila Danny Barrito og Dennis Padilla miani og atensyon.
1: Headlines.
0: Baka tapa magkita mga headlines at mga balita garong adlaw.
1: Headlines.
0: Marayon adlaw Davao Oriental, exciting Mati City. Ano yan ang mga balita sulod gawas sa nasod. Baka tapa adlaw kita karon nga Miyerkules. Pisa 13 na sa bulan sa Mayo 2025. Welcome sa itong tulumanon, ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita.
0: Sa ngalan sa tunoray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbalita karong adlaw. Ako kinisika tropang Ken Acevedo. Mga tropa, live kita karon nga madunggan sa itong higanting sibihanan sa radyo, ang 99.1 XFM Mati City.
1: Express Balita.
0: Kay mo sulod na mga detalye sa mga balita karong adlaw.
1: Express Balita.

0: Pilyada sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lugar, balitang salukan.
0: Ngay hatod ka na ito sa Santon Plus Gold. Adon ay mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound nga dukong tabang aron ipagawa sa mga free radicals o toxin sa itong lawas. Pag Santon Plus Gold, papalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Walay kasudlan sa kalipay nga gibati sa mga players, coaches o mga supporters sa under 17 basketball team sa Barangay Dahikan kinihuman. Nakabot nila ang kampiyonato sa pinakaunang People's Administration Inter-Barangay Summer League kontra sa kusog na team nga gikan sa Barangay Langka ning siyudad sa Mati. Gani gikan sa unang tulo ka quarter, nahilom ang crowd sa Barangay Dahikan tungod sa dominating performance o dominating performance nga gipakita sa Barangay Langka sa pagpanguna sa ilang star player nga si Banabat Aban. Pagsulod sa fourth quarter, hinay-hinay nga nabuhi ang paglaom silang sa ilang barangay. Umanila hinay nga gipapa ang pulo ka puntos lamang sa kontra. Ug dayong gidominar ang dula hangtod sa katapusang segundo, dala ang unom ka puntos nga kadaugan. Sa uling bahin, dako ang pasalamat sa tanang magdudua sa People's Administration ubos sa liderato ni Mayor Joel Almario. Tungod sa experience nga ilang nisinitian sa maong liga, matud pa nila nakatabang kini og dako aron masutukan pa nilang sports karong panahon sa summer og nalikay sila sa mga dili maayong buhat og nang hinaot nga magpadayon kini hangtod sa mosunod nga bakasyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa laing habig sa itong mga balitang lokal,
1: balitang lugar, balitang salukan.
0: Bagong liderato sa DOPPO, may pasalig og alertong pagpanerbisyo. Sa kompletong detalye ng lokad mismo din sa XFM Multi City Live, makauban si katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Live Report.
2: Gitanaw karon sa probinsyal nga pangabahanan sa Davao Oriental isip usa ka bag-ong kapitulo alang sa liderato o pananghiusa labaw na sa peace and order sa probinsya. Ang baguhay lamang nga nahumang turnover of office ceremony sa Davao Oriental Police Provincial Office kaniadtong Mayo 11 kay nungdong formal na nga gidawat ni Police Colonel Joseph Alingasa Fajardo Jr. ang liderato isip bag-ong provincial director sa Dopo. Huli kang outgoing provincial director Police Colonel Richie Siong Bukol sa usa ka seremonya nga gipangunahan ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, ang Regional Director sa Police Regional Office 11. Human sa naasoy nga turnover ceremony, gilayong mibisita ang bag-ong Dopo OIC nga si Colonel Fajardo Jr. Inubanan ni Brigadier General Rosete kag Davao Oriental Governor Nelson Boy Dayanghirang isip pagpakita o pagtahod nga usa ka simbolo sa padayon nga koordinasyon o panagtambayayong tali sa probinsyal nga panggamhanan o pamunuan sa Philippine National Police. Atol sa maong panagtagbo, gipadayag ni Governor Dayanghirang ang hugot nga suporta sa probinsyal nga panggabanan alang sa mga programa o inisiyatiba sa kapulisan sa lalawigan aron nga mapadayon ang malinawon, luwas o progresibong Davao Oriental sa tanang panahon. Samtang sa iyang mensahe, nagpaabot sa iyang kinasingkasing nga pagpasalamat si Police Colonel Fajardo Jr. sa gihatag nga pagsalig og suporta kaniya sa liderato sa PNP o nisaad kini nga ilawom sa iyang pamunuan sa Dopo makalaom ang tanan sa usa ka liderato nga nakasentro sa integridad, profesionalismo, tulubagon o nakapokus sa kayo nga pagpanerbisyo sa komunidad o katawhan. Ginugang pa ni Fajardo Jr. nga bit-bit niini sa iyang liderato ang alert leadership framework nga mo'y mututok sa disiplina, epektibong law enforcement, respeto sa tawhanong katungod o lig-on nga partnership sa komunidad, mayong relasyon sa media o kasubay sa pagtulunan sa labawang makagagahom nga kapulisan sa probinsya. Sa susamang higayon, gipasalamatan usab sa liderato sa PRO 11 si outgoing Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol sa iyang nahimong dakong kontribusyon sa pagpanguna sa pagpalikon sa relasyon tali sa kapulisan, local government units, stakeholders o komunidad. Atol sa iyang napulo kabulang pagpanungdanan, isip Provincial Director sa Dopo. Sa bigas bahin, mapasalamaton usab si outgoing Provincial Director Police Colonel Bukol sa gihatag kaniya nga higayon nga mangin amahan sa kapulisan sa lalawigan. Gipasalamatan usab niini ang probinsyal nga panggamhanan, mga lokal nga opisyales, partner agencies, stakeholders, mga katapo sa media o katawhan sa oriental nga nabuenyo labaw sa tanan ang iyang mga nasakupang kapulisan sa probinsya. Sumala pa ni Colonel Bukol nga ang mga nasakupang gamit nga kalampusan sa peace and order sa probinsya na hatagan ug kamaturan. Pinaagi sa lig-on nga panaghiusa sa kapulisan sa Dobo, hugot nga suporta sa mga local government units, solido nga kooperasyon sa komunidad alang sa usa ka malinawod, luwas ug mas maunlarong Davao Oriental. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon IV. XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Vicente Pichon IV sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Bagong labaw sa tagong PNP, gisaad nga mas pahugtan pa ang kampanya batok sa ilegal nga droga. Sa kompletong detalye ni Katropang Lars Anyol.
1: XFM Live Report.
3: Gisaad sa bagong officer in charge sa Tagum City Police Station ngadto sa Tagumeños nga mas pahugtan pa niya ang mga inisiyatiba sa kampanya batok ilegal nga droga. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, bagong labaw sa Tagum City Police Station, lakip sa iyang taas ang pagpakusog sa anti-illegal drugs operation sa siyudad sa Tagum nga direktiba ni PRO 11 Police Brigadier General Leon Victor Rosete. Alang sa kaluwasan sa tanan, hilabi na ang kabataan o kababayanhan nga sagad na himong biktima sa mga individual nga lango sa daotang bisyo.
4: Intensipado na to ang sa against sa droga.
3: Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga isip bagong labaw sa Tagum City Police Station, gisaad usab niya nga ipadayon ang mga naangkong kalampusan o mga inisiyatiba nga gisugdan sa iyang classmate nga si Police Lieutenant Colonel Frederick Delis. Lakip na niini ang aktibong pagtubag sa mga krimen o pagiglambigit sa komunidad.
4: Isip pagong lingkod no na si Police sa Tagum City kung unsa to'y nasugdan sa ako ang classmate nga si Frederick Colonel Delis, akong ipadayon, akong i-improve.
3: Gihatagan usab og gibugaton sa opisyal nga lisod matod pa maangkon ang kalampusan, hilabi na ang pagmintinar sa peace and order kung walay kooperasyon sa naglain-laing sektor sa komunidad.
4: Kani siya dili man ni trabaho lang sa isa ka sa pulis, kundi we need a cooperation from other sector sa ato ang mga nagkadaiyang sektor sa komunidad para
3: sa ulahi gigarantiya ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga luwas ang dakbayan sa Tagum alang sa tanan o ganun ay matod pa andam ang ilang puwersa sa paghatag og tubag sa mga panginahanglan sa publiko kalabot sa seguridad dungan sa pag-awag sa Tagumeños nga makikooperar alang sa maluntarong kalinaw. Walay gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lars Anyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Lars Anyol sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Top 1 o Top 8 Provincial Most Wanted Person na sikop sa Davao del Norte sa kompletong detalye ni Katropang Gab Alas.
1: XFM Live Report.
3: Nakabot na usab sa Davao Norte Police Provincial Office ang usa ka dakong kalampusan batok sa mga wanted persons human masikop ang top 1 o top 8 provincial level most wanted persons atol sa managlaing uplan Manhunt Charlie operations ni adtong Bilabayng adlaw. Sumala sa report, malampusong nadakpan sa mga operatiba sa New Corilla Municipal Police Station ang top 1 provincial level most wanted person nga gilang si alias Arthur, ang suspect nagatubang og kaso nga statutory rape og walay girekomendar nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Samtang malampuson usab ang operasyon ang gihimo sa Carmen Municipal Police Station sulod sa pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology kon BGMP sa Barangay Salvacion, Panabo City. Dinadakpan ang top 8 provincial level most wanted person nga giilan sa alias nga Rulan, ang maong suspek nagatubang og duha ka ihap nga kasong statutory rape ug walay piyansang girekomendar sa korte. Sa laing operasyon sa susamang adlaw, nagtinabangay usab ang personnel sa Tagum City Police Station, Davao del Norte Provincial Intelligence Unit, Provincial Intelligence and Drug Monitoring ug uban pa. Aron dakpon ang alias Rod nga giakusahang dunay kasong murder ubos sa Article 248 sa Revised Penal Code. Samtang gidayo usab ni Police Colonel Glenn G. Cristines ang tanang operating units tungod sa ilang malampusong operasyon batok sa mga wanted persons. Sumala pa sa opisyal ang pagkasikop sa top 1 o top 8 provincial most wanted persons, nagpakita sa walay hunong nga dedikasyon o operational capability sa DNPPO aron mapatubang sa hustisya ang mga pugante. Katropa, kaping healthy, dunay glutathione ang collagen ay mga ipagkita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gabalas. XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropa ang Gabalas sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan nga ay sa itong mga balitang lokal, Pro 11 andam na mo assist sa investigasyon sa aligasyong EGK sa kompletong detalye ni katropang Marvin Ibano.
1: XFM Live Report.
5: Ipadayag sa Police Regional Office 11 ang kaandam ni ini nga makikooperate kung ano na may ipahigayong investigasyon labot sa aligasyong extrajudicial killings atol sa nakalabayang administrasyong Duterte. Sumala ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, parte kini sa ilang tahas ingon nga kabahin sa law enforcement agency sa nasudnong panggobyerno. Kung basihan matud pa sa aspeto sa pag-imbestiga, andam ang buhatan sa paghatag og assistance ubisan ang pag-facilitate sa pagpahigayon og investigasyon, inubanan sa koordinasyon sa laing support units sama sa CIDG ug uban pa. Nagsunod ang pamahayag sa PRO 11 na pinasikat sa sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung asa mahinumdumang gipagulaan kini og sa pina sa CIDG subay sa nagpadayong investigasyon sa kontrobersyal nga war on drugs sa kanhi administrasyon diin si Senator Bato maoy nahimong hepe sa nasudnong kapulisan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita.
0: Express Balita. Alas 5:18 itong oras, mga katropa, sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Ngay hatod ka na ito sa Santon Vitamin C. Butabang na ito sa pagpalambo sa itong immune system. Aron pamilya, dili-dali magkasakit o bagbalipayon. Inom na og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita.
0: Express Balita. Sa balitang regional, taas ka lider sa NPA patay. Usa na dakpan sa Surigao del Sur. Sa kompletong detalye na nukad sa XFM San Francisco Agusan del Sur, katropang Ali Vicente.
1: XFM Live Report.
6: Napatay ang usa ka taas nga leader sa New People's Army kon NPA samtang usa ka miyembro niini ang nadakpan human sa nahitabong engkwentro tali na sa kasundaluhan og rebuilding grupo sa Sitio Casting, Barangay Bayan, Marihatag, Surigao del Sur ngatong miaging adlaw. Giila ang napatay nga si Edelberto Daval alias Bong Waco og Del, kinsa gayong usa sa mga dagkong leader ubos sa Northeastern Mindanao Regional Committee sa NPA. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga tropa sa 75th Infantry Battalion o 3rd Special Forces Battalion ubos sa 401st Infantry Brigade. Gawas sa namatay, nadakpan usab sa mga sundalo ang usa ka miyembro sa seguridad sa maong grupo nga giilang si J. Mark Bada Lamela alias Miggy o Migs. Narecover sa dapit sa nitabuan ang usa ka Tabor Tar -21 Assault Rifle o usa ka R4 Rifle matod sa militar. Kini nga operasyon kabahin sa ilahang padayon nga kampanya aron hingpit nga mapahuyang ang mga armadong grupo og mas siguro ang kalinaw og seguridad sa tibuok probinsya sa Surigao del Sur. Katropa, aron mas matinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Ali Vicente sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita.
0: Express Balita. Magamahan nakablagang patay humanaanod sa saba sa kompletong detalye na nagad sa XFM Jensen katropang Philip Oligario.
1: XFM Live Report.
7: Nakabalot og mga sagbot og natabunan og puno ang patayng lawas sa Magamahan sa dihang nakita sa rescue team human maano sa sapa sa malapatan sa Rangani Province ni nakalabayng gabii. Giila ang amahan nga si Johano Balando, 30 anyos, samtang ang anak mao si Jujen Balando, 4 anyos. Matod pa nga ni aging alas 6 sa gabi, mitabok ang mag-amahan sakay sa kabayo sa sapa sa New Baro sa nasampit ka lugar. Gikan sa pagpangumpra, apan tungod sa kakusog sa bulog sa tubig, natumba ang kabayo o naanod ang 4 anyos kabata. Gisulayan sa amahan nga tabangan ng anak, apan apil usab kini nga naanod. Dali nagpahigayon og search and retrieval operation ang mga sakop sa barangay, apan buntag na sa dihang nakita sila. Si Johano nakaplaga sa sapa sa daan suyan, samtang ang anak niini patay nga nakuha sa barangay Patag. Na-recover usab ang ilang mga gipangumpra. Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa mga otoridad, samtang gidala na ang mga patay lawas sa pribadong purinarya. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag-Santong Plus Gold Herbal Capsule na! Araw matagam tama ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa ahos o spirulina. Santong Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Philip Olegario sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Tatapusang hanay sa itong mga balitang regional. Dunay dalagita patay. Human nakita ang kining gabitay katropa sa punuan sa kahoy. Sa kumpletong detalye, nanukad sa XFM Pagadian City katropang Genmar Escalante.
1: XFM Live Report.
8: Patay na napalga ng usa ka dalagita human kini nagbitay sa punuan sa kahoy nga Antipulo dito napitas Purocono barangay Libayoy Tigbaw sa Buanga del Sur. Among biktima mga katropa na ilang sa Etel Malag, usa ka dalagita nga lumulupyo usab sa maong dapita. Base sa impormasyon nga tong nakuha, among biktima gabi pa kini nagbitay sa kahoy og buntag na nga nakaplagan og wala nay kinabuhi. Sa pagkakaron padayon pa ang kining imbestigahan sa mga kapolisan aron matumbok ang ugat hinungdan sa maong panghitabo. Katropa mo sa 89.5XFM Pagadian, alam sa nikayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropan Jenny Escalante, XFM News!
1: XFM Report!
0: Salamat Katropang Jenny Escalante na nukad sa XFM Pagadian City.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Alas 6:23 sa itong oras mga katropa!

0: Ang Express Balita sa buntag katropa ay madungog sa iganting Sibianan sa radyo din sa Mati City. Ang 99.1 XFM Mati City, Davao Oriental. O alang sa dikalibre mga balita, patas ng mga balita. Pag-i-follow and share sa itong Facebook page sa XFM 99.1 Mati City, official Facebook page. Sa dugang hanay sa itong mga balita, sa itong mga balitang national.
1: Balitang national, balita sa national.
0: Ngahatod ka nato sa Santon Plus Copemex. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgon ang cognitive function sa utok. O ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mupakalma sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Copemex, wala kini caffeine mga katropa. Nang pinaka nanambal pa juga sa Santon Plus Copemex.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Gitubag sa palasyo sa Malacanang ang panawagan ni Senador Ronald Bato de la Rosa kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga protektahan siya kalabot sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC. Sumala kang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Tanan nga mangayo og proteksyon sa gobyerno, matagan kun kini mahisubay sa balaod, lakip ng akusadong senador. Gisulti usab ni Castro nga bisa ng mga biktima sa extrajudicial killings o EGK. Nangayo usab og proteksyon gikan sa gobyerno o katungod sa matag Pilipino nga matagan og proteksyon og due process ilawom sa balaod. Isiguro usab sa palasyo nga kung ugaling maaresto si De La Rosa, mahatag kaniya ang tanang katungod isip usa ka akusado. Iklaro usab ni Castro nga dili manghilabot si Pangulong Marcos Jr. sa mga hisgutanan kumikan kay ang Senado ang adunay jurisdiksyon niini og sila ang adunay kapasidad sa pagdesisyon niini. Una nang nanawagan si Senador Ronald Bato de la Rosa kang Pangulong Marcos Jr. na dili lang unta siya ipadala sa The Hague, Netherlands.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:26 sa tangatong oras mga katropa sa itong mga balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ngayatod ka nato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, kita ipaghimo alang sa matanga, doon ay piktibong ponte at antioxidant. Sama sa lutein, lecithin, beta-carotene ug vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata o guban pang balatian sa mata. Katropa ay kalimot, pag Vision X Plus.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nagpadala og proposal ang Iran ngadto sa Estados Unidos pinaagi sa Pakistan aron mapahunong ang gubat sa Middle East. Lakip sa lang gihangyo ang pagtangtang sa sanction sa Iranian oil sales og ang pagtapos sa naval blockade sa Amerika. Matod pa nga gusto sa Iran nga sila ay maoy magdumala sa Strait of Hormuz kung matuman sa US ang pipila ka commitments nga wala gipadayag sa publiko. Aban gisalikway ni US President Donald Trump ang proposal ug ingong totally unacceptable tungod kay ang mga kondisyon nga gipahimutang sa Iran. Nagpasidaan usab ang Iran nga mupalag sila sa bisan unsa bagong pag-atake sa Amerika ug dili mutugot sa dugang foreign warship sa Strait of Hormuz. Samtang gibutyag ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga dili sila mupaubos sa ilang kaaway o ang negosasyon dili pasabot sa pag-surrender.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:28 itong oras makatropa sa itong Balitang Sports karong adlaw.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Ang Balitang Sports, yatod ka na ito sa Turbo for Men and Answer katropa. Kung nakulangan og performance, diri na ta sigurado dili makulangan og dili maalang-alang si misis. Bahalag bang halang, basta di lang maalang-alang. Pag Turbo Dietary Supplement mga katropa. Sa pangalan pa lang, Turbo na mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa natan sa basketball na tabla sa Cleveland Cavaliers, ang ilang seri kontra sa Detroit Pistons uman sa impresibong kadaugan sa ilang pinakabagong duwa sa NBA playoffs. May pakita ang kusog o nga opensiba o depensa ang Cavaliers aron mapugan ang kusog nga pag-atake sa Pistons nga mo'y makahatag kanila, nakahatag kanila o gigayon nga maitabla ang serye o mabalik ang momentum sa ilang kampanya sa post-season. Gipanguluan sa mga bituon nga magdudula sa Cleveland Cavaliers ang mga kadaogan pinaagi sa mayong pagpuntos, rebounding o depensa. Ilabi na sa crucial nga mga minuto sa duwa. Nakatag-usabog dako nga kontribusyon ang ilang bench players nga nakapanayon sa kusog sa kupunan hangtod sa katapusan sa duwa. Sabahin sa Detroit, bisan pa sa ilang kusog nga paningkamot og pipila kay gayon nga pagdikit sa score, napakya sila sa pagpugong sa momentum sa Cavaliers sa ikaduhang bahin sa duwa. Tungod sa resulta, mas sumisabot ang kainas sa serye samtang nagkaduol ang sunod nga duwa nga gilauman nga mahimong mas agresibo o kompetitibo alang sa duwang kupunan nga parehong nagtinguha sa pag-angkon sa abante sa serye. Parehan nga nagtanaw mga fans sa mga playoff battle diin matag duwa adunay dakong epekto sa kaygayunan sa matag team nga makabante sa sunod nga hugna sa NBA playoffs.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:30 tong oras mga katropa sa itong balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Lugar-lugar mga Martes, lugar lingkod.
2: Ayoy!
0: Ato balitang showbiz, atod ka na to sa Clear Skin Herbal Soap. Medyo pugis-pugis sa limong pamanit ay ka-problema kay doon na kita Clear Skin Herbal Soap para hamis ang imong kutis o siyempre kutis nga pang-artista ang style. Okay? Clear Skin Herbal Soap mga katropa. Niaanyo ang atensyon ang online nga panagbangi sa social media sa aktres nga si Danny Barreto o komedyanteng si Dennis Padilla tungod sa guest performance niini o guest appearance ni Danny sa podcast nga Almost Honest ni Kylie Versosa. Sa interview, gishare ni Danny ang ilang kasinatian sa pagkawata apil ang kusog nga panagbangi o tensyon sa ilang balay sa una. Bisan wala niya giingon kung kinsa ang iyahang kipasabot. Human gipost ang clip niingon si Dennis nga gusto niya tubagon point by point ang mga giingon ni Danny og nisulting og mga pasangil bato kaniya apan gidilit niya ang iyang post. Tubag ni Danny nga murag nakalimot si Dennis nga nag-uban sila sa usa ka balay sa una og kanunay sila makabata tungod sa pagsinggit nini. Dugang pa niya nga usahay ang iyang inahan o mga katabang ang singgitan og naapod mga panaglalis minagi sa tawag. Sa pagkakaroon, wala pa'y klarong tubag si Dennis Padilla sa kabahin sa bagong pahayag ni Danny Aguroy.
2: Ayoy!
0: Siguro magsingit-singit po ni si Dennis Padilla sa balay. Badlungon po siguro ni Bataan eh.
2: Ayoy!
0: Basiga, di mapugko fanatic ka ni Dennis Padilla pero isip pamahan po siguro. Basig badlungon po ganing anak po siguro. Kanang pukawan ni mo, kahit po pukawan.
2: Ayoy!
0: Kabahin po kaling sigitan mga katabang siguro doon na po yung mga saipotan sa side katropa ako sa hinungdan ini pambod di gitubag di Dennis Padilla kay matod pa si ni Danny Barreto sigit-singit ko ni si Padilla sa balay kita may buang taong sigit-singit ragway hinungdan siguro na siguro yung mga badlungon di sa inyong balay sa una gurya gurya.
2: Ayoy!
0: Alas 5:33 ang atong oras, mga katropa! O sa atong extra balita, karong adlaw katropa, ha? Hinatod kini ka nato sa Santon Plus Herbal Oil. Kaning Santon Plus Herbal Oil, nindot kini katropa, labi nag half plus is life na ka. Kaning Santon Plus Herbal Oil, nindot kini si mong pamanit. Kaya ang kahumot ini, pwede-pwede ni mo ihiso sa ulo, labi nagdagag lamok po sa panimalay, pwede mo ni ikuan katropa, kaya kabugdown ini, banuhot-sot gayad sa kinailman bahin sa imong konuran, kining Santon Plus Herbal Oil. Papalitin sa mga suking butika nationwide. Okay, timani ha, Santon Plus Herbal Oil. Atong extra paybalo di ay, gay paybalo, paminaw mo katropa ha, paminaw mo, labi na itong wala pa yung mga ID ka to pa, labi na ning ginatawag na to, Philsys ID. Ito wala pa ay Philsys ID. Siguro pwede siguro mga tagay lugar, laing lugar mo dayo dito. Gipaybalo sa tanang katawan sa munisipyo sa Caracahan, Davao Oriental. Okay, balik ko na ko. Dunay paybalo ka tropa gikan sa munisipyo sa Caraga, Davao Oriental.

0: Diha sa may gymnasium, ha? Ugma, Mayo 14, ato mo. Ato mo labi mga Philsys ID, diha. Alas 8 sa buntag lang ni Tama, alas 4 sa hapon. Diha sa may municipal gymnasium sa Caraga, Davao Oriental, okay? Ang Philsys maghatag og serbisyo alang sa bagong Philsys ID registration. Katong wala pa yung mga national ID. Pag-koreksyon sa detalye sa ID, pag-update sa status sa impormasyon sa ID. O ga, doon ay painumdum ka tropa nga alang sa marital status update, palihog, pagdala. O mo na yung dalon, ha? Original nga marriage certificate alang sa correction o update sa spelling sa ngalan na pagdala o original nga birth certificate. Original, ordinaryo papel lamang nga ID ang mahimong i-issue o dili PBC type nga ID. O klaro na, ha? Parehas ako, brag tulo ka tuig na ni. Pero ingon sila sa una, tulura daw kabulan, maabot sa balay.
1: Ay, okay.
0: Pero kani, klaro ni Katrapa, ordinaryong papel lamang nga ID ang mahimong i-issue o dili PBC type nga ID. Palihog tanaw ang comment. Katrapa, ito na ninyo ang Facebook page sa Caraga, Davao Oriental. Okay, mga to, paibalo, balik ko na ako. Diyan sa munisipyo sa Caraga, Davao Oriental, doon na kita ay Philsys ID registration. Ugma ni Mayo 14, Webes, alas 8 sa buntag, tama na sa 4 sa hapon. Diyan mismo sa Municipal Gymnasium sa Poblasyon, Caraga, Davao Oriental. Adto na mo, katropa, adto mo. Mga katropa, importante pa ibalo sa ang tanang produkto ng inyong nadungog din sa XFM. Inyong mapalit sa gawas kung mapalit niyo sa mga suking butika nga pinakadol sa inyong lugar, mapalit mo ni Katropa sa Yes to Health Clinic and Pharmacy na kanindot pagbuad to mo dito. Matambagan mo kung sa inindot anay niyo balatian, halimbawa doon na mo yung mga sakit parehaan ng doon na mo yung gibate sa inyong mata, masultihan mo Katropa. Siyempre Vision X Plus gisulba din na doon na po yung mga butang nga isulti nila kaninyo pag mo-adto mo dito. Adto, gid mo, ha? Ang Yes to Health Clinic and Pharmacy, libre ka na mapangutanan nyo dito, ha? Gawas nga dito mo mapalit sa mga produkto. Doon ay mga libreng pangutanan nga matubag nila direktamente dito, katropa. At alam mo na may mutande sa may A-Square Building, Barangay Central, Makati City, okay? A-Square Building, Barangay Central, Makati City. Oga, para city number ng address para matunan yun ninyo, diha ni sa may Baywalk, okay? Baywalk, ubos ra gyud sa bagong Pag-ibig office. Way lain ka tropa, ubos sa bagong Pag-ibig office na nakabutang rin nga karatula sa ubos nga Yes to Health Clinic and Pharmacy. At tuan ninyo, diha na sa may Baywalk sa Barangay Central, Makati City. Og abri na, syempre, Domingo lang hantod Biyernes. Okay, Domingo hantod Biyernes, sirado na pag Sabado, ha? Domingo hantod Biyernes, mga katropa. Alas 6:38 itong oras. Good morning sa mga katropa. Ito di karon sa may palengke. Good morning sa mga katropa. Itong katrabaho ng karong orasa. Good morning. Okay na ba po di atanan, ha? Medyo nitaas gamay ang gasolina o diesel, pero laban lang mga katropa. Importante nga maning kamuta karabi taong kundihan rataman itong pagpanarbaho pasubrahan ito gamay. Okay, di ta ka ng doon na mag-uy, uban nga ka ng kung diha larataman lang kaya, diha larataman lang buhaton. So maningkamot yun ka tropa, uban sa tabang sa tumbuhi ng Diyos. Madaog, mahimo lang itang magmadaogon. Di man karon basig buhon ka tropa sa sunod ng henerasyon. Pero sa imong mga kaliwat, pinagi sa imong pagpaningkamot mga katropa.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:39 itong oras. Katropa, bago ito naglangkob, huwag managpat ng mga balita. Karong adlaw, nga gipalihan sa produkto ginama sa Yes to Health. Sama na lang sa Santon Vitamin C, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus Turbo for Men Enhancer. Sa ngalan sa tinuray nga servisyo publiko sa XFM Philippines, o din sa XFM Mati 99.1, inuban sa pagdumala sa itong station manager, katropang Arnel Cortez. Mga katropa, standby. Kay musunod na ang programang Bullseye. Yung makauman ang Bullseye man din sa Davao Oriental. Si katropang Vicente Pichon IV. Isgutan ng lokal, national, international o mga extra pang mga balita. Inyo na madunggan katropa. sa programa Bulls

0: Ay unyang alas 7 ni katropang Vicente Pichon Daport. Salamat sa inyong kunin ng pagpawinaw, katropa. Alas na kayo sang Pilipino para sa Pilipinas. Ako kini si katropang Ken Acevedo. XFM News, Marion Adlaw, Davao Oriental.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako ang inyong masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, kini ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihating sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: XFM! XFM!

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at kinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang Paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawan.
6: San Villanueva iba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako itian, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likot. Matanungog ako kay Sir Indon, na testingan daw. Itry na ko, inom na Santon Gold. Pero Santon Gold lang. Maistrate ako sa kasimana mo, take ko na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako insist ba? Una, gamay kayo, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likot, mubag na ako sa kong lagay na ko. Kaniyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Higir man ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa tika. Karong alaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na matyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po dun yan. Wala-wala na po itong itawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
9: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag ang paggabi. Iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibangon lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
4: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, turbo.
10: Uy, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavender.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yo necesito una señor citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma. Kuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin go.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutulong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutulong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Balikan Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Tony?
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Iya ka malagi sa mall.
4: Ako yung mangutana ni Muni, ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisan asa, ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sipunon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga,

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud
2: Sis the Pain user.
3: Kay one time,
2: a sore throat ko,
3: huwag yung lain,
2: makapawala
3: sa sore throat na ko.
2: Sis the Pain Recured.
3: Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Puro saan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro saan! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: Davao Oriental, good morning City of Mati. Ika mga higala din karon sa atong pagpangalagad mga igsuon nining atong Miyerkules nga edisyon mga higala. Pizza 13 na mga igsuon sa bulan sa Mayo, tuig 2026.
1: Pulsaan!
0: Kumusta ang atong mga kaigsuonan ng atong mga silingan, mga higala, atong mga katropa karon sa Tibuok Probinsya sa Davao Oriental. Dari karon kanato sa City of Mati, mga igsuon.
1: Pulsaan!
0: Hining manindot nga kabuntagon sa Miyerkules. Uyugi ko ninyo mga katropa, sulod sa duha ka oras mga igsuon sa pagkatod ka ninyo. Para pang lampas ka mga impormasyon, katikaran, aksyon, paghitabo, balita. Dari karon sa ato mga higala sa probinsya sa Davao Oriental. Siyunad sa Mati mga igsuon.
1: Pulsaan!
0: Pulsaan! Sa Mindanao. Og Dibok Nasod, Pilipinas, mga higala. Sa pangalan, mga katropa, Dibok Banay, Hanay, og Puwersa. Sa XFM Network, Philippines.
1: Pulsaan!
0: Ang panguna, mga igsoon, sa atong pinalangga, og tinahod nga President and CEO, nga si Dr. Emilito Uy. Sa atong Vice President, mga higala, nga si Ma'am Olivine Uy. Sa pagdumalahan, mga katropa, sa atong General Manager, Sir Edwin Garing. Sa atong pagtimon mga katropa, sa atong station manager katropang Arnel Cortez. Kinig hapon mga higala ang inyong anchorman, Mr. Bullseye Mati mga igso. Kini si katropang Vicente Pichondafor. Ang dudalas 9 sa iyong kabuntagon mga higala sa pagkatod ganinyo mga katropa. Kining labaw lampas ka mga impormasyon, mga katikaran, aksyon, panghitabo, mga balita. Kinig ugtag ko nga iskutanag isyo mga higala. Ika na to sa probinsya sa Davao Oriental, City of Mati, mga igso.
1: Pulsaan!
0: Tibok Nasod, Pilipinas, ining mga isgutanang nasyonal, mga higal. Ika na to, mga katropa, good morning. Sa 26, tara na to ka mga silingang kabaranggayan nga nasakupan sa syunad sa Mati, mga igso. Dawata, mga higala, mga sugyog, pinalangga na tong mga tigpaminaw. Among mainito nung kinasingkasing mga higala nga pagtimaya nganha kaninyong tanan. Tuyugan sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya karong buntaga mga igsoon. Paspas ang panahon mga higala, May 13, 2026 na. Nga among gihapong panghinaot sa makanunayon mga igsoon, ya kamong tanan mga higala, kauban ang inyong mga kabanay o pamilya. Na mga higalas, mayong panglawas o kahimtang karong buntaga mga igsoon. Nga kitang tanan mga katropa, doon ay katawhay kapiskay sa atong tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna. Kaligdong mga igsoon sa atong mga balatsyakot o kadasig sa tanan natong mga higala na paningkamot karong adlawa mga igsoon. Time ta mga higala sa atong sibihanan search lamang ninyo mga igsoon. Ang atong salilisuan sa inyong mga radyo mga higala ang XFM 99.1 Mati City. Wapatay kuan garon mga higala ha, wapatay Facebook Live sa atong page mga igsuon. Unalay gamay mga higala nga mga kakulian nga ato pang ginataga pangitaan mga igsuon garon og videos mga higala. Pati ang atong YouTube channel mga igsuon. Naalam tayo mga postings mga higala nga inyong gihapong makita sa atong page. Apil mga higala sa atong YouTube channel nga XFM Mati Official mga igso.
1: Pulsaan!
0: Diri sa ato mag-live mga higala karon, diri sa ako mag-live sa akong Facebook personal Facebook account ang broadcaster Vicente Nicolasin Pichondafor. Kumusta ang atong mga kaigsoonan? Mga ginikala nato karon sa tagsa-tagsa ninyo ka mga nahimutangan. Padayaw nga kabuntagon kamay hurot. Sa ato mga kaigsuunang baubaog pedicab driver, nasayo pa lamang mga higala, naging kamot o nagkugi na good morning. Sa ato mga kaigsuunan nga nakaroon sa nagkanaiyang merkado publiko mga higala, dali sa atong syudad sa Mati mga igsuon, good morning. Sa mga street sweepers mga igsuon, garbage collector, o katanan nato mga higala nga mga empleyado sa gobyerno, provincial o lokal, dali karon sa atong nahimutangan sa City of Mati, good morning. Dawata mga katropa gihapon ang among panghinaot mga igsoon nga kinang tanan mga katropa ana karon sa maayong panglawas kay mura gid ni ang atong pinakauna mga higala nga gasa nga dapat madawat mga igsuon sa matag karon ug unya sa tinion sa kabuntagon gikan sa atong labawng makagagaho mga igsuon. Wapo ni nindot ni mga higala parisa nato mga igsuon ang atong manindot nga kabuntagon. Ini nga atong lamian nga kape mga higala ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya kini nga atong Santon Plus Coffee Mix mga higala, doon na kini mga nindot nga ingredients. Doon na kini mangosteed, balunggay leaves o soya beans nga ingredients mga higala. Ang makatabang ka nato mga igsuon nga mapugnan kining mga sakit o balatian. O pakusgun sab niini mga igsuon ang atong immune system o ang atong cognitive function sa atong mga utok. Para mutabang kini makaregulate mga higalas pagpitik sa atong kasing-kasing o mapakalma sa atong mga nervous system mga igsuon. Santon Plus Coffee Mix mga katropa, mapalit kini mga higalas sa mga suking butika nationwide. Order sa Shopee o Lazada, lakip na mga igsuon makita o mapalit. Sila karon sa atong Yes to Health Clinic mga katropa sa may ground floor A Square Building, Quezon Street, Barangay Central ng Siyudad sa Mati mga igsuon. Good morning, nakatanaw na mga higala ato mga tropa karon sa Coast Guard Station Davao Oriental. Good morning sa atong pinakasnapi at pinakabuutan mga higala. Ang atong Coast Guard Station Davao Oriental Station Commander na si Lieutenant Junior Grade U.S. Quezarsa. Good morning, magandang umaga rin po sa ating Coast Guard District Southeastern Mindanao District Commander Commodore Philip Y. Soria, sir, magandang umaga po. Mula sa amin rito sa City of Mati. Mula sa iyong mga tropa sa Coast Guard Station, Davao Oriental. Kuya JR Sevilla, good morning. Watching gikan sa San Francisco. Lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Ubay-ubay mga higala ang atong hatod nga mga impormasyon. Kining ato mga katikaran o kahisgutanan karumbuntaga. Uyugin ninyo mga katropa, kinigihapon si katropang Vicente Pichon IV. Ang total alas 9 sa sayong kabuntagon mga igsuon. Kauban na to sa Picas Lawag sa technical side. Si engineer katropang Ken Acevedo karong buntaga mga katropa. Nakat sa atong panahon karong buntaga mga higala as of 3 a.m. today. Matod pa sa pag-asa mga higala sa ilang pinaka-latest weather bulletin. Kagining si low pressure area or formerly Kaloy mga igsuon, low pressure area mga higala, estimated mga igsuon base sa pinakaulahing nga data ana mga higala sa gininiang east of Verac Catanduanes, 495 kilometers east of Verac Catanduanes mga igsuon. Light to moderate gihapon mga higala ang atong hangin o coastal water conditions karong buntaga mga igsuon. Ang kitason sa balod mga igsuon na nasa 0.6 to 1.5 meters. Samtang partly to cloudy skies mga higala with isolated rain showers or thunderstorms. Tungod kini mga igsuon sa localized thunderstorm nga gidala ni low pressure area formerly Kaloy mga igsuon. Amo ni mga igsuon kaya gihanan magunta og bagyo mga katropa. Kung hindi na tama tingala ani mga igsuon. O bitaw mga igsuon, there is no reason na nung hindi ka preparar ang bisag-asa nga lokalidad. Hindi mga kalamidad sa bagyo mga igsuon. Tungod kay we have been ginini ang stopover hindi mga naisgutan nga mga low pressure area o thunderstorms mga igsuon. Hindi mga bagyo ay agyahanan ang nasod Pilipinas. Good morning, Police Colonel Richie Siong Bukol and Ate Maricar Dikinya Bukol, mga higala. Nagtanaw karong buntaga ang atong bago lamang outgoing na Provincial Director sa Davao Oriental Police Provincial Office. Murag mingaw karon mga higala. Murag naniid pa ang atong mga kapalidad o atong tropas kapulisan. Ano po mga igsuon ining bakong pagdumalahan karon mga katropa sa atong kapulisan sa probinsya. Kapagulit karon ni Police Colonel Joseph Alingasa Pajardo Jr. ating amahan sa kapulisan sa probinsya, mga Ayala.
1: Alip ang
0: right na nangkod mga katropa ang iyang engagement. Pero maulag yun yung mga igsuon kay naanad manggod ang atong probinsya. Ang atong mga kwerpos kapulisan sa pagtumalahan ni Police Colonel Richie Siongbuk. Medyo bugat mga Ayala ang gilokdo karon. Na expectation mga igsuon. Dining atong bag-o mga katropa ng provincial OIC. Officer in charge pa lamang mga katropa. Dining karon sa Davao Oriental Police Provincial Office. Kaya naanad manggod mga higala ang atong probinsya sa pagdumalahan ni Police Colonel Richie Siongbukol mga igso. Saad man mga higala kining bag-o nga pamunuan sa dopo mga higala nga iyang padayunon. Pagpilin nga mga anindot nga programa ni Police Colonel Richie Siongbukol. Pinakaroon sa dopo mga higala o kung mamahimo mga igsoon. Kung makaya mga higala, iya pang matupngan ang mga anindot mga higala kaya nailhan kining si Police Colonel Richie Siongbukol. Kung ang dopo mga higala ubos sa iyang napulo kabulan nga pagdumalahan as top performing provincial police office in the region mga higala. Alas 7:20 mga katropa, imbukada mga igsoon sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye. Balik mga higala ang atong tulumanon og si katropang Vicente Pichona Ford. Human sa mga pahibalo, standby.
2: Ang isang pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.
3: Ugh.

0: sparkling salted seafood. Ano lang? Ah, lami, ano?
1: Unsa ba na?
0: Ay, kanagong ulod sa kamuti. Unya na ginamos. Ha, na ay pinistat na kamatis ba? Unya niyong hakap.
1: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
0: Ah, usa na?
1: Kwan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Calocot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kalang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Ningot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bastion at mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kining sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Nya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog, Jubert Taylor, sir, taga Matanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa diyang na miss?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Pero wag, atlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Manami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain.

0: ang galang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pagkuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo, adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Sige, par.
3: It's 18.

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pumusaan! Pumusaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pumusaan! Pumusaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 7:26 in the morning, alas 7:26 na. Sa sayong kabuntagon, mga katropa. Pagkaroon sa atong padayon nga pagpangalagad, mga igsuon. Sa programang Bullseye, mga katropa. Pagkaroon sa pulisya sa Davao Oriental, City of Mati. Good morning. Kauman gihapon ninyo kanubuntaga, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Ang Mr. Bullseye Mati, mga higala. Nabagan kita, mga igsuon, sa itong technical partner engineer sa technical side na mga katropa ko yung datos pikas lawak, si Engineer Ken Acevedo, mga igsuon. Narita sa ato mga ignit o dagko ng iskutanan, mga katropa. Matod pa, mga igsuon, kining bago na itong liderato sa DOPO, mga higala, or Davao Oriental Police Provincial Office, kaya itong mga gatanaw sa itong Facebook, personal Facebook Live karon sa itong account. Dili taga Davao Oriental, bago ang among provincial OIC. OIC Provincial Director. Dili karon sa among kapulisan sa probinsya sa DOPO. Matod pa, may pasalig kini mga katropa karong panahona. O alertong pagpanerbisyo ang bagong liderato sa DOPO, mga igsuon. Nabago lang po ni sila, mga katropa, ni Cortesicol human sa turnover ceremony, mga katropa, kining bagong OIC sa DOPO, mga katropa, kang Davao Oriental Governor Nelson Boy Dayanghira. After sa turnover ceremony, nagdidiretso ni sila, mga higala, sa buhatan ni Governor Nelson Boy Dayanghirang para mo kurtesiya. Matod pa, mga katropa, sa post usab sa atong official province of Davao Oriental Facebook page. Itanaw karon sa provincial nga panggamhanan, mga katropa, sa Davao Oriental isip bagong kapitulo alang sa liderato, mga higala, o panaghiusa. Labaw na sa peace and order sa probinsya ang pagbuhay lamang nga nahumang turnover ceremony sa Davao Oriental Police Provincial Office kaniadtong Mayo 11, mga katropa. Kainong dumang formal, mga higala, nga gidawat o gagihatod pa mismo ni Police Brigadier General Leon Victor Victor Leon Zamora Rosete, ang atong Regional Director sa Police Regional Office 11. Kining si Police Colonel Joseph Alangyasa Pajardo Jr. para sa turnover ceremony, mga katropa, sa pamunuan diri karon sa DOPO. Human ang naasoy, mga higala, nga seremonya, kila yung nibisita, mga higala, kini silang duruha. Dito sa buhatan, mga katropa, ni Davao Oriental Governor Nelson Boy Dayanghira. Isip pagpakita o paghatod sa ilang pagtahod, mga higala, o kinigitanaw. Isip po sa matod pa kasimbolo sa padayon nga koordinasyon. Ganing ayong relasyon o panagtambayayong, mga higala, tali sa probinsyal nga panggamhanan sa atong probinsya o sa atong Philippine National Police, mga katropa. Sa iyang mensahe, mga igsuon, na nagpaabot, mga katropa, sa iyang kinasingkasing na pasalamat. Usab, mga higala, kining si Governor Nelson Boy Dayanghirang, ang atong halangdong gobernador sa probinsya, kang outgoing provincial director Richie Siong Bukol. O medyo kuan gani, mga higala, kinini ang mabati gyud nimo nga mapasalamaton gayud, mga katropa, ang atong provincial nga panggamhanan sa di pod basta-basta, mga katropa, nga gibuhat, mga igsuon, gihimo sa atong provincial kanhing provincial director, mga higala, diri karon sa atong probinsya. Moni ang challenge karon kang pulisa Colonel Pajardo Jr., mga higala, tungod, mga katropa, kay kuan top performer o kining naila, mga higala, nga maayo ang relasyon karon sa kapulisan karon sa atong lokalidad, mga katropa, and at the same time sa atong mga lokal nga mga opisyales diri karon sa probinsya, which is often, mga higala, more often than not, kasagaran aning relasyon na on a civil kuan on a civil level lamang mga higala. Akin na mag-yung separation mga katropa sa functionalities kining atong Philippine National Police and ang atong local and provincial chief executives mga higala. Although trust and confidence gihapon ang basihan, and I don't know mga higala kung sakto ba tong atong nadunggan during the interview kang Colonel Joseph Alingasa Fajardo Jr. nga there are still three names na doon na pa'y tulo matod pa ka mga pangalan sa mga opisyales na posibleng isumiti mga higala sa Campo Crame kang Governor Nelson Boyoy Dayang Hirang para iyang pilian. Para iyang himutaran mga higala kung kinsa ang iyang mga yan. Nga mo karoy mahimong gining kumpirmado nga provincial director sa ato kapulisan sa Davao Oriental Police Provincial Office. Daw magitay problema ani mga higala ang katawhan in taon mga igsoon bisan pa mag nakita nila mga higala nga epektibo motalima ra magitaw niini mga higala kay wa man tay mahimo bisan pag ang panawagan unta nga may na lang unta mga katropa kay maayo man og performance kining atong outgoing nga provincial director nga si Police Colonel Richie Siong Bukol. Very abrupt mga higala ang nahimo mga katropang desisyon. Diba? Kay ang continuity of good public service. Bullseye! Magdepende ni siya mga higala sa momentum po dosahay. Dili lang ni mga higala kay tungod doon ay shoot order gikan sa Campo Crame. Kay kining good performance mga higala and momentum takes time. Now, doon na nakahunat mga higala for the past 10 months. Nga good momento mga higala which is producing positive results on the accomplishments by our DOPO and the relationship built mga higala with our local and provincial government executive. Unta mga higala gitagaan pa og dugang nga lugway nga panahon. Di mapunta mo to, mga higala, kung lang recommendation, gikan ang gikan sa probinsya, mga higala. O kinini ang gikan, mga katropa, sa atong Police Regional Office 11. That would eventually lead, mga higala, into the changing of commands, mga igso. Naginay play diha, mga katropa. Diba? Tanaw na ko, kuan, ang region, mga higala, mo ni kuana ni lihok yun og pag-ayo mga katropa. Pero kung ikaw mga katropa ang regional director og nindot man ang kuan performance sa imong opisyal, dapat pagani unta mga higala mas imo pang i-toss up. Dapat mga katropa pagani nga imo pang mas ikuan ibayaw mga higala ang kamot para mas guwapo pa mga higala ang confidence level sa pagkabot sa tanan mga katropa nga parameter into producing more positive results and better kuad mga katropa better policing in the province of Davao Oriental. Namagod na sa leader mga higala kung sa akademya mga higala di man ta kuan di man ta kinini ang opisyal mga katropa sa kapulisan. Pero sa akademya mga higala, pagpili nila diha mga katropa, usa sa training diha mga igso. Ginatanaw mga katropa, kining liderato sa pipila ka mga kadete. Tanaw na diha mga higala kung compassionate leader ba? Kining results-oriented driven leader ba? Textbook-led leader ba mga katropa? Di ba? Na ito'y kuhaan mga katropa, doon na ito'y pelikula sa una nga gitanaw mga higala. Duha ka mga lideres sa duha ka mga platoon. Ang usa mga higala, paghuman nila og dagan og pila ka kilometro. Iyang ipalingkod ang iyang mga nasakupan mga katropa. And then iyang ipahubo ang mga sapatos. Ipatanaw sa usak-usa mga higala kung okay ba ang tiil mga higala igsuot. sa katong iya mga nasakupan, mga katropa. Leader with compassion, mga igala. Kinimanggong kuhan, mga katropa, kining accomplishment drive. Given na innate na sa usa ka opisyal. Eh, kung wala siya ana, mga higala, wa siya iangay nga mo gunit o posisyon. Kaya giton ana nila, mga higala, sa tanang training, sa tanang bagtuon, mga higala, gikan sa kolehiyo, paingon sa akademya. The point here taken, mga igsoon, is that punta, mga higala, di maputol ang mayong performance sa dopo. Meaning very sudden and abrupt nga pagbaylog, kambyo, mga katropa. Meaning pamunuan sa atong kapulisan. Tanawa ninyo itong nahitabo, mga katropa, sa kuan sa Davao City Police Office kaniadto. Atong pagpuli ni Police Colonel Barantan, mga igsoon. Nagdipo-dipo o nagkabikos-bikos to, mga higala. Kaupat, mga katropa, nakabaton o OIC City Director. Ang Davao City Police Office atong panahon na, mga katropa. Tungod kay naglibog ang tao nga nung nagkambyo-kambyo sa sulod sa usa ka oras. Pinahamper, mga higala, ang operation. Naglibog pati ang tropas kapulisan, mga igsoon. Sa ato lang ato unta, mga higala, do not question the order because it came from their higher up. And the province of Davao Oriental has already extended its warmest cooperation and hand of friendship karon, mga higala, sa PRO 11 and diris karon sa bag-ong opisyal. Yagi talaga isip officer in charge sa DOPO. However, we would like to be assured ang katauhan sa Oriental nga Dabawenyo that the good service, the great service rendered by DOPO through the leadership of Police Colonel Richie Siong Bukong would be continuous, mga higala, or probably you be given more kung kaya sa bagong pamunuan karon, mga katropa, drigaron sa Atos, probinsya sa Davao Oriental, mga katropa. That's about it, mga igsoon. Kaya gining nga atong kapulisan sa probinsya, dako ni mga katropa o tabang sa kaunlaran sa atong komunidad, atong lokalidad, mga igsoon. Nandales, mga higala, mapasalamaton ang tibok probinsya sa Davao Oriental sa napulo kabulan, mga katropa, nga tinudanay. Pinasikasing pinasay. Nga pagpanirmisyo ni Police Colonel Richie Siong Bukong ang atong kanhi, mga higala, nga provincial director sa kapulisan dirigaron sa atong probinsya, mga higala. And of course, sa iyang kapikas, mga igsoon, nga si Ma'am Maricar Dikinia Bukong. 7:39 in the morning, mga katropa, dirigaron sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye, mga katropa. Commercial break sa atong mga igsoon, pero una ta mag-commercial break. Good morning sa atong DENR Centro, Sir Gretel Basok. Good morning. Good morning, Aming Ramil Aming Ibanez. Kung may kwarta pa lang. Good morning. Good morning po sa atang Mr. Winston Alan Plaza. Ya karon sa Amihan, sa Dahikan, Balod, sa Baglaom Incorporated. Good morning sa atong mga friends niya. Good morning sa ilang President, Mr. Pedro Plaza. Mr. Mark Nicolay Bacalso, Maiden Quijada, Anthony Cabiola, basig mang load na po kaya nalimta, Peter Plaza, sila Ola o si Ipay Lorenzo, o of course sa tanan nato mga kaigsuunang tuloy sa karoon sa may barangay Dahikan, good morning sa inyong tanan. Umalik mga katropa ang programang Bullseye. Umalik katropang Vicente Pichon the Fourth, human sa mga pahibalo, standby. Bullseye!
1: Bullseye! Sari-saring balita, balita, expose, expose at kontrobersa, kontrobersa, tututukan sa Bullseye! Bullseye!
2: Hoy! Kapitan Lundi!
3: Torne!
2: Oy, kanong na magalis ako ang law office?
3: Torne, kanang mag-ilis unta kong apelido?
2: Kap, bara ba na? Aw, gawas kong balihon.
3: Balihon? Di lang ko atorni ay samot magkamaot.
2: Usap na yung mga balido na ikap.
3: Lobot.
2: Okay. Pero kung bungot, ito'y exciting.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Tia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong ko. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iyan.

0: Mix.
1: Ako diya si Annabelle, nagabatanggi niyo village na Tina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia, Dililalima, Dindak, kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon pa. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 coffee mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o kami kay siya imnon, lahi sa uban na kape. Sukad na kay lumpuan yung kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon. Sukad na

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty's

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santa Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santa Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santa Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Ayong bawal ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang ng mesa.
3: Uy! Ayun mo, vitamins. Nakain ang magal.
2: Saturn, Potenose, Hala, Himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kadug tubig daan. Team na, ayun mo, vitamins. Isa na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw gid kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Pili sa mga butika.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Par, makurantin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinalong nga durian.
9: Exciting!

7:48 in the morning, mga katropa, alas 7:48 na. Sa sayo kabutagon, mga igsoon din karon sa atong padayon nga pagpangalagad, mga higala sa programang Bullseye. Kaubang gihapon ninyo, mga katropa, si katropang Vicente Pichon the Fourth. Nabagan ta, mga higala, sa itong mga technical partner engineer sa technical side. Kaubang nato karumbutaga si katropang Ken Acevedo. Dirita, mga higala, sa dugang panato ng mga iskutanan karong butaga, mga igsoon. O, gitubag na, mga higala, sa People's Administration ni Honorable City Mayor Joel Mayo C. Almario. Dari karon sa atong syudad, sa Mati, mga higala, ang panawagan, mga katropa. Sa atong mga local artists dari sa syudad. Ilabi na, mga higala, kining atong mga dancing community.

0: mga katropa. Ay doon na nakaroy usa ka dako mga higala nga 50 by 80 feet nga dome tent ang giinstalar karon sa Baywalk stage mga katropa. Isip tubag ni Mayor Joel Mayo si Almario sa una nang gihangyo sa itong mga local artists o dancing community mga higala. Na doon na sila'y lugar nga mapraktisan muinit man o muulan mga katropa. Mapuslam na matudsab kining naiskutan nga tent mga igsoon kung adunay mga event tulod sa Baywalk mga katropa. Labi na nga hapit na ang selebrasyon sa 19th City Hall sa Mati mga katropa karong 23rd Puhada Festival kung sa diin gilauman mga katropa ang nagkadayang kalingawan niya karon sa MFGR Park and Baywalk mga igsoon. Ngayon ang duman mga higalang usa sa plano mga igsoon kini ni Mayor Almario sa Mati mga katropa ang usa ka mega kanopi sulod sa Baywalk mga katropa samtang bukaon pa kini og panahon og proseso temporaryo una kining 50 by 80 do mga igsoon nga tent nga giinstalar ya karon sa iniskutan nga Baywalk stage sa Baywalk Park mga katropa. Sa bigas bahin aduna usab plano mga higala nga ipatukod ang atong halangdong mayor nga activity center og basketball courts sulod sa City Hall man nga gihangyo usab mga katropa sa mga basketball players sa siyudad mga igsoon ang usa ka gym aron padayon mga higala gihapon nga suportahan kining mga liga mga higala sa ato mga basketball fanatics and enthusiast mga higala sa ato mga kabatanunan dira karon sa atong City Hall mga igsoon. Dili nato makita mga higala nga hinahinay mga katropa nga kinini ang nakampot na nato mga igsoon kining mga gipromisa karon sa atong People's Administration. Ha? Di magid ni matawag nga hinahinay mga katropa kay wa pagani usa ka tuig mga katropa perting daghana na ang nahimo sa atong People's Administration. Dili karon sa atong syudad sa Mati mga higala. Kining problema sa basura mga katropa usa na ni sa suliran gayud sa atong syudad sa dugang panahon mga katropa. Atol sa milabay nga administrasyon mga igsoon pero gisulbad lang ni mga igala sulod sa usa ka bulan sa atong kasamtangang People's Administration. Hapsay, hanay og kanunay ang pagpangolekta karon sa basura mga higala diri karon sa atong syudad. Og makita ninyo mga katropa nga bisag sa tinion sa kagabihon mga higala ana ang atong mga garbage collectors mga igsoon nga walay undang sa ilang pagkugi mga higala sa pagmaintenance sa kahapsay sa atong kadalanan, malinsyo sa atong palibot, mga igsoon, dari karon syudad sa Mati. Muni mga higala ang usa ka trademark sa maayo nga pagpanerbisyo. Muni ang usa ka trademark mga higala sa mabati nga pagpanerbisyo sa atong halangdong mayor nga si Joel Mayo Z. Almario mga higala. Lahi pa ning mga programa usab mga katropa para sa katawhan. Kining atong nindot karon nga dagan mga katropas pagproseso sa mga permits diha karon sa City Hall. Nga usa mga higala gayud sa gireklamo mga katropa sa atong business community. Kamo nga naminaw diha sa atong mga business community mga igsoon. Kapanugid mo mga katropa kung unsay problema kaniadto. Dugay mga katropa nga pagproseso sa mga permit. Dili lang dugay mga higala, perti kalabad sa ulo kay perting daghanang rekisitos bisag balik-balik na. Giwala ni mga higala, gibag-o ni mga katropa ni Mayor Joel Mayo Z. Almario sa iyang pagpanerbisyo diri sa syudad mga igsoon. Labaw sa tanan mga higala sa nangin na hapsay. Unay proseso mga higala nga paspas mga katropa na nakabenepisyo gayod ang atong business sector o ang atong katawan. Gawas pa niini mga higala, on time ang sweldo sa mga empleyado karong panahon na. Kadi na maghulat mga higala kung kanusa mo takdo lang bulan ay mo sweldo. Karong panahon na mga katropa, matag 15 o 15 na sweldo yun. Kami moranig sa among sibihanan nga di yun malate ang sweldo mga katropa. Morning nga kanindot sa among sibihanan mga katropa sa atong kumpanya. Kaya mag-una perminti ang sweldo mga higala kaysa deadline sa sweldo. Pasalamat kung yun may mga katropa sa atong buutan ng management sa XFM Network Philippines. Tungod mga higala kay gitanaw yun sa atong management ang kaayo sa mga empleyado. Mabod ni mga katropa ang estilo sa atong halangdong mayor sa syudad mga higala nga kining atong mga empleyado diha karon City Hall. Di na ni kinahanglan mga katropa nga magpaabot pa og dugay mga higala para sa ilang sweldo. Okay, kabalo mo mga katropa tungod lagi sa nakaandan og maugid ni ang atong realidad sa atong diri karon sa atong nasod Pilipinas mga katropa. Ang kining sweldo mga igsuon maura gid ni ang saligan sa kadaghanan sa katawhan mga katropa. And at the same time mga igsuon kining atong sweldo mga higala mo ni ang atong pangtabok sa sunod na pod nga sweldo. Sweldo for sweldo lang mga higala ang dagan sa kapalaran in taon sa mga mamumuong Pilipino mga higala. Kumitaw ang kusog ang panawagan mga katropa diha karon sa atong ganghaan sa Kongreso mga higala sa Kamara de Representante. Daghay mga nakaungong diha mga katropa nga mga house bills. Nyaunta mga higala matagaan og pagtagad karong tuiga. Pero nabisi pa man mga igsoon karon ng Kamara de Representante. Tungod kay ang ilang kining focus og direksyon kining impeachment trials Vice President Inday Sara Duterte mga igsoon. Guban pa mga higala nga mas matod pa kanina mas importante pa nga mga hisgutanan diha sa Kongreso. Well, if you ask me mga higala, wala naman siguro mas labaw pang importante sa kayuhan sa katawhan mga katropa sa kayuhang katawhang Pilipino. Makagahin magganit ang higayon mga higala ato mga congressional inquiries and kining mga resolution nga wahinungdan mga katropa unsa pagkaning pagtakil mga igsuon sa sweldo sa katawhan sa tibuok nasod Pilipinas nga maoy daguna karon nga labawng panginahanglan sa katawhan mga higala. Kini bitawng 1,000 pesos across the board nga aumento sweldo. Aperting dakuan ni mga higala og tabang sa atong lokalidad sa pamilyang Pilipino mga higala sa tinion nga kini maaprubahan diha karon sa Kamara de Representante. Kamoy kwenta mga higala kung pananglitan mga katropa buabot na sa 1,000 ang sweldo sa matag yanong mamumuo. Kung unsa kadako kini mga higala nga tabang kanatong tanan. Nga di na ta mga higala mga katropa magsigig apas. Hangak nga inapas mga higala sa mga galastuhon nga tumba-tumba lamang mga katropa ang atong mahimo sa matag sweldo. Kulang pa mga higala ang utang na pod. Wa pa musulod ang sunod nga sweldo mga higala na dugangan na ang atong utang nga way kahumanan mga katropa tungod lagi mga igsuon kay ultimo pila na pod in taon ang atong paabot sa matag sweldo mga katropa. Maunta ni mga igsuon ang usa sa prioridad. Bahalag magkaginabo na sila diha mga katropa. Bahala mga katropa o unsa pa ang lain nila mga isgutanan. Pero gireconcile unta sa nga problema. Kayo sa ni mga igsuon ka makita nga pamaagi mga katropa nga maundang mga igsuon. Kundi man maundang mga higala makuhaan o dako ang problema mga katropa sa kawad-on diri karon sa atong nasod Pilipinas. Kining sweldo gyud mga higala nga pasakaan himuon mga higala og disente para makalahutay mga igsoon ang atong katawhang Pilipino ang pamilyang Pilipino mga higala sa matag panginahanglan sa usa ka bulan mga igsoon. Nakikita mo ni matiaw mo ni mga higala ang uban mga katropa ang minimum wage sa nasod Pilipinas naapas 400 kapin. 400 kapin lamang mga higala ang minimum salary wage. Dili karon sa pipila ka lugar mga igsuon sa atong nasod Pilipinas. Ato naman nagikwenta kaniadto mga higala. Overdraft pa mga katropa. Kulang pa mga higala negative ang resulta niini mga igsuon tungod mga higala kay gining naisgutan nato nga minimum wage mga igsuon higyud ni mga katropa mo makatupong sa panginahanglan nato mga higala sa matag adlaw mga igsuon. Why bilin perminti overdraft mga igsuon? Kulang pa mga katropa ang sweldo sa matag usa ka trabahanteng Pilipino para iyang mabuhi. Ha? Dili lamang ang iyang pamilya mga igsuon kay lisod na kaya na paminawon. Ha? Sa susama nga sweldo mga higala. Iya lang sang kinabu kaugalingon mga katropa. Paigua daw na ninyo mga igsuon kanang 400 pesos sa matag adlaw kun duna kay pamilya mga higala usa ka buok or duha ka buok ang imong anak. Diba mga larot ang imong buhok mga katropa kung saan nimo pagpaigo ka ng aswildo para mahatag nimo ang tanang panginhanglan sa imong pamilya mga igso. Ang may gani mga higala diri kanato City of Mati. All time na mga katropa ang sweldo sa atong mga empleyado. Job orders, casual, plantilla, contract of service. On time mga higala kay nasayod mga katropa si Mayor Joel Mayo si Almagro. Kung sa kaimportante mga higala nga untop gayon sa petsa nga madawat sa atong mga empleyado sa gobyerno ang ilang mga sweldo mga katropa. 7:59 in the morning mga igsoon diri karon sa atong padayon nga pagpakalag sa programang Bullseye sa atong Miyerkules nga edisyon. Pitsa 13 kita karon mga higalas bulan sa Mayo tuig 2026. Bayumay patag pag-isgutan mga katropa ang atong Coast Guard Station Davao Oriental. Misalmot kini sila mga higala nining interagency coordination in safeguarding the province and the nation mga higala. Baguhay pa lamang mga katropa pinaagi aning Interagency Territorial Defense Operations Exercise nga himuon mga higala karong umabot ng mga adlaw dira karon sa may lungsod sa Gobernador Generoso. Kining live fire mga higala nga giigon nga mao'y magpalig-on mga higala sa kahanas o kininiang kaandam sa atong mga kasundaluhan sa atong tanang military units mga higala, armed units sa atong gobyerno diri karon sa ato sa probinsya sa Davao Oriental himuon kining interagency territorial defense operation exercises mga higala. Balikan nato kining tanan mga katropa dugang pang mga hisgutan ng nasyonal human sa mga pahibalo standby.
1: Mga isong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye! Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan.